0: Come on down to Ging's famous bibinka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
1: Ging bibinka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibinka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging bibinka. Bibinka.
2: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Gua apa kuno?
1: Pinoa!
0: Unsa kuno?
2: Mapriso ka!
1: Pinoa!
0: Kaila kang Esther? Esther Yahe! Dito mga katropa pa yan, alas 8 na. 8:08 mga katropa. May bundag kang Rich Palacios o Mary Grace Cruzada. Good morning, Bulsay, katropa nga lang. Good morning, Sir Alan watching... Sir Alan watching from Tugbok, Family Iyong. Good morning, Family Iyong.
3: Good morning.
0: Good morning po dia kay Gloria Malala Apelo. Sheridan, salamat.
3: Good morning.
0: Good morning sa to ang mga karon pa nagamonitor mga katropa ha. Kay paminaw mo kay niingon ra ba tong uban mga katropa nga namingaw naman ning flood control oi. Onya, unsa ra ba itong kabawa tong nahitabo atong Romualdez nga nagsige ra ba tog pangligaw nga mugawas kuno sa nasod kay magpatambal. Onya, nagka-interest ba ni ato ang administration mga katropa nga papaulion gyud ni si Saldi ko? Mora ba ni girason ni PBBM kaniadto mga katropa nga nisugot ng good miss kining Interpol? Tungod kay, sa next time na maghingi tayo ng pabor sa kanila na meron tayong mga papauwiin dito sa ating bansa na kailangan na managot sa ating batas at ito po sila ang ating inaasahan, yung mga taga-Interpol para sila din ay magtrabaho katulad ng kanila pong trabaho na pinapagawa po sa atin. Tumao pag istorya halan nila.
1: Pinawa!
0: Bakit nga, Mr. President, bakit nyo pala pinapayagan na dakpin si ipapadala sa Daheg itong ating presidente, dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nyo naman po na hindi na tayo mag-usap patungkol sa ICC kasi hindi na tayo sakop ng ICC. Sabihin, we will not cooperate to them. And buhay na buhay po ang ating batas at saka yung mga korte natin dito sa Pilipinas. Eh bakit nag-iba po ngayon ang atin pong mga pananaw dito? Ito po pala ng ating presidente ay ganito.
4: Hindi naman sa ibig sabihin na
1: Pinawa!
4: Nasabi ko ba yun? Magtatanong po ako, takti pong i-recall, hindi ko nasabi yun. Pero ang alam ko lang kasi, pagka nagtatanong sa atin yung Interpol at saka sabi nila na hulihin si EPRRD, sino ba naman tayo na ayaw pagdating ng panahon na tayo naman ang maghingi sa kanila ng pabor kung atin po silang babalibaran.
1: Pinawa!
4: Atin sila, atin sila nga babalibaran nga. Baka kung tayo yung maghiling ng pabor, hindi naman tayo nila papayagan.
0: Ngayon, ano na? Bakit hindi nyo mapapauwi yan si Saldi ko?
1: Pinawa!
0: Bakit hindi nyo makaya papauwiin yan si Saldi ko?
5: Bullseye!
0: Bakit hindi kayo naghingi ng pabor sa Interpol na hanapin si Saldi ko na si Saldi ko ay wanted na dito sa ating bansa? Di ba?
1: Pinawa!
0: Kaya kayo magtataka. Walang interes ang administration ito na makabalik muli si Saldi ko dito sa ating bansa at hindi totoo na hinahanap nila ito.
5: Bullseye!
0: Kasi delikado sila. Delikado sila.
1: Pinawa!
0: Siya yung magtitestify na totoo itong mga malita boys. Sinasabi na nga niya, di ba?
1: Pinawa!
0: Ay, the drama, Brad. Maayo ka na, Jude, kayo mag-impersonate, Brad. Ipod kayo, Brad.
1: Pinawa!
0: Kayo, Redux, sinood. Ngalin, Arcio, Amaro, good morning, yung mag-iha. Maninaw pa mga tropa, be. Nabay mga interest karon ng atuang Office of the Ombudsman. May kalabutan nini, mga katropa, napukaw sila So karon mga katropa, nagpabuhi sila sa tuang mga nalanay nga mga kabukuran. kabukugan. Unsay gisulti sa atong assistant sa ombudsman be? Spokesperson ba ni o kinsa ni siya? Nalimot na ko ni mga niya. Ako nagsubaybay ani.
1: Pinawa.
0: Pinatani ni karon na kining engineer.
2: Magandang hapon. Thank you for all being here. I stand before you today to announce a milestone in the Office of the Ombudsman's investigation into the flood control scandal, a scheme that has, for months now, tested this nation's faith in the institutions meant to protect it. After a thorough and painstaking investigation, the Office of the Ombudsman is set to file two separate complaints for preliminary investigation against former House Speaker Martin Romualdez, Mr. Elizaldico, and several others, one for plunder under Republic Act number 7080, and another for violation of the Anti-Money Laundering Act as amended. Let me be precise about what this announcement means and what it does not mean. A complaint for preliminary investigation is not a conviction. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense. Once we receive his defense and that of his co-respondents, the case will be submitted for resolution and the decision will lie with the panel of prosecutors whether or not the case should be filed in the Sindigan Bayan. I would like to assure the public that this office follows the evidence where it leads. Regardless of the office once held, the influence still wielded, or the political weight of the name involved. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Funds that were supposed to shield Filipino communities from the very floods that year after year take their homes, their livelihoods, and too often their lives. His correspondents in this complaint include former Congressman Zaldico, among others. At the core of this case is the testimony this office does not take lightly. Sworn statements from 8 individuals who formerly served as Mr. Ko's own security personnel. People who were present, who moved with him, who witnessed the exchanges firsthand, detailing the amounts delivered from Mr. Ko to former Speaker Romualdez. This is not hearsay passed down secondhand. It is a firsthand account from those who were there. That testimony does not stand alone. It is corroborated by an independent evidentiary trail from money exchange companies to bank transfer.
0: Okay, pagkikat lang sa kodya, katropang Archie, no? Dito gitestify mga katropa sa ombudsman nga hindi pa pala natutulog itong ganitong klase ng mga usapin patungkol po sa anomaly sa flood control. At kanya pong sinasabi mga katropa na itong sila si Saldico et al. And kasali na po itong si Martin Romualdez. Talagang may patutunguhan itong mga dalawang taong ito. Pero ako'y nakita din mga katropa nga medyo gaan lang kay ba.
1: Pinawa!
0: Nagaan lang lagi ko. Feeling na ko mga katropa po ang formality sake na lang ni gumikan lagi kay nangita ng mga tao.
1: Pinawa!
0: Diba? Bakit ang tagal? No? Bakit ang tagal? Si Marcolita Paiga, dala diya sa Blue Ribbon Committee, Nabrag na ni kining pangalan o gidrag na ni pangalan ni Martin Romualdez mga tropa nining mga diskaya. And then na drag ang pangalan sa kining mga involvement sa DPWH nga mga kininga secretaries, apil pa man gani isibir sa amin mga katropa o sa DPWH sa mga katropa kini mga district engineers.
1: Bullseye!
0: Actually, kini mga district engineers, so mga cohorts, so mga kahoots na ning uban, mga katropa, pero dili bina sila ingon og kanaganing mangusog kung wala po yung mga nagtulak nila sa taas. Ana ba?
1: Bullseye!
0: Oo, mang kanag sila sila regabot-boot, kung isuga po yung mga awat ni mga district engineer, no?
3: Pinawa! Ha?
0: Luka sila si Bryce o sila si Alcantara. Oh. Kisa may ga-advise anang duruha mga tropa nga mag-state witness para dili ma-file ng kaso. Ipang sumbong nila ang katong mga kontraktor nga mo'y nakakwarta mga tropa sa kadagandaghan sa mga kontraktor nga nung galibot-libot lang ta sa mga diskaya. Kadagang pa mga kontraktor nga dikit sila mga tropa umang takadungog nga priso sila.
3: Pinawa!
0: Diba? Tungod kay kinitong mga diskaya, mga tropa, nag-enjoy po ni sa corruption nga itong panahon nga gigamit sila. I may say, kining diskaya family, mga katropa, gihimo ni silang murag katong si Abuno Scam, Farmer Scam, na poles.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kining mga bright, mga guni mga Pilipino, mga awat nga legal.
1: Bullseye!
0: Dilitanan ha? Kay bawag ni mga kaobanan nila diya, mga katropa diya sa sulod mismo sa Kongreso unsaan ito pagkawat aning kaban sa tuang inang bayan nga tanaw na to sa unahan legal.
3: Pinawa!
0: Nadakpa naman ang kining pork barrel fund. Nadakpa na bulabog naman na naikanaganing deliberation na sa Korte Suprema ang kini illegal, unconstitutional ang pork barrel, unconstitutional ang PDAF. Pork barrel fund kina tumag tropa gilisan na po ninilaglain na po nga pangalan moto ni gawas ang PDAF karon gaa na pod.
3: Pinawa.
0: Gaa. Karon mga katropa ang kining ilahang kwarta kini mga discretionary fund nga budget kini sa tanan ng mga katropa ang mga kaalyado din sa administrasyon. Kaniadto panahon pa na si Enrile pa ang Senate President that time, mga katropa. After nga sila karon nakakuha og kanang mga pork barrel din sa Senado, labi na sa ubos balay-balay oranan. So saon nila pag-convert to cash ni siya karon mga katropa? Isa sa mga pinakadiha nila nga pamaagi nga ma-convert into cash mga katropa kung na ay mga infrastructure project. When we talk about infrastructure project, siyempre, involved din na ang atong taga-Department of Public Works and Highways.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung mag-isgut po tayo mga abuno-abuno mga katropa, naapod tayo departamento din na ang Department of Agrarian Reform.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon mga katropa, gas-gas naman kayo kung atong ibubutanan sa pag-asada, ibubutanan sa patulay mga katropa, muingon na karon DPWH, puno naman, o yung saon na ito ni paggasto niyo, yung saon na ito magpakasarat na ganang human naman ang mga kalsadari mo na namakbak sila.
3: Pinawa!
0: Monang ang mga kalsada nga walay guba, gipangguba na nanila mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gipangbangagan kanyang hinubra ang budget anang lugara. Niya maingon ka ka ng mga katropa nga, halo, kanang kwa mani siya, bago pa mani nga kalsadahan niya, kanong ang buslutan mani. O niya nga nung naaman dito sa uban ng mga lugar, buslot na ubang mga lugar, wapang magani siminto, nga nung di naman nila ipagtuon ang pansin dito sa mga taga-DPWH. Tungod kay ang nag-insert din ang mga tropa, taga-diha! Ang mga kongresista, mga tropa, nga nag-insert na ng ilahang mga insertion din ang mga tropa sa ilahang distrito. Much money sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kantong uban ng mga distrito, nga in town, mga tropa, nga wa, naka... wala nakakiskis sa kukog, layo-layo ras luwag mga katropa. Mga dool sa luwag sa mga budgetary mga katropa, busog na busog sila. Karon sila ang mga budgetary. Karon mga katropa sa uban, nakasandok lagi silag budget pero ang gigamit mga katropa, pinakagamay po nga tinidor, plastic pa.
3: Pinawa!
0: Anong maulan-ulan na lang ito mga katropa, huwag ka nang papuso lang ta, patubig ng tadri. Ang pakasada, saka na yan kasi wala pa tayong budget yan. Infrastructure. Unsaan pag-convert to cash? Kanang insertion. sila rin po yung naggamit og term insertion. Okay. Sa insertion, mga katropa, dili pa yun yung makonvert to cash kung di ta maghimo og dami ng mga kontraktor. Kini si DPWH karon mga katropa, mo ano yung mag-identify kinsa ani mga kontraktor. O si kontraktor, mga katropa, nga magluluho dito, dili kadaog sa bidding, pwede nilang ligawan o gamito nila karon nga. Hagdanan sila ang pagpangurakot. Dinha ni sakay mga katropa ang mga diskaya. Ningon ang mga diskaya, mag-compromise lang sa taan ni B, kaya kung mag-denews tag-bidding-bidding ani, di man tagadaog. Kinsa ba niya, ga-advise nila mga tropa nga maghimog laing mga company nga sila-sila rapay mag-away sa bidding isa retagiya. Diba ang kining bids and awards committee, lutong Macau na, sumala pa ni Bryce, sumala pa ni Alcantara, sumala pa sa mga district engineer. Naklaro ana mga tropa, kung ano bang maapamangyot tayo mga inanang ng klase karong madungog sa mga bids and awards committee.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na done deal naman din na.
1: Bullseye!
0: Oh, karon mga katropa, karon ikaw, karon si Diskaya, dili ka mo compromise? Ha? Siyempre, reklamo na pagkakaroon, nang hinubra naman yun. Sir, grabe naman yun. Ay, 40% na malaya mo, inyo ha, 60%. Dili kay 60%. Kagamay, ana, muana naman karon mga katropa, niingon naman sila, 20% lang imo ha, 80% ang amo. Commitment na po ang ilang term.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So what would you expect sa mga project karong mga tropa? So mahimog niya ng ghost. So, unsaon taman ni sir nga, na namay saro ni gawasa ni. Mungkin na sa Korte Suprema, nalipay ko mga tropa, nga gipatawag to mga taga-saro. Karon kay naaman na resibo dapat bisan pag insertion na sila gitawag og kanang award mga katropa nga pagpagawas kini og budget gikan sa Department of Budget Management mga katropa kining DBM ang DBM dili pod ni magpagawas og kwarta kung wala pini Saro magawas. So si Saro karon mga katropa siyempre karon na kwarta si DBM pangayoon na lang si DBM ang karon mga katropa wa mahimo kay Igor man ni magpagawas og kwarta karon si Saro mga katropa no ini dona siya resibo dito nga liliyon sa Korte Suprema kung kinsa asa kini padulong mo na nga gi para imbestigahan sa dialogo mga katropa sa Korte Suprema. But anyway, isa lang na sa mga pamaagi nga inani man mga katropa, how to convert to cash. Okay. Ningon si Diskaya, mga tropa, kami nakadaog sa bidding, dako nga project, gamay ang implementation. Giila na lang gipiyungan, pero ila kuno nga gihuman lang gyapon ang ilahang mga proyekto, pero substandard na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagis mo na sulti, ana, mga tropa. Alam nga namang mutapal, me. Kayo, no, kami pa ang nagpabidding, gigamit among company. Unya, kamo diha, daw limbs lang mo. Karon kanunan niya nadungog mga katropa mo ni mo na bayaran sila dito mo gawas ang saro pero dili na magdugay sila mga kamot ng kwarta kay nadayoy philanthropos mga katropa o kini mga messenger anila ni Zaldico messenger mga katropa ni Romaldes messenger sa DPWH mga katropa nga mingon asa na daw ang commitment biktima na mga katropa sa commitment nga pangutana si Inde Sara. Diba? Unsa mo tong gisulti ni Inde Sara Duterte Carpio nga nilasan siya gitawagan siya mga tropa ni Saldico. Gitawagan siya mga tropa sa mga taga kini nga duol kang Martin Romualdez the time siya Day, approve na tong imong kuan day, budget day 10 billion day sa DepEd day para sa school building. Down si Inday. Salamat ha kasi ganito ganyan, matapos sala itong mga building sa school, si Inday pa mga katropa. Day, hehehe, yung commitment, day.
3: Pinawa!
0: Ngala karon si Inday Sara, mga katropa. Di ba na ay video na si Inday Sara? Yung commitment, day. Adulay, pwede na. Tayo sanay dyan. Meron palang ganon. Karon mga katropa, gigihold man na.
3: Pinawa!
0: Because they are in control to everything mga katropa. Di man day si Inday mo sugot og commitment. Unsaon man nato ni Martin? Motong si Inday mga katropa niingon siya, dalawa lang ang nagdedesisyon diyan. Sa Kongreso. Yang Martin Romualdez na yan at saka yung cohorts niya, si Saldico, sa Finance Committee. No? Sila lang yun eh, naglalaro dyan. At nilalaro lang yung mga congressmen. Taga-approve na lang yan without thinking. Basta kay makadawat lang na sila o abono pod ng ila. Karon, suko na ni sila karon. Suko si Chihuahua. Congressman Chihuahua ba? Suko na ning uba nila ng cohort sa pilpari sa Abante. Hanggang naghimo na sila karog mga tuwad kom mga katropa. Kabalo ka siya netabo karon ng indesara ni ingon siya at the time nga duha lang ang magdesisyon dito nagiipit siya. Ningon na pud siya ikaduha ng mga katropa si indesara nga nadayo na gyud. Nakuha sa DepEd ang 10 billion pero gipalubo nila ang budget sa DepEd mga katropa in terms of school buildings ug ana mga infra supposedly from the Department of Education mga katropa niabot og 20 billion nag times 2. Kun siya ingon ni VP Sara. Pero 20 billion 'yan. Nakita ko sa listahan doon, 20 billion na na-insertan ba? Pero ang sa atin diyan, yung 10 billion lang talaga na na-approve.
3: Pinawa.
0: Yung in-approve nila na sagaa, yun lang talaga yung matatanggap natin. Yung insertion of another 10 billion, hindi na natin alam kung saan patungo 'yon.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Suko karon si Chiminet. Diba dito, dito nagsugot to si Zaldico nga, Chiminet.
3: Pinawa!
0: Hilas, nag-chiminet to puning tunturugoy na ko. Karon, kay ni Bagyo ang Pilipinas, mga katropa! Niingon na dayon si PBBM.
4: Mahiya din naman kayo! Kasi ako dito ang napahiya! Natatapos ko lang na sinasabi na natapos na yung mga libo-kalibo na mga flood control project nung inulan, wala pala ni isa. Sa atin pong sinasabi, ghost project pala yun. Mahiya naman kayo. Ay, nagpalakpakan ng mga walang hiya.
0: Pak-pak! Nawara, kayo nyo. Patos di ko nung panang prudibling tayaon.
3: Pinawa!
0: Mabaga, yung kalingag-ngag. Karon mga katropa, tinuod ba na kang kuan PBBM nga nanawagan siya pero wa man siya'y ideya lagi. Kaya wala gina. Si kuan pa'y pa, si Serio Osminya pa'y pasultion ni mga katropa na himong dugay nga gobernador si PBBM dito sa ilaha sa Ilocos. Nako, fourth, kanang ulahi nga probinsya, lupigon pa sila sa Dioro.
3: Pinawa!
0: Lupigon pa sila sa Del Norte, mga katropa, ang Ilocos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay ultimo siya, nga na dito, mga katropa, for so long ni mga Romualdeses at Marcoses, walay development. Walay asinso, mga tao, dito, mga katropa, ni gani ang pangtrabaho rito, pinubre.
1: Bullseye! Bullseye! Kaya
0: naglugar ang mga dato. Pilipinas na ba kayang bitbiton? Oo, dyan lagi.
1: Bullseye!
0: Diba, Uncle Darsonitz? Good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Elizabeth, Himpisaw Gloria, maayong buntag katropang Alan. Listening from Green Midos, mga katropa. Joseph Lumarda, also good morning also to you. Muna, kita lang yung gibinuangan, mga katropa. Anyway, atong paaboto ni. Gisulti na sa ombudsman, nga i-appel sa kaso, sila si Martin Romualdez at saka si Zaldico, well, bakit ngayon ka lang? Nauna pagka-preso si Marcolita ni noon. Yung mga unang na-imong chairman sa Blue Ribbon Committee. Ha?
3: Pinawa!
0: Nauna pagka-preso, nag-bit-bit mga katropa, nag-suporta sa 18 Marines, mga katropa, nga si Defensor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May ingon tag, wala tayo martial law karon.
3: Pinawa!
0: Nako,
1: Bullseye!
0: Ato rin at timbawasan mga katropa, bubalik na ito, daod mga katropa. Kaya nga ito ang mga kasikas, karoon sa itong palibot mga katropa. Stand by ito ha, kaya doon tayo tawagan niya ito mga katropa kung tubag ba niya. At best sa itong tanahan mga katropa, stand by ito ha. Huwag natin pangutana o niya sa itong pagbalik mga katropa, natin pangutana 100 pesos nga GCash lamang. Ito ang pagbalik mga katropa sa itong programa nga bulsa itong oras. Alas 8:21.
5: Ka-klarik sana!
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics?
5: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Exciting!
11: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
14: Ging bibingka, bisita. Ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Bibingka.
15: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
16: Kaklarek sana!
9: Exciting!

0: Okay mga katropa, okay, alin ng okay ba? Kaya ongoing kiat na. Napay nga gamining anong okay mga katropa. Ongoing kawatan.
1: Pinawang!
0: Napay laing okay, ongoing karagan. Una ta magatawag mga katropa kay puti gagahi, ayun yung kwan ay. Ato ning i-miss call mga katropa ha. Kay nakoy tawagan unta no, nga si Madam G. Kaya alam mo ma'am, marami na kayong mga dapat sagutin na mga tanong po dito ha. Oo. Gusto mo parang nilalaro na ito. I-miss call ko lang, di ko lang kausapin, i-miss call ko lang. Oo. Miss call ko lang ito ha. Oo. Oh, so active. Active ngayon ang kanyang number, no? Moni siya ang sama niya staff, secretary. Or kining tagiya sa kanang sinaligan sa tagdumala sa UHI, no? Ito naman yung UHI na sinasabi ko po sa inyo. Ito yung company na malaking company daw ito. At daw, kasi hindi ko pa man kilala talaga itong company ito. Pero hindi marunong magbayad ng kanilang mga kontrata. Saka sinasabi nila ngayon na wala naman kaming kontrata dyan, wala naman kaming employee-employer's relationship. Hindi, mali po yon. Kaya patong-patong na yung kaso nyo sa NLRC kasi ganyan yung mga pag-iisip nyo. Sa oras na nag-hire kayo ng trucking company, nag-hire kayo ng mga tauhan ng mga kargador, eh kontrata na yon. Wala nga lang kayong mga pinipirmahan dyan, pero the moment na nag-receive sila ng salary at the moment na pinapipirmahan nyo yung tinatanggap nilang salary, eh may relationship na po kayo. Kaya huwag kayong palusot dyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang relationship niyo, trabahador nyo sila, contractualization lang. Trabahante pa rin.
2: Bullseye!
0: Kasi pinagtatrabaho nyo at pinagsasahod nyo at sila naman din ay kanilang sarili, yung gawing ginawa nila ngayong kanilang sarili na trabahador. At saka nagkakapira na kayo eh. Di ba? Binayaran pala kayo ng kumpanya, sasabihin ko, paid ito ng Marscon. Eh, bakit ko nasabi ito, mga kapartner? Kasi, naawa ako doon sa mga trucking companies dito sa Davao City na hinahire nitong UHI, Incorporated, Manila-based ito. Kaya pinagtatagalog tayo dito para makaintindi na sila kasi yung abogado nila mahirapan daw mag-translate. Yung translator naman po nila ay nagkamali-mali pa yung mga words natin. Biktima na ako diyan kaya pinipilit ko talaga mag-Tagalog para makaintindi po sila. Ang giling sa inyo, ma'am. Magpapaliwanag po kayo dito kasi nagsusumbong naman itong ating mga clients dito sa atin. At sinasabi ko po, taga Davao City po ito sila lahat. Sabi nila, meron na po kaming kaso sir doon sa NLRC, meron na kaming kaso sa DOLE, at saka yung mga nagreklamo ng mga trabahador nila ay dahan-dahan nilang binabayaran ng konti lang, hindi naman tama. So, abusado talaga pagka ganito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Magalit na po kayo sa akin na sasabihin ko at gagamitin ko itong word na abusado kasi nakikita naman sa ginagawa nyo eh. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagbayad. Is it not abusive?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa kayo nagbayad eh, di ba? Abuso yan!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, hindi kayo magsagot? Hindi kayo mag papa-unlock man lang ng interview? Eh, tigasan tayo dito ha. Sige lang. Actually, we're just umpisahan pa lang. Umpisa pa lang tayo rito. Sige lang. Ana, demo ha. Gawa nang himoon karon mga gadrop ang assignment ka nun ay ha. Next time, Ma'am G, alam ko, pagkatapos ng programa ko, baka magtawag ito. Media-media lang sa taga ron ha. Sa nato ni Fool.
2: Bullseye!
0: Dito mga gadrop, abe. Kasaad ko sa inyo katong makatawag mga katropa ni Alonso Ninga padapling kadiot no. Maloy ko ba? Maloy ko sa to mga kining naning kamot pun tawag pangutang rabag truck ng uban mga tropa niya ila mga drivers mga tropa mira bag dinamukaon. Kargador mga tropa mira bag dinamukaon. Mga tropa pag-abot dito sa na deliver na niya pag-abot diri mga tropa way ka sweldo tungod kay wagi bayaran. Ano ang nana? Pusa ang tao kana mga katropa og kana ganing malate lang og kana nga pila ka adlaw tulo ka semana. Eh gini hapit na tuig.
1: Pinawa.
0: Dito na maayo.
2: Bullseye.
0: Abuso at abuso na yan.
2: Bullseye.
0: Dirita, dirita, dirita, dirita. Sa to mga katropa ang mga gusto maka 100 pesos. Nako'y utang atong nyagi semana. Wa pa mangod nag-PM sa ko ha. I-PM lagi ko. Alan Abais. Mga katropa, ako tong nakadaog sir o kana ganing kining tubag ninyo sa pa-Gcash. Talagsa lang rabani, ganahan kayo mga katropa magpadaog sa inyo karon. Pangutana. Ang pangutana.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Sino yung membro ng prosecution panel na binitbit niya yung ICC doon sa Senate impeachment court? At siya po ay walang hiya. Ah, walang hiya! At siya po ay napapahiya.
1: Pinawa!
0: Ay, nako, inuman nato ni mga tropa. Nag-ignore niya po ang bagong itimpla ng Santon Gold. Coffee mix. Oh. Hmm. Tawag na kayo! 0969-2-3-0537. Automatic, ipa-Gcash na ako. 100 pesos Gcash. 0969-2-3-0537. Mga katropa, tawag na. Kinsa tong membro sa prosecution panel na nag-bit-bit sa pangalang ICC, mga katropa. Nako, tawag po ang atin po. 0969-2-3-0537. Si An-An, tama imong answer pero tawag tawag ato akay chikas mangko. Oh, kutob lang ni alas 8:50 mga katropa. Sige lang. Oh. Sino yung babae? Ah, babae na sinasabi ko na eh.
1: Pinawa.
0: Anong pangalan nung ginang na binitbit ba naman niya yung ICC? Mga katropa, umasa may labot na to sa ICC kung dito walay pirmahanay, ilang mga dokumento. Nako, people, mga my friends, meron tayong isang caller galing sa kay 2461. Okay, atong nga tubagon eh. Hello, may buntag.
3: Hello,
0: good morning. Taga-asa man eh.
3: Taga-barangay New Valencia.
0: Uy, taga-New Valencia. Sa Tugbok na eh, Tugbok. Okay. Kisi pangalan?
3: Luis to.
0: Ah, di ba? Ikaw, kisi pangalan ni mo? Bernin,
3: ha? Berlinda Planas.
0: Berlinda Planas. Kinsa man ang nasa mong palibot ka ron?
3: Akong mana o anak.
0: Ah, oh, binako, ikaw lang usa di ha. Kaya mo ingot ako, Grant. Tanawad na imong katapa din ha. Basing na kay katapad nga huwag kakakita. Bitaw, ha? Kinsa may pangalan. Unsa answer?
3: Loestro?
0: Okay, si Loestro. Dawat si Loestro. Pero pangalan?
1: Pinawa!
0: Pero sige lang, may laing Loestro. Babae si Loestro o lalaki?
3: Babae.
0: Sige, babae. Congratulations sa imo ha, naka 100 Gcash ka. I-text ko be, i-text dire ang imuhang pangalan o number o address kay kuhaon nako imuhang number para loadan tadayon ka karon. Unsa man imo ha? Gcash or load? Ha? Load or Gcash? Okay, Gcash. Okay, ihatag imong Gcash number. Dire lang kay tanaw nako.
3: Pwede ang Gcash akong
0: ala. Basta kinsa basta na Gcash dia.
1: Pinawa.
0: I-text ko sa Gcash number si mong bata kinilang Japon nga cellphone, ha?
3: Okay.
0: Diri sa ito ang 0969-333-057. Inaako tong nakadaog sa bullseye sa pa-Gcash para makaibala na ito. Kinaman po iuban din na ito mga katropang nagpa-Gcash po sila, ha? Naka-i-greet niya ninyo dira, karon diya. I-greet niyo mga silingan diya.
3: Ikaw po
0: ka mga silingan, dire. Galanog-lanog ba nga ito ang programa diya sa inyong lugar? Sobra. Pasig mo kaila ning kinsa ning nagyaw-yaw diri, kinsa mo ning gayaw-yaw diri be?
3: Akong bana oi nagalaba.
0: Ah, ang imong bana nagyaw-yaw de.
1: Pinoa.
0: Ako ba kinsa man pangalan ako? Kaila diay. Salamat kayo mga taga sa to Berlinda Planas. Nga taga New Valencia diya sa may Tugbog area. Nakaanha ko diyan, nakagiagi ko diyan ba malusot ng Carmen, no?
3: Oo.
0: Oh, diya. Sir Katana na padulong sa Kalinan o di ba diha sa may Tugbog. Okay, salamat kayo.
3: Salamat.
0: I-text diri ha. Okay, para makapag-Gcash ta. Okay. Salamat kayo. Congratulations. Mga katropa. Oh, bibo sila. Kaya ang bana daw, yaw-yawan. Ingon ko, kisa ning yaw-yaw diri. Dili ang imong bana mo, yaw-yawan. Si husband niya, yaw-yawan. Bita mga tropa, yung media. Salamat kayo mga katropa ha, sa ato mga taga New Valencia. Diyan sa may Tugbog area mga katropa. And then sa topo ng mga kasikbit diyan nga lugar sa may kining padulong na nagkalinan mga katropa og Mintal. Unahan sa Mintal. Good morning mga katropa. Luis Tro, nagbitbit sa ICC. Hindi na nahiya. ngano daw unsa ni pangutana, ngano daw nagtakilid kanunay si Luis Tro magistorya. Mura og kanang blank ayaw. Ayaw po mapagsulti og kanang mga word nga ABANORMAL. Ayaw ana. Kita critics mata pero ayaw mo pagpanaway ha kay dili ba ya? Ayaw mo pagana ha kay normal ka na siya, no? Normal ka na nga tao. Ngano ko nung maghirig yang naong kita ka tong sa first niya nga manifestation pagsugod pa lang daan sa kining impeachment trial, di ba siya may nag-intrada dito nga Makata?
1: Pinoa! Ang
0: pagka-istorya. Unsa may nahitabo siya nga, Bilbe? Me, unsa may nahitabo dito sa iyahang kilid siya nga, Bil? Street man itong naong mga tropa. Unsa may nahitabo? Di ba, nagkanta mo og tiny bubbles, di ba?
1: Pinoa!
0: Una ang rason, nga nung magtakilid siya, para dili mo awas.
1: Pinoa!
0: Ay, naba pa magas panaway lang. Yung tali ka manaway dili. I'm just describing what had happened before.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Doon ay oras sa madina ito. Salamat man salam ha, Uncle Dars Onits, mga katropa, taga Hinatuan, o ga Elizabeth Gloria, may buntag nyo din ha. Sa mga nag-monitor, gaya na pang buntag ito ka ng orasa. Sa ngalan na lamang sa ito ang Redibok ang puwersa sa News and Cardio Fresh XFM Network Philippines, mga katropa. Wadyo mito bago. Tawagan ako niya, mga katropa niya, totoo, si Madam G! Ay, tawagan po kita ha. Tsaka sabi mo, sasagot kayo dito, ako po'y nag-aantay.
1: Pinawa!
0: Gusto ko lang matapos na itong problema po ninyo. Tinutulungan ko lang naman itong mga ano mga nagre-reklamo po dito sa atin di ba? Okay, pasalamat nga tayo that meron silang trust dito sa atin na magpa-unlock tayo sa kanilang mga reklamo. Nakagin natin ng kanilang mga reklamo at sila po dito ay nagpapaabot lang ng kanilang mga reklamo. Wala tayong magawa. Hindi tayo magkalaban, Madam G. No? Sasabihin ko sa'yo, hindi tayo magkalaban. Gusto ko lang naman masolusyonan itong problema nyo at problema ng mga trabahador nyo at saka problema din ng mga nagre-reklamo sa inyo na hanggang ngayon ay hindi nyo pa binabayaran at wala ata kayong balak na magbayad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa-katropang Alan Abais, mga katropa.
2: Alan Abais. Bullseye.
0: Ako magkaingon, kamaturan ang sandigan. God bless and good morning. Alas 8:49.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
10: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
18: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
19: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
18: Isang pahid lang
19: ng Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang galang katikati.
19: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
19: na all-in-one.
18: Sa presyo
19: magaan.
20: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
21: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
20: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw libre ang check-up og consult.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Mga katrupa, andyan diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang yun ka, gwapo.
4: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek, sana!
8: Exciting!
4: Exciting!

0: Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng ekstra balita ning orasa. Hatod gini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa atong ekstra balita, Habagat o LPA magpadayon sa pagdala og mga pag-ulan sa Mindanao o ubang bahin sa nasod. Ipay magnuan karon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa ang publiko nga magpadayon ng epekto sa habagat o sa through sa usa ka low pressure area nga magdala og pag-ulan sa dagang bahin sa nasod. Sumala sa pag-asa makasinati og madag-umon nga kalangitan nga dunay kalat-kalat nga pag-ulan og thunderstorms ang tibok Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas ug Palawan tungod sa southwest monsoon kon habagat. Gipasidaan usab sa Weather Bureau ang posibilidad sa pagbaha og pagkahugno sa mga yuta sa mga lugar nga maigo sa kusog ug padayon nga pag-ulan. Samtang apektado usab sa LPA ang Bicol Region o Eastern Visayas din gilauman ang susamang kahimtang sa panahon o posible nga pagbaha o landslide sa mga delikado nga lugar. Alas 9:02 sa buntag mga katropa, samtang NBI Chief giangkon nga ang iyang misis misuporta sa impeachment complaint batok kang VP Sara. Giangkon ni National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matibag nga ngiyang asawa nga si Laguna 1st District Representative Ann Matibag usa sa mga magbabalaod nga misuporta sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Apan gipaklaro ni Matibag atol sa impeachment trial nga walay kalabutan ang trabaho sa iyang asawa isip kongresista sa iyahang katungdanan isip direktor sa NBI. Matod niya wala siya maimpluwensya sa posisyon sa iyang asawa og nagpabilin gyapon matod pa nga patas sa pagdumala sa iyang trabaho isip pa nangulo sa NBI. Dugang paniini anda mo sabsang mo testigo alang sa kampo sa depensa kung formal siyang tawagon isip saksi sa nagpadayon nga impeachment proceedings. Extra balita. Tapos ang hanay sa itong extra balita mga katropa. Chinese envoy gilimod nga nalambigit ang China sa kontrobersyal nga AI video. Ipanghimakak ni Chinese Ambassador Jing Kuan nga dunay kalabutan ang gobyerno sa China sa kontrobersyal nga AI-generated video nga naghulagway sa mga Pilipino isip usa ka unggoy. Matod sa embahador, ang maong video gihimo o gipagawas sa usa ka media organization o dili opisyal nga proyekto sa gobyerno sa China. Nanawagan usab si Jing nga ipadayon ang dialogo og negosasyon tali sa Pilipinas ug China aron mapalambo ang relasyon sa duha ka nasod bisan pa sa nagpadayon nga tensyon sa West Philippine Sea. Gikumpirma usab nini nga magkita sila ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro atol sa ASEAN Foreign Ministers Meeting aron isgutan ang mga isyu og relasyon tali sa Pilipinas sa ingon man sa China. Alas 9:04 sa buntag mga katropa. Og mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital og ang Sentro Media Facebook page. Ingon man ang YouTube channel Katropa Digital. Mosunod na mga katropa ang programang Sentro. Inyo makauban, Katropang Juvet and Katropang Jasper Magonsya. Katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Alas 9:05 sa buntag.
1: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union. It's supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
10: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
11: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katropa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
13: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
14: Extra B.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Chapter
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Clarice, Anna.
8: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex, kay katropa tong oras, alas 9.12 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas, maing aga, maing abundag. Welcome sa tuwang katulumanon mga kaigsunan ang programa ka Sentro dinigyapon sa XFM 89.1 Davao. O usab madunggan ta. Magkita ta katropa sa tuwang Facebook Live XFM katropa o katropa digital. Ayan mga kaigsunan. Kumusta ba ito ang midweek? Tunga-tunga sa simaan na karon mga kaigsunan. Kumusta ba ito ang paminsan? Ito ang pag-aplastada ng orasa ng tungura? Kumusta ba ito ang mga kaigsunan karon in town na ni Kaisika, nining kamot, gihapon, bisan sa kamahal sa presyo sa gasolina o krudo? Kamahal sa bayronon sa kuryente? Grabe. Good morning sa taga DLPC. O sa Abuitis. Ingon palagi nila, mag-Nordico na lang buta dito. Oy, good morning. Oh, grabe no, parang wakaayo nila gihatagan og pagtagad tingali ang kapit Oscar Ron sa tuang mga kaisunan. Good morning, gihapon.
1: Good morning.
0: So, mga katropa na sa ato mga utilities. Oh, good morning. Welcome sa tungtong tulumanon si katropa again Jasper Magunsya Magtimon gihapon sa programa ka Sentro. Panuban ta mga kaigsunan kutob talas Jess Media gihapon sa paghagpat balita impormasyon plus serbisyong katropa
2: Sentro.
0: Pag-usab katropa ka tuaga panagubanuban syempre gihatod di kaninyo mga kaigsunan sa tuaga produkto aga Santo na Gold Coffee Mix mga katropa. Nindot ni nga coffee mga isunan kay gawas sa kining makapalagsik, makapanindot sa tuwang panglawas, makapahealthy katropa. Kada pag ingredients mga isunan sama na lamang usab sa kining glutathione and collagen nga makapahamis, makapadanag sa tuwang pamanit. Ilabi na sa tuwang mga kababaihan in town katropa nga grabe nga makapa ano kanang mag take care sa ilang mga pamanit mga kaisunan. Mahal man diya mismo sa uban nga mga establishmento. Direkta sa kilig kapi nga makapaanyag, kapi nga makapahamis, kapi mga katrupa nga makapaputi. Kana to ang kilig Santo na Gold Coffee Mix mga kaingsunan. Tambalikan kung musabi ito ang aplastada karon ato ang nasa transportation sector. Okay ba ba? Ato ang mga negosyante da. Okay ba ba mga katrupa? Mag-usab ato ang mga kisunan ng mga trabahante, pribado man o gobyerno. Yakang yaka pa ba? No? Ato ang pagpaningkamot sa ato matag-usa o pamilya mga katrupa. Kumusta kita karong gagutlo ang mga kaigsunan? Ato ang hotline na 0969-3-0537 mga higala. Itong usbon na 0969-3-0537. Live share sa ato ang live usap garon kay manghatag ibuta o gapalipay sa inyo ha. Disputanan may sunan sa kining staycation dribanda sa may New Year's Peak Mountain Resort no. Kanang mag-share da mag-komento sa man ni Ma'am Wilma Joaquin. San ba lang da ma'am kay nakailaing usa ka entry da ma'am para sa to ang raffle pod karong adlaw Biyernes sa makahatag kanato mga isunan. O gining relaxing time clarics nga makarelax sa katropa diri banda sa New Year's Peak Mountain Resort no. Simpleng-simple lang ang ato ang kining mechanics pag komento sa tong programa nga live. Ako sa pag-share mga kaisa sa to ang live kana isa ka entry na katropa para sa tong chance para sa ato ang raffle karong nga Biyernes kay nani katropang Alan Abais ang B ang box para sa mga entry katropa sa tuang raffle. Alas 9:16 sa tuang kiliga panagabanuban mga kaingsunan. Oy, unya tong taod ha, atong kumustahan katropa kay nanapoy Y2Big. Okay lang sa katong diing nga ligo. Pero katong grabe makaligo, kaduha katulos sa kaadlaw. Abalakag yun ini, may sunag kayo doon ay announcement taod-taod. May babuhagay asa ni nga area nga wa matulpay tubig. Tubig po ng problema. Kaya way tubig katropa, no? Luha mo yun ni may sunan, no? Kung magpaway kuryente, problema. Wa po yung tubig, problema. Pero ang pinaka-importante yun katropa ang Engineer Royce, ang hangin yun. Kaya bisan wa pa kay tubig katropa, mabuhi pa kang pilak adlaw. Wa kay kuryente, mabuhi, gihapong ka katropa. Pero kung ang wa nagoy hangin mga kaigsunan mo na ilisod kayo. Labi na katropa mismo mga isunan kong mabutangan na katropa o kunsa man. Mabutangan na o gapas ang atong ilong. Ha? Lison gina mga kaisang bitaw katropa kabinjala na mga katropa ha. Kaya taon-taon no, dunay pito ka oras nga walay tubig mga kaigsunan. Liman ka na. Pundo na muda katropa. Kana mga grabe po ng garapa just. Oo. Kana mga dagko nyo diha nga mga containers. Butangin na nagtubig. Kini nga mga location ha. Kaya nagpabalog karon ato nga Davao City Water District katropa nga doon na ipatuman nga scheduled water service interruption nga makapikto sa pila ka area sa syudad. So ato na yung una katropa as agiga servisyong katropa public service mga isyo sa ato nga segment. Karon na kini nga July 23 ugmang adlaw gikan kini alas 5 sa hapon kutob alas 11:59. Grabe, gibutang nga bagyo nga isa ka minuto. Wa na lang kini gibutang katropa nga alas 12. Mura po ni katropa engineer Royce, okay, ng sale ba nga 99.99 peso ang isa ka t-shirt. So, gikan alas 5 to alas 11:59 sa gabi. Natural po tingali lo kay kung alas 12 akan law naman, no? So, ugma kini adlaw katropa, pipila ka mga lugar. Diya banda sa may Talandang Riverside Water Supply System kining giserve aning Talandang Riverside Water Supply System katropa walay tubig pipila ka bahin sa river areas, Riverside areas kining Upper Riverside, Lower Riverside, Redstone Village and the Puting Bato, pila ka lugar usab sa kining Los Amigos area, Ciudad for Ciudad Sor Serafina, Hison Compound, Los Amigos relocation Phases 1 and 2, Orchard Lane Homes and Biao Road. Pila ka lugar usab sa Tugbok Poblasyon, along Davao Bukidnon Road, Old Tagakpan Road, and Angalan Road. Doon na po ay low water pressure. Katong kanina mo ito ang gitubig. Kini low water pressure sa pila ka bahin usab sa Biao Gianga, sa Sitio Fatima o Sitio Bicog, pila ka bahin sa Biao Eskwila, Sitio Kotson, Sitio Acacia, Sitio Igay o Sitio Pungot. Ano yung Sitio Pungot, no? Lain na po mga nakadaan ka nagpuyo sa Sitio Pungot. Pipila ka lugar sa kining Ula, no? Stone Village, Centennial Village 1 and 2, Crestview Homes, Small Takunan, Martilville Subdivision, o Purok 4 City, o also pila ka bahin sa may Takunan, Dika Wakeboard. No? Atensyon, taga Dika. Dika Mental, Dika Wakeboard, Purok 1, 2, 3, Jess, og 18, Tierra Nueva, Bagong Pag-asa, Sitio Biatilisan, og Takunan View Village, pila ka bahin sa may Katalunan Grande, sa Ado Homes, ADDU Homes, sa man Ateneo di Davao? Ado Homes, Altisa Grande, oy, sa itong amigo na nga bugado, no? Way tubig nyo na, attorney. Sitio San Pedro, South Puente Homes, Apo Highland Subdivision, Alejandra Homes, San Miguel Village, Sitio Santo Niño, Ilihan, Sitio Santa Marta, Santiago Village Subdivision, og Luwalhati Subdivision. Pila ka bahin sa Tugbok Proper Street, Benedict Heights, Dika Homes Subdivision, og Porsyon sa Barangay Mintal, di banda sa may Greenwood Subdivision, mga kaigsunan. Ang rason, water supply has to be temporarily shut off in the affected areas to give way to the tapping of the water distribution system for the Penma Maayo Tugbok in Barangay Riverside, Kalinan. Kung mahuman na kini katropa, mabalik matud pa ang accommodation of additional service connection. No? So muna ang rason sa DCWD. Nga nung dun ay white tubig or low pressure area, dili low pressure nga kuana area, low pressure water dahil so low water pressure da mismo sa kining pabila ka mga bahin sa Talandang Riverside Water Supply System o baka ugma kining adlaw gikan alas 5 sa hapon kutob alas 11:59 sa gabi mga kaigsoonan. Alas 9:24 sa tuong aga panag uban-uban. Tuna kaninyo katropa sa premium D3 coffee mix, paligonon, pahimsugon, palagsikon atong kalawasan, pinagi sa pag-inom mga kaingsunan sa premium D3 coffee mix. Mapalit ka na diri sa to ang studio sa XFM Davao o usab sa uban mga parmasya sa Davao City, sa malamang katropa sa Rujun Pharmacy, Soyo Pharmacy, Zycel Pharmacy, Usual Pharmacy, Pharmacia Iba Kalinan, sa Jelan Pharmacy, Sis Generics o sa Amisco mga higala. Ato ang sparring partner mga kaingsunan ng tungura. Nagamik apa? Why pa kay? No, mamali pagmata tingali kay mo kung nagamik. Katropang Jobet Espanyol.

0: Maingaga ka tropang Juvet.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka natong tanan. Kumusta man ang mga katropa na to, katropang Jazz nga ganina pa nakasubaybay sa tuang programa karon ning adlong Miyerkules, lahi na pod nga mahisgutanan na to ang pagkahisgutan katropang Jazz. Oh. Kumusta man mo diha mga katropa, no? I hope nga so good and okay kayo.
0: Dili po itong so good to be true.
1: Lahi po katropang Jazz. So,
0: scam to scam.
1: Scam to siya. Oh. Too good to be true to siya mga katropa. Bitaw mga katropa ha, sit back and relax kay kami ang bahala sa inyo ha. Nakapauna na o hatod no, impormasyon si katropang Jasper Magon sa labot sa ato ang masinati nga water interruption o mga adlaw mga katropa sa pipilak mga bahin di Sdakbayan. But unya, taod-taod, daghan pa nga mga balitag impormasyon ngayon yung mahibalaan pinaagi sa itong programang Sentro. Sentro.
0: Sa ito ang motivational quote, katropang Jovet, be a game changer. The world is already full of players.
1: Baga katropang Jazz, ikaw ang mo change sa dula katropang Jazz.
0: So, usaman no? Ko, kanang usaman ko kining game changer.
1: Game changer, ika nga mga katropa. Kay, daghan na kayo og players. Kanang mga players, katropa, marag maano ko diri gamay eh. Player man ko. Ay, pika nang...
0: Lahi magkakang player, na player kay, sa kasing-kasing man.
1: Ha? Wala maingon na mga katropa.
0: Adil.
1: Pero bitaw mga katropa, ang point anino, kailangan dili sa tanang panahon mga katropa mo sabay ta sa kadaghanan. Oo. Kumbaga, dili tanang panahon mo uyun ta sa kung unsa ilahang ipahimo sa tuang mga katropa. Na ay panahon sa tuang kinabuhi nga kailangan mo stick ta sa kung unsang ato ang nakita nga best para sa
0: kumbaga,
1: tuang.
0: Ikaw ang kalainan.
1: Oo, ikaw ang kalainan.
0: Murag lahi ka sa ila.
1: Kumbaga, oo, murag lahi ka sa ilaha. Muhimo kag own way ni mo or muhimong path ni mo mga katropa. Ikaw ang mag-lead instead nga ikaw ang maging lead. Part sa crowd. Parang ganyan mga katropa. No, ang ato ang...
0: Kumbaga, in short, ano yung katropang Jubit nga, mapansin ka.
1: Oo.
0: Sa kadaghang players, dapat mapansin ka.
1: Sa kadaghang players, ikaw ang magiging game changer, no? So, dili ka maging...
0: Lahit po itong sa kadaghang players, ikaw ang di good ka shot. Ikaw ang basulon mga...
1: Lihipot to siya katropang Jazz, no? Usually, ingon anak bi ang kahitabo. But
0: kanang, sa free throw, di ka shoot, may mabasol hinoon.
1: Okay.
0: Nahihitabo, game changer ginoon. Oh.
1: Eh, gusto ko maging game changer sa akong buhaton.
0: Hindi na ko i-shoot ni tabla mo talaga.
1: Hindi na ako i-shoot. Eh, para ma-change ang game. Mm. Pero bitaw mga katropa ha, ano magod siya ka ng powerful coach sa katropang Jazz nga dili ta magpa-disrupt good sa tuang own nga mga pamaagi para maka-build to gato ang better future mga katropa. Again, as mentioned earlier, not necessary nga musabay ta sa panon para ma... Kumbaga, mo better ta sa situation natin in life, mga katropa. Sometimes, mas better na kita ang muhimo sa tuang own path. Kita ang mo lead the way.
0: Right, alas 9:28 katropa sa tuag panagubuduban sa tuag Sentro Balita. Niga panahona.
2: Sentro sa Balita.
0: O nang hanig sa tuag Sentro Balita. Ato ni kanyang katropa sa Santon Gold Coffee Mix, mga igsunan. Ato na kiniya collagen, agosab glutathione nga makapahami sa tuang pamanit. Lamta katropa sa Kinigas Santon Gold Coffee Mix. Walang anig mga kaisunan, nanawagan si Davao City Councilor Danilo Dayang Hirang sa Davao Light and Power Company o DLPC o sa Therma South Incorporated ko na TSI nga mangita o pamaagi o paagi aron mapugngan ang padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente nagdugang sa kabugat sa kinabuhi sa mga Davaoino. Mato ni Dayang Hirang kapin sa 350 million pesos matagtuig ang gigahin sa Dakbayan sa Davao alang sa bayad sa kuryente sa mga street lights o mga pampubliko nga pasilidad. O nga sa gipasabot ining nga musamot makinikon magpadayon ang pagsaka sa presyo sa kuryente. Ipinumdum usab niya nga sa dihang gitugutan ang pagtukod sa coal-fired power plant sa Turil. Usa sa mga gilauman mao nga matagan og prioridad ang Davao City sa supply sa kuryente. Kisog ito sa biling ang unahon sa TSI ang Davao City sa pagbaligya sa enerhiya aron katabang sa pagbugong sa taas ka presyo. Samtang dugang pa nga dugang dugay ng kauban sa kalambuan sa syudad ang DLPC o ang British Group. Busa panahon sa kalisod, nanginaot mo doon pa ang konsyal nga magkinabangay ang mga sektor at makonhuran ang palas-unon sa katawhan.
1: Samtang opisyal na nagsugod ang pagpangandam alang sa Karayawan Festival 2026, samtang inahinay sab ng ginapahimutang ang 11 tribal villages sa Magsaysay Park ning Dakbayan. Nasayran ng mga tribal villages may usa sa mga nagunang atraksyon sa Kadayawan, din gipakita ang kultura, tradisyon o kinabuhi sa nagkadaiyang tribo diri sa Davao City. Sa mga musunod nga semana, padayon nga himuon ang mga dekorasyon o pasilidad isip kabahin sa pagpangandam alang sa usa sa labing dako nga selebrasyon sa syudad. Gilauman sab nga makadani kini og libuan ka mga turista og bisita gikan sa lain-laing bahin sa nasod og tibuok kalibutan panahon sa kapistahan.
0: Sa bigkas bangi dawat sa mga opisyal sa Davao City ang delegasyon gikan sa Indonesian Chamber of Commerce and Industry o CADIN. Atol sa saka courtesy call nga gipasugdahan sa Davao City Investment Promotion Center. Itambungan kini sa mga konsehal nga sila Richel Sobrado, Merna Daludo Ortiz o Ragni Ibuyan isip nga representante ni Mayor Sebastian Duterte. Gisugutan sa duha ka grupo ang mga oportunidad sa pagpamuhunan o kooperasyon sa mga sektor sama sa agribusiness, renewable energy, sustainable infrastructure o Smart City Solutions. Samtang nagpakita usab og interes ang mga Indonesian nga kumpanya sa posibleng joint venture sa Davao City o gidapit ang syudad sa Trade Expo Indonesia sa October 2026. Samtang gidapit usab sila sa Davao Borneo Economic Corridor Conference sa bulan sa Setyembre.
1: Samtang nagbiyahe si Vice President Sara Duterte ngadto sa Qatar ug Netherlands alang sa kombinasyon sa opisyal ug personal nga mga kalihukan. Gipasabot sa kampo sa Vice Presidente nga walay pondo gikan sa gobyerno nga gigamit alang sa maong biyahe. Matod sa opisina, personal nga gasto ang gigamit sa mga pribadong kalihukan samtang gisunod usab ang mga gikinahanglan nga protocol alang sa mga opisyal nga aktibidad. Gihimo ang klarifikasyon human migawas ang mga pangutana ug komento sa publiko kabahin sa iyang pagbiyahe sa gawas sa nasod.
0: Alas 9:30, giipasalig ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga dili ikompromiso sa Pilipinas ang iyang soberanya o dignidad. Bisan pa sa padayon niya paningkamon sa nasod sa pagpalig-on sa relasyon sa ubang mga nasod. Gibot siya kini sa Presidente atol sa Change of Command Ceremony sa Armed Forces of the Philippines diin si Lieutenant General Antonio Navarrete. Mo'y mihulip isip bagong AFP Chief of Staff. Matod pa sa Presidente, padayon niya magtinguho ang Pilipinas sa kalina o kooperasyon apan dili gyud biyaan ang nasodong interes o teritoryo usab niini. Samtang ipasalamatan usab niya si retired AFP Chief General Romeo Browner Jr. tungod sa pagpalig-on sa seguridad sa nasod o sa pagdepensa sa katungod sa Pilipinas labi na sa West Philippine Sea.
1: Katapusang hanay sa tuang sentro balita ang mga katropa naglusad og duha ka adlaw nga transport strike ang transport group nga manibela isi protesta batok sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nagtipo na mga miyembro sa grupo sa Filcoa sa Quezon City og nagmarcha padulong sa opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kan LTFRB. Naghangyo ang grupo nga ipatuman ang 2 pesos nga dugang sa plitihan sa minimum fare sa mga jeep aron matabangan ang mga driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa diesel ug uban pang gastuhon. Matod sa manibela, lisod na kayo alang sa mga operator ug driver ang pagpadayon sa ilang panginabuhi tungod sa nagmahal nga presyo sa krudo.
2: Sentro XFM Katropa.
0: Alas 9:33 katropa mula kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix katropang Jovet.
1: Ayan sa mga katropa nato diha nga medyo lutang katropang Jazz no.
0: Lutang na lutang.
1: Lutang na lutang mga katropa na iuban ka nang nagsigilag hinuktok ang uban katropang Jazz.
0: Nagsigang mata.
1: Grabe sa nagsigang. Paano kung siga na daan?
0: Wala tayong mahimo ana.
1: Ito mga katropa, no, kung medyo lutang ta ning mga orasa panahuna mga katropa, mas mayo higupan nato na og healthy nga kape mga katropa tong Xanthone Gold Coffee Mix kay makatabang kini no aron nga ma-enhance ang atuang focus and mental clarity mga katropa. Of course, isa pud ani naka ganahan ko ani katropang Jazz kay ma-boost ang ako ang natural energy. Ayan. Nine times ka medyo nagluyata tungod sa mga panghitabo sa tong kinabuhi.
0: Luyata kay wala siya. Ana.
1: Clarex. Oh. So muna siya katropang Jazz nga higupan dyan natin nag Xanthone Gold Coffee Mix. May be cold or iced coffee or hot coffee mga katropa. Ang importante, ma-enjoy mo at the same time, healthy pag yun yung ginainom nga kape.
0: Wala kay kape na ako na ko'y Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Darakon na ano, kanang bitin. Aba, nadunggan dyan na ako ang lagok. Dara ko na bitin mga katropa kay wala ko ilag-ukon
0: karon. Salamat ay boss ay muhang kape.
1: Yeah. Yes.
0: Nihatag mo si boss ka natong naging adlaw. So, kung gihatag po sa inyo.
1: Amo dito, oh. Naapod-apuran mi. Thank you, kaayo boss. Oh. Siya, boss Ramelito Uy. Good morning po. Og, of course, kay GM Edwin Garing. No? Kanang mula nung isang araw pa tayo.
0: Oo, nagpapitsa si GM, no? Salamat kayo, sir, sa papitsa.
1: Salamat kayo, sir, GM, sa papitsa.
0: Kitabangan nila paghuman.
1: Og ang ano, actually sa papitsa, katropa nga Jazz, na-avail gid sa kadaghanan. Mm. Labi na ang katong saging.
0: Sama ano ni katropang Darwin Dan, ang mga marites ng tagom sa ilang programa usab nga Kun Ako Ikaw.
1: Kun Ako Ikaw. Si mga Maring.
0: Good morning.
1: Good morning, good morning sa to ang mga Maring diri sa XFM Tagom. Si Ate Dars, good morning.
0: Abi nila kung mag-duster na siya pangarin. Libo gani ko sa iha kung asetinod ka niya ng program o kayo nag-bisita. Well, good morning to katropa sa Tagum City, no, kay Sir Dar, kay katropang Darwin Dan. Shout out mga Maring, ha. Kaya, akong tawag sa po, di na call.
1: Di na?
0: Auntie.
1: Auntie na? Okay, ano na siya? Kanang madam.
0: Madam.
1: Madam.
0: Last number 36, katropa, good morning to mga katropa. Si Ma'am Wilma Joaquin, good morning.
1: Good morning po, katropang Danilo Lanyas. Good morning mga katropa. Shout out from Susana Farm, si Rawan Tutoril, mga katropa. Ayan, salamat kaayo no, sa inyong tanan. Sa mga naminaw sa ilahang transistor radio karon pinagi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyong tanan mga katropa. Ingon man sa mga naminaw pod karon sa Dance E3 katropang Jazz.
0: Oo, pagkita nag-anak katropang Jazz. Pagkita nag-anak,
1: wag mo na ito na-avail ang ilahang palibre diha nga paniud.
0: Unya, mga sauras-aror, mga 9:34, mama.
1: Karun yun to, katropang Jazz, ang itakda sa panahon. Bito, good morning sa inyo, Andra, sa Beru family, good morning. Og, ingon man, no, sa mga taxi drivers na to, X-Force taxi drivers. Og, sa tanang naglabigar silang kadalanan nga naka-tune in karon sa XFM, good morning. Ingon man, ay, Juna Melvidal Bebu, good morning, I love you. Oo, grabe sa'yo, pakaayo ang pa-i-love you sa to, ang palangging-ging.
0: Wala mo kayo, wala mo kayo masaluan, kay gisalo ba na last time?
1: Lahi tong gisalo. Hello, mga good flying kiss mo itong gisalo, katropang Jazz. Pagkining I love you.
0: Nagnap ang tingsalo.
1: Para ni sa ako. Ayan. I love you too, Bebu, Jonamil Vidal. And, kini, ako ang kambal, katropang Jazz.
0: Kambal?
1: Pareha dumignaw ang ani. Sunod, sunod adun ako ni Dari sa station. Kamu ang mo judge kung pareha bagid mignaw ang ani niya.
0: Spalding mga sumultin siya.
1: Pinawa! Malalaman natin yan. Kamu ang mo judge. Keith Reyna Neil Zamora. Shout out sa imo hadi kambal.
0: Tanawon bito
1: na to. Tanawa jud na katropa.
0: Okay, diba, kung kambal mo palagi mo kabugaton mga 107 pounds man tong imo.
1: Murag dara jud na naikalahian kay sexy man ni siya. Unya ako kay sexy man ko, sexy sa laman.
0: Roy, sexy the Roy.
1: Pero siya katropang Jazz, kani siya kanang parehana ko, morenahon, o kanang tisngion, gihapon, unya dakog mata, pareha jud mi.
0: Kanang basta.
1: Hindi naman dakog mata pod kaayo. Oy, light, very light lang.
0: Wala na si katropang Jubit Mangod kini siya.
3: Alamurok mong mga aping diha ako patay darling.
1: Aba. Ano pa yung nag-comment to Dre? Matod pa ni Monsky, anin yon, kwerpo. Si DJ Bubbles, parihas mog naong ato. Kinsa na si DJ Bubbles? Asa na siya? Pare, DJ Bubbles, siguro ka Bubbles kog naong, ano?
0: Good morning. Naulag ka ng ano mo, buto.
1: Ayan, good morning, D.I. Kay katropang Altea, Bato Malaki, Pontillas, katropang Lynn, Cotamora, Matilos, and kay katropang Noraline Daan. Good morning sa inyo. Mayong pagtanaw sa tuwang Facebook Live. Katropang Ray Ferrarin nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Karon katropang Jazz and kang Erong Gala. Oh, hi langga daw. Good morning.
0: Mga langga na langging. Good morning sa inyo ha daw.
1: Good morning! Sana all langga.
0: Sabi naman tayo, lalang nakatropan jubit ba? Sa langga?
1: Oo, tama. Nakalimot ko. Parang ako ang nag-ano to, katong langga-langga. Ay, wala na. Ano to, na-rephrase.
0: Gusto ba kang labahan ta ka?
1: Nga naman.
0: Mura mong kagpalanggan. Alas 9:39, katropa. Sa pagbalik, unia, dayang hirang, mihangiyo sa DLPC nga, o sa TSI, nga pugnan ang pagsigi og saka sa singil sa kurinti, katropang jubit.
1: Wala na yun, katropang jubit. Murag tamis na yun kayo sa bulsa, mga katropa.
0: Si tamis nga.
1: Di ba, abalik taro man ito, hapdos man katropang Jazz.
0: Pagkukot mo sa bulsa mo, lusot na mga katropang imong kamukay. Gabi og balay ro nun, mga kaisunan. Diha pa lang sa light palang daan.
1: Oo.
0: Oh, makaingon ka nga, di nagyo ni light.
1: Pero si Sir AJ Abeliana, wala ni saya ha. Kaya kayo ni niya, kaning pagtaas sa presyo sa kuryente, sisiyo lang niya.
0: Nga man, nagmuron na siya, naglamparilya na siya.
1: Dili, basta mga kanang daghan og pundo katropang jazz. Oh. Sinsilyo lang na sila. Sinsilyo lang
0: ba? Alang, bisa pag ang balay aircon niya, ablihan lang.
1: Diba? Grabe, di ba sa bus?
0: Ang refrigerator, wala na yung pangbola na yung pultaan.
1: Diretso lang ka.
0: Ano lang mga dato, Engineer Royce, ang mga dato?
1: Wala na yung burta. Sa,
0: diba? Ang mga balay na aircon, why wala pultaan, wala yung bintana, kanang ambi tanan. Anak ka galante ba?
1: Ingon ana, magkalas-kalas ang
0: kwarta. Refrigerator nila, wala na yung pultaan. Kaya, wala, bug na mantanan.
1: Ang ako last nakitaan nga refrigerator, kaya katong tuktukon, di ba? Tuktukon ni niya, musiga. Karon wala, nagiportahan ka tropang jazz.
0: Wala, portahan. Ano na ka mga galante ang uban? Ilmang sakinan, iabli na, naka-aircon ka na.
4: Pinawa!
0: O, bitaw ka tropang resultan. O niya, manlamas, bila ka mga pahinomdom, oras mga kaigsunan. Alas 9.40 sa buntag.
5: Oras habod ka rin sa Windsor.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Kaklarek sana! Exciting!
14: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
15: Ging bibingka, bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging bibingka.
16: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: Sa una, lab pa kayo ka. Karun, labya na lang in town ka. Aww, aray ko.
21: Kaklarek, sana.
22: Exciting!
23: Y'all ready to go to the islands and the streams, y'all. Yeah.

0: Metro.
1: 9:50 mga katrupa, alas 9:50 na. Di ko ganabitong malaay katrupang Jubisig Bamino ng kanta.
2: Yes, and gani si Ate Nami, favorite daw na niya nga kanta katrupang jazz. Kaya kato daw nag-emote-emote siya while driving niya. Naminaw sa tua mo doon atong ipatugtog. Medyo na lighten daw ang iyahang feeling iyahang, that time. Iyahang
1: feeling sila yung problema ni atong isgutan na ba?
2: Atong isgutan siguro ning problema ni Ate Nami karon katrupang jazz. Kaya ka nang sa akong nabantayan. Medyo taod-taod nag niniyang gidala-dala ang kabugaton. Ang kabugaton sa iyang dughan.
1: Ha?
2: Gibati sa iyang dughan, katropang jazz.
1: Surbulan ay mong istorya, katropang tibit. Mapatingan niya ni Tinami.
2: Tarungon niya nato ni Ogkuan, katropang jazz. Hisgot diri sa kahanginan.
1: Mas dughan na iyang giingon.
2: Tarungon nato naghisgot diri sa kahanginan, mga katropa. Kaya insaon na lang ato ang pagpadagat ani puhon-puhon sa Maragusan mabugnaw.
1: Dapat ay dagat sa Maragusan.
2: Gikan sa ilahang bukid, katropang jazz. Mubaba daw dayon ta. Pag human nato pagpahangin dito, mubaba dayon ta. O dito nato na ipadayon ang atong paghisgot sa iyahang gibati nga kabugat.
1: Sa dughan. Impas yung kapag... Nakita mo ni ma'am. Alaka,
2: ano siya? Ano siya? Hoy, happy na hoy. Happy na di ay katropang jazz.
1: Sana oh.
2: Nana daw siya peace of mind. Si, kaya pala, sige na lang upabukid si Ate Nami.
1: Mogi na ma'am nga dapat na kay peace of mind. Pawala ng mga piste na si mga kiliran o sa mga kinabuhi.
2: Kaya mga peace. Kana okay na tong peace of mind, katropang jazz. Pero kana mga peace nga ga... Kuan sa tua.
1: Aligid, ma'am.
2: Aligid, ma'am.
1: Pamakngin, ma'am.
2: Maojun. Ayan, dito ka tropang jazz. Nice kayo itong kanta. Pero kablo ka, unsa akong pinakagato ka itong sa last part.
1: Unsa man? Paglahi mo na yung mga pag...
2: Kato, di man ako, di man kita singer.
1: Kabalo ko nga, delikanta nga, ha?
2: Di man kita mga singerist. So, maojun to ang ako ang makaya kantahon.
1: Kabalo ko nga, kanang ahani mo, lahi yun lang pagkabigkas. Dili na, di ba, ma'am Nami? Kabalo yun ko, ana.
2: Ibang ano pala yun, ibang...
1: Lahi ang pagkabigkas, ana. Murag ka ito na hagbong bito, katropang jibit. Ito ang ingon ba?
2: Oh, kung
1: paghabog, sa itong habog, ganun yung hagbong?
2: Paghabog kay... di ba?
1: Mubo lang mahagbong. 9:53 katropa sa tuwag ay panagubaduba. Ito na kayo katropa sa Turbo.
2: Oy.
1: Segwit ang Turbo katropang Jubin sa Pabilipisyo nga makuha sa makalakinang kumugamit o Turbo.
2: Sentro. Sa ito ang mga katropa dihang adunan ay problema katropang jazz sa ilahang pagpanaguban-uban sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Tungod kay sometimes medyo kapoy na ang lawas sa ito ang partner mga katropa. Di na magampanan.
1: Di na makuhit.
2: Di na makuhit. O kung kuhiton man katropang jazz, di na gid siya mo.
1: Walay kalabdik.
2: Di na mo respond. Ha? No, bisag, huy, okay ba ka diha? Wala na ikasukol ka tropang jazz.
1: Ayaw pagkalawi ang tag-iya.
2: Kanang huna-huna na lay baskog. Pero ang katong kuan ka tropang katong panlaban kay...
1: huna-huna na lay baskog, kauban sa kining ubo na lay gahi.
2: Na lay gahi. Huna-huna na lay baskog mga katropa. Huna-huna na lay makasustener. Pero ang ato ang kanang paglabing-labing kang misis murag maglisod ng mga katropa, mas mayo inuman ato nag-turbo male enhancer mga katropa. Ang turbo doon na kini maka o clavo waska, makatabang katropang jazz, no, mga herbal kini siya nga makatabang aron pa ano ho na kanang patindugo ng angay nga mutindog mga katropa. Og makasugakod sa inyohang labing-labing ni Mrs. Matagabii. Ang atong Turbo Food Supplement for Men katropang jazz, mapalit kini sa tuang Yes to Health Clinic diri sa XFM Davao and of course sa mga butika nga duol sa inyohang lugar mga katropa. Duha na na siya sa isa kapak, duha ka kapsul na mga katropa.
1: Di nakalugi ana.
2: Di nakalugi ana, and sa isa ka kapsul I assure you
1: 5 to 7 days.
2: 5 to 7 days mga katropa. Ang isa ka kapsul. Paano na lang katong duha ka kapsul katropang jazz? Ana gid mga katropa. No, atong Turbo Food Supplement for Men, proven and tested mga katropa.
1: Ipanin lang katropa, Jubet, kumbaga ka nang muundang lang kung mangihi.
2: Oo, mugay lang ingon nga, makasugakod, bisag nagluhod mga katropa.
1: Ang Turbo Katropa mapalit na sa mga nag-undap sa mga butika. Sama lamang sa Mia, andyan na Buhangin, Tesco, Butika na Bares, sa may FRT Pharmacy Samal, sa may Mamak Pharmacy o Princess D's Buhangin. Pagkaman ang Katropa diri sa itong Studio XFM Davao, located dito sa Kinigas Shrine Hills, Matina, Davao City.
0: Centro.
1: 9:55 sa morning, Katropa, or 9:54 sa morning, dito sa itong pag-isutan, Katropa, Jovit. Si Councilor Danny Dayang Hirang, palihog anak, Katropa, Royce kay Dayang Hirang, tama, Dayang Hirang, miyang yung kini sa DLPC o sa TSI nga pugan ang pagsingi og saka sa singil sa kuryente. Kay sa una, ang call of,

0: Karong palas unon in town sa to ang mga kapwa Davao ninyo, kita mismo mga kaigsunan.
1: Dili magudlalim ka tropa Diyos. Kung tanaw na to ang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo bitaw, I mean sa to ang billing. Kumbaga sa per kilowatt hour.
0: Dos ba ang gisaka na?
1: So umabot na siya 3 pesos. Oo, 3 pesos mga katropa per kilowatt hour ka na mga katropa. Ha? So in every consumption nato doon na nay taas nga 3 pesos. But dili lang pagidra na undang katropang jazz, no? Kay dra matingala magud ta. Siguro kung sa consumption lang, at some point makaingon ta nga dili bitaw kaayo kog grabe mo gamit o kuryente kay gabi ira man ko naa sa balay. O paano tong kato mga charges dito mga good katropang jazz? Kumbaga dito dunay sami ba para sa ato aha nga mga konsumidor, labi na kato mga gatipid in town mga katropa, dito ta nakakitag sami. Kay paano kung consumption lang nako sa kuryente ako ang basihan? I know nga gamay ra jud kaayo kog consumption, pero paano tong mga additional charges nga naa sa ko ang billing nga dili man to justifiable para sa tuang nga mga konsumidor? Kay nganong kita may magbaguod og bayad adto? Mo ganining ga-explain no ni Councilor Deng Hirang nga doon na may coal-fired power plant diri sa Turil. And before, mo na ang gilauman nga makatabang para doon na tayo enough nga power supply mga katropa. Og through that, mas malesen no ang atuang burden sa tuang kining bayron nun sa kuryente tungod lagi ani kay di na good ta kaayo ingon na kadako nga manginahanglan tag other supply sa mga power plants gawas diri sa Davao region mga katropa. Kini makatabang na ni supposedly unta, no? Pero yun nga, isa ni sa gi-question karon katropa.
0: Pero kagahapon katropa nga jubit na Q&A ba ni sila?
1: Napangutana ang atuang Davao Light and Power Company katropang Jazz, atuang DLPC.
0: Pero lang explanation mga gihapon to. Kumbaga, sa mahal ilang kuha, then bawian po nila sila mga charges nila.
1: Tinood ka na katropang Jazz, no? So doon na sila itulo ka mga rason, no? Katong ilahang pagpalit sa mahal ang ilahang pagpalit no sa katong WESM. Apil na pud ato nga affected ang ato ang mga power plants nga ginakuhaan tungod sa linog nga niigo last June 8 mga katropa. So isa na sa ilahang mga reasons. Actually ang ilang reasons is katulang yung gipagawas nila sa ilahang customer advisory. Mao lang pud tong ilahang
0: dito sa nagtuyok-tuyok
1: yapon. Yes, dito lang gid nagtuyok katropang Jazz ang reason sa tuang DLPC nganong dunay mga kining charges.
0: So, mahulog katropang jubit nung indirekta man magpakasulti sa kining taga-DLPC nga magtipid ta sa kuryente.
1: Parang ingon ana. Kay kumbaga, regardless kung naatay dako nga consumption or gamay nga consumption, naagihapon tayo dako nga bayro nun tungod sa to ang mga pass-through generation charges.
0: Kumbaga, kung asa ta nag-angkat, dito ta dugangan po na to ang kining bayro nun mga kaigsunan. So, kumbaga, in short, ani katropang jubit, na ba ta shortage mismo diri sa Davao City ani supply sa kuryente? Kay kung yan ang isigutan mga kaingsunan, kumbaga kung kining ilang power plant diri, labi na kining coal-fired power plant sa may Turil, deliver ni kaya din nga makasustainer diri sa supply sa Davao City alone o baka kining ilang extension diri sa Davao del Norte banda? Nga nung need pag yun sila nga mukuha o mupalit o mahal na, then i-distribute nila nga mas mumahal pa po katropa nga jubit. Kay kung itong kinimtuman, base po no, o bisang ganit po si Councilor Dayang Hirang, kung sa ilahang pag-recall ba katropa nga jubit, nga kinamugna na anina, put up ganin mismo na ang kining coal-fired power plant sa may Turil area, banda dool sa kining Santa Cruz banda katropa nga jubit, kay lagi matagan o prioridad ang Davao City sa supply sa kuryente sa gina-produce ana nga power plant katropang jubit.
1: Kumbaga makatabang kung atong i-utilize di sa katropang Jazz.
0: Kumbaga naman tayo own
1: naman tayo own nga power plant.
0: Oo, kumbaga sa Davao City.
1: Oo, kung i-utilize nato ni, kung gamito nato ni kahit within Davao City lang, doon na ba'y chance nga mas mapaubos ang ato ang billing? Sa to ang kuryente mga katropa, makatabang ba ni makahatag og supply sa to para dili na kayo dagko ang charges kung didto ta mukuha og supply sa other power plants? So ingon ana ba mga katropa, isa na sa kuang ginalook forward katropang Jazz, actually kagahapon kung nahisgutan siya, isa sa kuang ginalook forward ang solution, no? Since naa na man gita ani nga problema, nagatubang naman ta ani nga problema mga katropa, og gani as mentioned kagahapon, wala tay choice kundi mag-igo ra kita magreklamo but magbayad gihapon ta mga katropa tungod kay wala tay laing kakuhaan og kuryente. So unsa bay ano karon solusyon karon nga to ang nakita So mo niyang gilantaw karon sa tuang Davao City Council kung pwede ba nga mas ma-

0: utilize no kining power plant diri sa May Turil.
1: Sa overall residential electricity rate sa Davao City, ana akatrupang jubit sa 13.09 per kilowatt hour. 3C pesos 13.09 billing period kini from July 11 to August 10 mga kaigsunan. I don't know sa kining ano karong katrupang jubit sa commercial. Kailahi maning rate sa residential and sa kining nga commercial. Kung kita bisan ko nagtipid ta other companies, other outfit, other institution katrupang nga jubit nagtipid pero ma-feel gihapon kining kabugat kamahal sa billing, kataas sa billing mga kaigsunan kumikan kay nagtaas mo sila og kining singil sa ilang rate. Oo. Okay, gumika, nasa kwan, 0.78 kilowatt per hour, no? Or kilowatt hour, ang gi-increase, gikan sa niagi nga bulan katropang jubit. Mm-hmm. Muna na himo 13.09.
0: Ayan. Ah, kaya pala, nasa'y ano, nasa'y, murag mudag, matawag na itong 3 pesos, almost 3 pesos ang dagdag. Akong gi-check o research diri katropang Jazz, no? Kini ito ang coal-fired power plant sa Therma South Inc. diri sa Turil, mga katropa. Kung kaya ba nga masuplayan ang tibok Davao City. Active siya karon katropang Jazz, no? Active ang operation, ani nga ito ang coal-fired power plant diri sa Turil, mga katropa. But ang TSI no diri sa Turil kay usa ka base load plant kini siya, but ipasabot katropang Jazz padayon og tibok adlaw 24/7 kini nga nagaproduce og kuryente. Gawas na lang kung dunay gikatakda nga maintenance check out or dili malikayan nga pagkapalong, so kini gitawag natong mga force outages. Pero mga katropa, limitado daw ang kapasidad sa planta katropang Jazz. So ang iyang capacity ani kay 300 megawatts, no? But ang Davao City manggo daghan og kanang hinuon katropang Jazz, daghan siya gisilbihan diri sa Davao, sa Mindanao, no? Dili lang Davao City ang ginasuplayan. Nakakontrata pud kining TSI sa kapin 20 ka mga electric cooperative, no, og distribution
1: utilities
0: tibok Mindanao, mga katropa. So apil na nini ang Zamboanga, Cagayan de Oro, General Santos. So diri sa Davao Light, kining kinatibok ang 300 megawatts sa planta, mga katropa. 100 megawatts lang ang naka-reserve or naka-kontrata para diri sa DLPC or para sa tuwa diri sa Davao. Aron gamiton, no, nato diri sa Davao, mga katropa. So kulang alang sa Davao City ang adlaw-adlaw nga peak demand or kinahanglan nato, no, kay sa Davao City magud katropang Jazz as per katong previews na mga presscon sa akong pagkadumdum na amagod sa 300 to 450 megawatts, no? So 100 lang ang gina-provide sa TSI. So dili gyud niya ma-accommodate kay napa man siya laing kontrata.
1: Kumbaga,
0: outside Davao City. Supply
1: sila sa laing pod nga mga electric co-op.
0: Siguro kung wala sila laing gisuplayan, kung only Davao City lang, kanang 300 siguro at some point dakong tabang na siya.
1: Ang produce sa TSI is 300 megawatts per day.
0: 300 megawatts. Yes, katropang Jazz. So ang atong kinahanglan adlaw-adlaw is ang peak demand nato naman sa 300 to 450 megawatts. So dili gid niya mabuo og hatag kay ang 200 megawatts nga capacity sa kining planta, mga katropa, kining sa TSI, no, nga plant, kay napa man dito naka-allocate sa ubang lugar.
1: Ayan, mga kaisyon. So, ato masabtan nga dili lang Davao City ang ginasuplayan niini. In short, kung Davao Soli lang ilang ano supply, kaya nga
0: at some point, makaya nila katropang Jazz. Kasi kung 300 ang ilang supply, makaabot pa eh. Kasi ang peak man is nasa 450 megawatts. So, dako na siya nga tabang. Kung dili lang kita mukuha og supply katropang Jazz, siguro, somehow, makaingon ta nga makatabang siya nga malesen ang mga generation charges. Kung diri na lang tamukuha, di na tamukuha sa other power supply nga mga planta, mga katropa. Pero yun nga, di man po basta-basta katropang Jazz kasi nakakontrata man po di ay siya sa other na mga cooperative. Di man siya basta-basta makat. So, muni lang ginahisgutan karon kung unsa ang mga posible na to nga mahimong solusyon. No, along with TSI, no, kung unsa pa ilang pwede mahimo, o sa DLPC.
1: Oo, ang Davao City, kumbaga peak electricity demands katropang Jubit na sa mga 600 to 620 megawatts.
0: Nitaas na GDI kasi last time katong previous na mga press ko na sa 300 to 450 megawatts lang sa kuang pagkadumdum katropang Jazz. So karon niabot na GDI siya 600 megawatts ang ato ang consumption.
1: Kumbaga demand. Electricity demand niya. So patindagahan na biya sa mga malls diri kang gipangtukod. Magkuha man na, madugang man na. Kusulay gina-quintan kita nila katropa nga Jubin, kumbaga diri nga lugar na napoy magtukod og mall, mm-hmm. kana sa consumption ilan ang ginakwinta.
0: Tapos Davao City alone pa lang nakatropang Jazz, wala pa ilabot ang expansion nga gihimo nila somewhere sa other parts of Davao region. So dili gyud no makasufis, dili kaya sa 300 megawatts nga kining sa to ang TSI nga kaning gitawag nato og sa ilang tawag
1: mahulog, bago Termasout.
0: Termasout ang
1: South
0: company
1: incorporated.
0: Pero yung gitawag nato nga
1: coal fired power plant coal kanang kwan ba kanang uling
0: coal fired power plant mga katropa.
1: Kana mga isunan no, so kini atong makita mga katropa nga ang supply mga isunan actually mahulog mo kini nga sa TSI ay mahulog nga di siya ang main source katropa nga Jubit ha,
0: baga nagtabang sa lang sa hatag
1: kumbaga nahulog nga augmentation lang siya diha pat dili ta makarely po diha totally kay ang uban nagkuha man ni sila sa ato ang grid sa NGCP ang kini ato ang DLTC. Last year, siya tinas ato aga panag-uban. Good morning kay Carlo si James Torre Franca. Good morning, Dan Like. Salamat kayo, Sir Carlo. Nakadalo mo si Sir Carlo sa ato ang kwan? Ato ang
0: murag wala pa ata katropang dyan.
1: 13 pesos kapin per kilowatt ang rate diri sa Davao City. 13.09 karon as of kining orasa o kining adlawa. Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Jazz o Gamam Jubet. Alright, salamat kayo og si Sir Randy Arsiaga Santisas, listening siya katropang Jubet. Ayan, nagpabinaw siya karon.
0: Ayan, good morning sa inyo hadra no sa mga katropa na to. Katropang Kentoy, nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon katropang Jazz.
1: Ma'am Nita Valderosa, good morning, Sir Jazz, Ma'am Jubet, no, sa Canada. Good morning kanimo og kay Sir Raxuman de la Piña. Good morning kanimo da sir sa may Mawab Davao de Oro.
0: Ayan, ang utana katropang Jazz no kung aside daw diri sa kininga power plant asa pa daw lai nagakuha og dugang kuryente ang Davao Light.
1: NGCP.
0: Oo. So, naay kaning mga hydroelectric na power plant no kay kini kay ano man to coal fired power plant bali uling.
1: I mean transmission sa NGCP day. Oo.
0: Ang transmission sa NGCP but ang klase-klase sa mga power plant nga ginakuhaan aside sa katong coal fired power plant tri sa Turil, kining hydroelectric power plant no naapoy kaning sa katong WESM. Katong reason nila, that's why mahal kaayo ang generation charges.
1: Wholesale electricity spot market. Actually, muni ang katong
0: sa Tibok Mindanao, magod ni nga nag-supply katropang Jazz. So, money
1: sa kanilang kuhaan. Katropang ng Jubet generation cost ba? Actually, ang mga katropa, kanang ito ang bill diha. Sa kung nakita, dari upat ni ka mga components sa ato ang bill, sa breakdown sa bill niya. Ito ang ginabayaran mga kaisunan mo ng medyo pigado, medyo mahalo. Generation charge. Muni ang cost sa actual power produced and purchased. This fluctuates based on market prices. Ikaduha, transmission charge. Nagbayad po taan ng katropa. Ang mo ni ang gasto sa pag-deliver sa electricity pinaagi sa grid.
0: O, muna ang NGCP.
1: Na ginaregulate sa itong ERC. Distribution charge. The cost of distributing electricity to your home.
0: Ayun.
1: Ugi ka sa poste. Paingon sa imong poste. Nagbayad po taan na ang
0: charge gihapon.
1: Charge, oo. O kung sa mga katropa na pagyod, kinig government taxes includes value added tax, franchise tax, o universal charge. Apin lang franchise
0: napadi
1: tax?
0: Ay ang franchise tax, katropang
1: Jazz. Bahay, balita na.
0: Kita pwede gihapon magbagood. Ana. Imagine sa isa ka billing, kung pila ang imuhang franchise tax diha, o niya, lahi po itong sa isa ka household. Kung i-total ni mo na tanan pagkadakuha sa mga taxes, katropang Jazz.
1: Tingala ko ano nganong
0: siguro kung i-wave na, kung i-wave na nga mga taxes, murag mas malesen.
1: Oo, bisag ini mga generation charge. Mas may labot na muda kag kamoy nagput up niya.
0: Kami pa dai mo baguod og bayad ana nga inyo man ang negosyo.
1: Ang amo kung ingani ang telco no, somehow telco kumbaga nagpa-load ka or postpaid ka. Nagbayad pa dai ka sa cell tower nga
0: kumbaga nila
1: package sa mantana ay lahi ang pabagi no sa kining sa tog
0: kuryente
1: power provider ba i-compare nato somehow para to lang butang ba kanang miningkay lang istorya baka pataog ang cable ba kanang sa una kinaraan
0: sa ikuan sa TV connect ay
1: dunno kung pag kanang distribution charge kinsa poste pa sa balay magbayad
0: ba ato bayad
1: Ingan ni mang sistema sa kini nga to ang power supply. Power provider nato mga kaigsunan. Ingan ni ang supply ba? I mean, ilang, ilang
0: so, scheme. Kumbaga, ang naitabuhan ni Katropang Diyos ka na ilang maintenance diha, ang ilang pagpaduga o mga post, ay ka na mga dagko ng mga...
1: Bayad ta, anak.
0: Kita'y nagbayad eh, anak,
1: Katropang Diyos. So, kung naghirig na inyong poste doon sinimutangan, reklamo mo dahil.
0: Oo, reklamo mo kay kamay nagbayad, anak.
1: Nagbayad malitaan na ang kagwanga na.
0: Pero mingon nga, ma'am, diba? Wala man mikuha na. Sir, tarunga ginyo kay kami nagbayad, ani. Naano sa mong billing?
1: Oh, sa mong billing. Kaya naman ay sa kwan, distribution charge. Distributing electricity to your home.
0: Oh. Ano, magi ka na sa mga poste.
1: Alam, magi-wifi ni paingon ang kuryente, ikas poste, paingon sa balay. Diba? So, may katanungan, tanga mo reklamo, ang poste ninyo din ito naghirig na. Naputol na ang poste. Ang poste, wala na. Mas dako pa ang makita pang mangga kaysa poste. Kaya na bitaw katropang Jubet. So, pwede dito mo reklamo sa ila kay nagbayad mo actually da. No,
0: na, makita mo na ito na sa charges mga katropa.
1: Oo, so okay, karon mga isa ito na nang ginatakil katropa kay ay duno kung asa pa ni musaka pa ni taman katingali. Kani adto manggod, doon na yung mga grupo ani kani adto nga yawiya gud ato bangan sa LDLP sa Ponciano Street katropang Jubet. Gamay lang ganing kimbot sa unang musaka ayaw yawan sa mga militante. Karon asa naman yung mga militante karon mga katropa na hilom naman yung sila in town. Nababay militante karon. Oh. Sa una magod pag dunay mga individual o grupo or companies nga magpasaka sama ani katropang Jubet, no? Mamis nato gini nga ginahimo sa to mga militanteng grupo nga magpasibaw gilayon diretso. Kaya mismo ato bangan kung unsa i-explain og tarong nganong ani kataas. Dili kay mo provide na lang da mismo sa kini nga Facebook nga mo ni ang rason nga actually lami kay ipagutan anila no. Ingi tatanig a connection katropang Jubet kani adto manggod kay under kay Sir Ross Luga dali kini mga contact kini Double Light karon may isunan human atong actually na may contact sa Double Light katropang Jubet pero human atong nahatag ng franchise da sa Kiling Del Norte
0: wala na
1: di na good mo reply
0: di na good mo reply
1: oh kao ba naman sa kining Abuitis sila oh katong contact sa Abuitis makatropa di na mo reply oh kinakuha naman franchise. Tama bukan jas. Mereply tawan mo nga. Oh, kumana mas last promotion nila. In short, katupa, ipasabot ang tarong ni, mas bayot ni nga, actually, no, kanang madaisik ang tarong da sa konsiyo.
0: Kung sa Diyod.
1: Ipag-QN ni sila or magpapresko ni sila katupa. Kay sige man ni sila o kanang pang abuites o DLPC, nag-ano man sila invite ni media. Kanang mga December.
0: Preskon, oo.
1: Mas maay magpapreskon mo, ipasabot ni sa tao. Hindi kayo mo release mo da sa inyong Facebook page. Niya, why explanation nga tarong?
0: Ano lang, itong customer advisory lang katropang Diyos. Di ba, asay mo mga na-mention na mga charges katropang Diyos, doon naman ko'y gamay ng explanation dari nga na doon mga reason ang per charges, no, ngayon mo hang na-explain. Kasi, since ang Davao City, dili lang isa ang provider nila, daghan sila gikuhaan na
1: source.
0: Oo, daghan sila mga sources mga katropa. Matod pa, doon ay lain-laing presyo sa kontrata katropang Diyas. So, depende ka na sa gigamit nga energy. Sa ito ang, sa Toril kay coal-fired, ano man to,
1: power plant.
0: Napuyuban tubig ang gamito, naiuban krudo katropang Diyas. So, magdepende.
1: Kung asa ang grid niya, sa local grid nila.
0: Oo, local grid nila. O kung unsa to nga energy ang isupply sa ito ang katropang Diyas.
1: So, maglilahi somehow, kung diribanda sa north, lahat ay grid.
0: Yes, lahi nga
1: so, dapat lahi pumigrate dito.
0: Oo, dapat lahi.
1: Ano nga, 13 point something, pareha mang gihapon.
0: So, yung nga na, katropang Diyas. Na-mention po ka tong crisis sa WSM, no, sa spot market na to. Kaya kung matod pa, kung tinginit daw, or doon ay maguba ng mga planta mga katropa, mupalit ang Davao Light sa WSM. Kaya wala lang choice, no? So, ang kuryente diri, sometimes mura, kay bidding man siya mga katropa, pero kung gamay ang supply sa kuryente,
1: mahal.
0: Mumahal ang WSM. Kumbaga, wala man ko'y press gapon sa to ang DOE ba, nga wala yung ngipon.
1: Pero kung madamay mo itong uban, nga, diba?
0: Murag dito man mupalit, murag international market, let's say for example, sa krudo katropang Diyas, natay world market, kung magpasaka sila, wala tayong mahimo. So, kita nga mo palit dito.
1: Kung imong explanation first ba, nga kung kuni, cold drink, kini, krudo kang gamit dali.
0: Oo, lahi-lahi ito siya. Depende ito siya sa mga planta pod nga nakakontrata sa Davao Light. Kung dito sila mukuha katropang Diyas. Yun nga lang, di na ito ma-specify kung anong same tatanan o great nga lahi man o ginakuhaan nga energy. So katong crisis sa spot market mga katropa, so kung gamay ang supply sa tibuok Mindanao, musaka daw ang presyo sa tuang spot market, magpatuyang pod sila og pasaka tungod kay wala lagi choice ang atoang mga electric provider.
1: Wala opotay choice kay isa ra ka provider.
0: Oo.
1: Wala sila choice kita pod mga konsumidor, kay konsumante, kita mga client, wala tay choice mga kaigsoonan.
0: Namagilay katropang just kining gitawag nga systems loss. So apil sa bayad sa other plants ang kuryente nga nawala samtang ginabiyahe gikan sa lagyong probinsya.
1: So apil ta magbayad ana.
0: Sa Davao. Apil na siya katropang just.
1: Nagbayad ta sa losing ani kumbaga system loss.
0: System loss mga katropa. No, kanang time nga nawala ang kuryente ba while ginabiyahe gud sa katropang just gikan sa other provinces.
1: Sa distribution.
0: Sa distribution.
1: Dili kang ginabiyahe.
0: Kumbaga ginadistribute. Sa grid. I mean,
1: gikan sa grid. Kapilabot ng gikawat ni Hagyod mismo nga way mga mitrohan.
0: Oo, apil pa na. So, na may mga VAT. So, ato pong gicheck diri kung pwede ba matanggalon ang VAT. No? Pero tungod kay underman siya sa balaod mga katropa, katong National Internal Revenue Code, no? O ipira law, ang double light, igo ragid sila nga mo pataas o kining mo collect katropang just sa ato ang mga VAT kay i-remit sa Bureau of Internal Revenue. So wala sila'y choice kundi musunod gihapon sa ato ang tax code mga katropa.
1: Ayan. Ato na atangan katropang jupit kay karon from July to August mani 13.09 baka pagka-August
0: to September
1: nga billing.
0: September na pod. Pila na pod ka ha.
1: Madugangan o hoping ta nga dili in town mga kaingsunan but at tingali kung naminaw sila katropa Jubit labi na sa kining pagpatawag sa kining konseho i-consider nila kung ingani man lang mga isunan kay basi mo taas na po ni kay ang diesel pa karon na sa 80 kapin mga isunan.
0: Saka na pod.
1: Oo, kung mo nang apil sa ilaraso nila pero katong kaniadto lagi nagmahal og nasa mga 140 ang diesel.
0: Wala man ni ano.
1: Wala may ingon ana lagi.
0: Wala ingon ani. Wala ni saka ang kuryente katong time nga naabot tag 150.
1: Wala man.
0: So far na-observe na ako sa ilahang reason.
1: Ang ako lang nakita nga rason katong 7.8 nga lino.
0: Oo, mo to.
1: Mao gyud ang rason.
0: Kay naguba ang mga power plants katropang dyan. So katong mga power plants nga barato ang ilang kuha. Wala na sila nakakuha ato tungod kay naguba. Dito sila nagkuha sa WSM nga taas og presyo.
1: Mo ilang rason.
0: Mm-hmm. Oo. Kay katong mga power plants nga mugbog presyo, wala naman sila nakuha dito nga supply.
1: So in short, ano, hindi sa tamo expand.
0: Hindi sa tamo expand.
1: Sa Davao, sa Davao mo ganyan, lisot mo ganyan ang supply. Diba?
0: Focus sa tag supply sa Davao siguro.
1: Alas 10:18, katropa sa tuwa nga panagabanuban. Centro. Quick break ta, katropa nga, Jube, tuman lamang. Quick break ta. Sa ito magbalik o niya mga kaisunan lokso taani kung okay na ni mga katropa at itong isigutan o sabkinibisunan trending.
0: Mm-hmm.
1: Napa pa din ni no? Daghang lungo na diskubrihan?
0: Oo, taod-taod
1: na nito
0: atropang
1: ni
0: Engineer Royce? Grabe man ito nga mga pagkadaghana, ito nga lungon. Uy, asa ka itong gikan?
1: Papatid tagiya kay mamili sila. At ang isigutan niya katropan lamang, sumila ka mga pahinom-dom! Alas 10:18 sa buntag.
2: Kung nalain ka sa kauban sa trabaho, kunya sila, dili na lang kwintahon.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana! exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
12: Ngano man?
13: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
19: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
20: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
19: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
22: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
23: Kaklarik sana!
8: Exciting!
24: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure. and ready when you are. Send today at MLunear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLunear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLunear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Ayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo wagyoy uminto.
3: Ka Clarex sana
8: exciting.

0: Alas 10:27 katropa. Baliktad sa programa Gazantro, Ma'am Lia Manalaysay. Morning, Ma'am Jovette, Sir Jazz watching. Ayan. Salamat kayo, Ma'am Lia, sa pakikuban, no? Sa kinig sa programa Gazantro. Okay, Sir Elmer Cabillo. Uban pa nga mga katropa nato diri, katropa nga Jovette. Oo. Kasi pa rin nagpahipi hindi ka sa tuwa nga programa mga kaigsunan.
1: Ubay-ubay pa ni sila nga mga nagpahipi katropang dyan.
0: More or less.
1: Mga more or less ni sila. Oo. Kaya kanunay lagi daw sila nga nagsubaybay sa tuwa ang programa.
0: Wala
1: karoon
0: pa ang program, nagsubaybay na.
1: Wala pa
0: na
1: ang program. Wala pa ang programa, nagsugod na sila tanaw katropang jazz.
0: Oo. Lagi na ang life mga kaigsunan, no? Kisa pa ni Dre, katropang Jovette, no? Uy, katropang Jovette, ha? Karong Agosto. Kapitan, punta mali mo.
1: Kaya naman natin makalimutan ito. Importante kayo ni katropang Jazz.
0: Paliw ko sa tuwang ihaon da, katropang Jovette. No? Asa naman nga, di naman itong ibutang na ito, mga kaisunan.
1: Na, missing in action na naman dito, katropang Jazz.
0: Ayan,
1: kaya, hapit na po nga magkita-kita ta sa tuwang mga katropa.
0: Na ito da, katropang Jovette, na ako itong ibutang diha. Wa man diri.
1: Na missing. Ayon, ayan. Nara. Ayan, kita ra gid nako katropang Jazz. Lain na.
0: Dai pug missing ya, wa gani basa-basa tong ubang mga kauban ana nya mga missing.
1: Oy, mga katropa ha. Magkita-kita ta mga katropa sa ipahigayon na Kadayawan Business and Vismin Expo 2026 katropang Jazz. No, kani siya roadway event ni siya katropa, mga katropa na ipahigayon sa karong maabot nga August 17 to 19. Magkita-kita ta mga katropa tulo ka adlaw ta nga mag-uban-uban diri sa may SMX Convention Center, SM Lanang Premier Davao City katropang Jazz. Ngano magkita-kita man ta ani katropang Jazz tungod kay ang XFM Davao official media partner sa ipahigayon nga Business Expo or kining gitawag natong Kadayawan Business Expo 2026 mga katropa og magpa-free taste ta didtog Zantown Gold Coffee Mix.
0: Oh, usab available atong products.
1: Available po atong products mga katropa aside sa tuang free taste, dili na mo kailangan nga muadto pa sa tuang mga Yes to Health clinic or kinibaka to mga pharmacies tungod kay dadon namo no sa Business Expo mga katropa ang produkto sa Yes to Health Incorporated. 3 days ta nga maguban-uban ana. 3 days ta ninyo nga maghimamat ana mga katropa diri sa may SM Lanang Premier Davao City. August 17 to August 19, 2026 kita kits mga katropa.
0: Ayan. Mga to nga musuri po da kay na po ilang mga negosyo nga ilang makita, mga produkto, mga kaisunan. Na po da ang Yes to Health Clinic and of course aga to ang XFM Davao pagplastar og mga produkto da katropa para sa to ang healthy nga panglawas mga kaisunan. Ayan. So hapit na katropang Jovette, kun na lang siya kanang less than a month.
1: Pila na lang ka adlaw, oh, murag less than a month katropang Jazz kasi 22 naman tayo ngayon. So next month 17 ta mag-uban-uban mga katropa. Puli-puli ta na no, na inyo makita si DJ Sexy Sassy.
0: Isa pa diha si DJ Joffrey.
1: DJ Joffrey, napon si DJ RK, It's your boy RK.
0: It's your boy RK sa XFM.
1: Napon diha si Babe Sabrina.
0: Oh, si Bibi, si Madam.
1: Si Madam, Mamu.
0: Si Katropang Alan, Katropang Briggs, si Katropang Marvin.
1: Si Marvin, no? Makita niya tong small but terrible reporter diha mga katropa. Of course, si katropang Marco.
0: Si Marco Duran.
1: Si katropang Marco Duran.
0: Si katropang Royce. Nakakita ka ni Marco Duran, katropang Royce.
1: Nakakita ka na niya.
0: Waka kailan niya.
1: Pogi na, katropang RK. Pogi yan.
0: Dili, pogi. Pogi.
1: Pogi.
0: Ano ang mga kuhan, kaya mga talagsaon ng mga nilalang, duha ang pangalan. Alas 10:31 katropa bitaw no. Kita kits da karong August 16, 17, 18 bani ka katropa Jovette. No?
1: August 16, August 17, 18, 19 mga katropa sa may Convention Center sa SM Lanang. Tulo ka adlaw ta maguban-uban para sa ipahigayong Kadayawan Business Expo 2026 mga katropa. Naduna tay pa free taste nga Zantown Gold Coffee Mix and available ato ang Yes to Health products diha mga katropa.
0: Oo. Kadiyanto bito Engineer Royce, si katropang Jobet na siya, wadyo ka ila siyang Marco Duran.
1: Wadyo
0: siya nakita
1: sa wala station. Kung wala may nakita, wala, gil may sukat ito, muragatan, lagi sa katuig.
0: Hindi na mo siya bang, wala mo nakita nga, dito ka ganyan na nagkuhang swilo. Mga ba, sir?
1: Mga 1 year po din wala nakita ni katropang Marco Duran.
0: Responded pa na ito na, wala nakita niya na nag-post mo ganyan sa tuwag na page. Ito, 10:32 na katropa sa tuwag na panag-uban-uban sa tuwag trending mga kaigsyonan.
2: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa bang trending katropa?
1: Yan! Atong trending mga katropa, daghan kayong lungon ang nakitaan.
0: Kisa'y gusto.
1: Taod-taod na ni natong gi-prepare para sa itong mga katropa. Kinsa ba'y gusto diha? Daghan kayong available mga katropa. Nakitaan ni
0: siya. Huwag na siya katropa. I don't know kung slightly yo siya. Kaya brown na magiging.
1: Gitaya naman ni siya mga katropa. But sa itong video uploader na si Juan Lagalag katropang Jazz, no, iyang gipakita ang kadaghan sa mga kining gitaw na tuglungon, no, kay nam gikan man ni siya nang hagbas daw sa ilang bukid.
0: So man siya available pa ni siya or nang gihaw siya kay gilabay na katropang Jazz taglibog pug ani.
1: Wala po.
0: Natabunan naman sa mga sagbot.
1: Murag taod-taod na ni nga nalabay katropang Jazz, no. Siguro nalabay
0: or nahagbo. So man ang mga tag-i ani nang matas la tanan.
1: Oo, kay nganong daghan kayo.
0: Or nagisa na conference ba ni sila diha?
1: Igama sa isa ka
0: lugar. Okay nga location katropang nga Jubit, dool bali sa Minteryo. Manang mga pagutan ang gusto akong mabalaan.
1: Actually katropang Jazz, no, doon ay video pod na gi-upload, no, kining si Sir Juan Lagalag ang video uploader kung asa giabrihan niya ang kining lungon, no. And pag open katropang Jazz, sa katlabi na katong mga buo-buo pag yudha.
0: Wala kabutang don't touch.
1: Do not
0: touch. I'll be back. Wala kabutang da katropang Jubit.
1: Wala man po dinon katropang Jazz, but nakita na to pag abri, no, nga walay sulod,
0: walay sulod.
1: No, only kato lang ko aniya kanang kato mga murag foam good foam, katropang Jazz ang naa.
0: Wala po yung indication nga sa mga gigamit na siya or kanang kanabang gi-exhume ba? Gikalo tapos gikuha ang ano, gibalhin na po nila yung lugar, ana katropang Jubit, no? Kidagan mangod?
1: Wala man, wala yung information kung
0: asa nga location?
1: Nagamit. Wala po yung location katropa kung asa ba ni siya nakitaan.
0: Hindi naman po siya AI good, no?
1: Hindi
0: po siya AI.
1: Pero
0: kung asa nga
1: ano,
0: setting.
1: Pero nai duha ka lungon katropang Jazz nga iyang gi-videohan nga nai mga pangalan. Nai mga
0: reserve?
1: Hindi ka nang kabanti ka na magpinta. Kana magpin.
0: Oh.
1: Kana magpin good ang family members.
0: Oh, lagi sa kanang
1: abli. Sa katong abli-abli.
0: Ang in loving memory of something.
1: Yes, ano, the sisters, brothers, ano, son, daughter, dito na ay nakita sa lungon katropang Jazz murag
0: around.
1: Duha ka lungon nga na yung mga nakabutang nga nakapin.
0: In short, gigamit
1: na siya. Ginamitan na siya mga katropa. Pero walay unod. Walay unod katulad yung foam o katong mga pangalan nga naasa.
0: Kaya akong nga tsuri ni katropang Jubit, kumbaga gi-assume ni siya, gitanggal ito sa cemetery tapos gibalhin ba? Gibalhin og laing lugar.
1: Oo.
0: Kaya ito lagi na, sama na. Sabihin ako ka ng ano. Sa ganang si kamatayan to Engineer Ross, nakikita nga ito.
1: Basig maapas na to ni katropang Engineer RK para makita na to, no, katong video nga pag open niya, walay sulod, pero
0: nay
1: mga pangalan.
0: Sa pamilya.
1: Sa pamilya.
0: Sa katong litaliwan.
1: Kaya nakita man na to katropang Jazz, hawan naman, no, ang sasulod sa lungon, hawan na siya, pero katulang daghan kayo og mga nakasabi.
0: Ako napansin po ni katropang Jubit, kini nga vlogger ani, sa malin siya nalibang ba siya da, namatikdan.
1: Farmer ni siya, katropang Jazz, so gikan siya ng agbas niya, nagian niya, no, along the way nagian niya mo to nga iyang gi-videohan. So daghan man daw nag-request sa iyang abrihan, nag-make na po siya another video nga gi-abrihan niya ang kining mga lungon.
0: So it could be dool siya sa kining ano, kadang
1: cemetery. Cemetery possible.
0: O baga abandon ba siya nga area or dool siya adjacent siya nga sa diyang nga gikuha atong gi-exhume ang uban katropang Jubit, iba gi wala mo giplastar, no? Kung ingana.
1: Murag giplastar na lang po. Ta, kini kagipang-itsara. Murag siguro gipang-itsara po. Or, unsa ba kay, sa kadaghan, good katropang Jazz.
0: Wala ba yung kababalaghan po lang ang lugar? Somehow, di akong mga turista ka katropang Jubit, masaaga na kayo magpupo.
1: Mahadlok yun siguro ka, no? Paglingin mo, puro lungon.
0: Abli niya, na yung mag-agulo.
1: Nayuban nga, ano na siya ka ng damage na gid kayan. Ayan, katropang Jazz. Nayuban nga damage. Isa na sa iyahang
0: so, itwa yung open. Pilipinas nga sitting, ha?
1: Pinoy na. Pinoy na, katropang Jazz.
0: Alag, iablihan niya, oh. Nay audio na in generalize?
1: Wala. Oh,
0: play audio no kay basig nga nay mulagubo. Oo. Amo na oh. Na actually gigamit na gyud siya kanang gikalot na ni katropan jupit kay hugo naman kayo.
1: Kanang kinalutan na siya mga katropa. Mo na siya ang kining nakoy gi send outro mo na siyang nay video pero medyo taas-taas magud siya katropang jazz. Kinila atong gi-focus katong time nga iyahang gi-open ang lungon, gi-zoom in niya. Walay sulod. Pero makita na to nga ginamitan siya. So kumbaga na ay once nga gisulod nga patayng lawas ani nga mga lungon mga katropa.
0: Anyway, mga katropa no, so di man ta magdiri ana kay bisag unsao na to katropa
1: diha kita paingon.
0: Diha para paingon. Mga pangutan na kinsa lang maguna mo na mga pangutan na. Pero actually katropang Jubet no, so biblical mga isunan mas binta pa maguna kaysa maiwit.
1: Mas ano, kung ano ka, tropang
0: jazz. Kaya mapanandaman, pabangunto, napay mong plastar sa'yo mo, kaya ko itong maiwit.
1: Oo, ikaw na lang.
0: Oo. Bitaw, kanang sa istorya nga kining real talk ani Engineer Royce, mahilakan pa ka, maplastar pa ka, pero ka itong mag-abot sa panahon nga ikaw na lang yung pinakalast.
1: Oo, oh, wala yun. Walay mong hilak. Walay mag-plastar sa imuha.
0: Real reality wise may sunan kini mga katropa no talagsaon na po ni nganing doon ay mga nagkatagatag ng mga lungon mga katropa si Carlo si Jeff Franca nag executive session sila council tingali niya pasabot katropa nga Jobit naman tayo to pero mas maayo to mapublic to dili lang executive session
1: mas wapo gid kong naabitaw dili siya closed door
0: Q&A ba para at least matubag dito kung say ano, kining mapaklaro ba kung somehow ang pasabot ali ni sa Kiliga City Council nato sa regarding ang atong kuryente. Last year 30 also na hatod kini kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix sa tropa nga Jovet.
1: Ayan mga katropa atong Santon Gold Coffee Mix makatabang nino nga mabatukan kining mga kakapoy sa tuang lawas, ang fatigue mga katropa and of course makahatag og instant nga energy, maboost ang ato ang energy mga katropa, natural energy nato mo nang di ta magluya, makahatag sa tuang maka-enhance sa tuang focus and mental clarity. Of course, katropang jazz, makasuporta sa tuang daily wellness despite of a very busy lifestyle. Makapanghimisong pagyod kaya tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Adunay glutathione and collagen. On top of that, naani siya'y mangustin, chia seeds, turmeric, and moringa mga katropa.
0: Katropa bumanos sa aga programa, Greeted BJ nyo magkaoban.
1: BJ, sexy, sassy.
0: Nagkadugay, nagkahimisong na ni si Sasha.
1: Nagka-sexy katropang dyan.
0: Galaway na niya si katropang Marlo. Siya mga... Sa katropang Marlo ba nga, sa man, kita mamalingki?
1: Abdi kayo, no? Baga nakakita o ka ng open door.
0: Open door, opportunity.
1: Opportunity, ano katropang dyan.
0: Ano po si Sasha nga, dili lang. Kaya katropa, mga piling musika o gusto yung patig mo, katropa Gajubet. Kaya yung patig mo, 150 na ata ang iyang pat money.
1: Oo, pila na to, DJ Sexy Sassy, para atangan sa tuang mga katropa karon. Ang imuhang patig mo. Sika muna bahala mga katropa, tangin na lang ninyo si DJ Sexy Sassy para kamo mismo ang makabalo.
0: Alas 2 sa impunto katropa, ang XFM News Nationwide ng Makaoban, XFM Mega Manila. Alas 2 katropa, ang pagbadayon sa impeachment. Oh! Kapoy mo paminaw.
1: Ako na lang po ni ipahabol katropang Jazz ha kay si atong presidente Bongbong Marcos gipaabot karon sa Maguindanao Cotabato City katropang Jazz alang sa Barm Convergence Program. So dunay mga supporters na nagulat sa dalan.
0: Wala ba si Pangulo Bong Marcos? Hi.
1: So
0: didma lang.
1: Nagpaabot ang uban. Oo, sa iyahang nga pag-abot katropang Jazz dito sa may 6th Infantry Division Headquarters sa Awang Dato din Sinsuat Maguindanao del Norte.
0: Oh, ayan mga kaigsunan. Kaya next week after sa Kiligasuna ang kining time slot mismo sa impeachment alas 10 na.
1: Oo, so ano ta masaghiran ta ni katropang Jazz.
0: Side sweep ta.
1: Igo ra kita ni makaigham sa programa.
0: Tapos dito magdabudabod ang prosecution ug defense. Bitaw katropa, salamat ni Oban sa kining programa ga sentro. Ang programa ga sentro gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang
1: sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix Turbo Male Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, yung matong Clear Skin Herbal Soap, atong Xanthone Gold Herbal Tea, mga katropa.
0: Inabaga, tas itong Engineer Royce Arrieta. Sa ngalan, sa Kdibuk Agapuersa sa News and Card Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyobos ng alagad sa kahanginan, katropang Jovet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsya sa Pugnabaga Sentro.
1: Kamatuuran ang sandigan.
0: Sentro. Oras ka tropa, alas 10:40 na sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM. XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
11: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarek sana!
1: Exciting!
0: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarex, Ana!
9: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings!

0: 89.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buhintay. Hello. Hi. Kamusta? Kamusta nga ito mga katropa diya? Kamusta ang pagbangon mga katropa? Isa ba ka sa mga gusto pag iunta i-extend ang imong pagligid-ligid sa imuhang higdaanan? Kaso kinahang lang mo bangon kay napakay obligasyon. Good morning, good morning! Hello mga katropa! Uban-uban na sa kita. Welcome sa atong programa
1: Rated PG.
0: Mga katropa, ako yung magkauban sa kahanginan, ang sweet ug sassy mga katropa. Why lain? Kay guwapa gyud.
2: Pinawa!
0: Mga katropa, DJ Sexy Sassy. And syempre, live na sad kita sa itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Yan sa mga katropa na ito, dihan nga nag-abang-abang sa ito ang kagwapan. Yan sa mga mo-request sila mga favorite songs. Syempre, di yun mawala mga katropa nga ito ang pahula this morning. Yesterday, wa man na nakuha ang saktong tubag. So, ato na paipadayon ka mga katropa, malay natin, di ba? Nakapag-isip talaga sila ng tamang sagot. Mga katropa, ato ang mechanics na sa ito ang pahula. Kinahanglan ninyo mo tawag or dapat mo tawag mo sa ito ang hotline para mo tubag sa inyohang mga, sa inyohang tubag. Na feeling ni mo tama. Malay na ito, di ba? This is the right time. Mga katropa, 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Kung adyo'y makadaog sa tawag mga katropa, mangita kita og pipila sa tuang comment section sa tuang live. Dapat sila ay naka-share, naka-follow sa ato ang Facebook page. Hilabi na gud sa ato ang live karong buntaga. Good morning sa ato mga katropa dihan. Good morning sa mga bag-o pa dyong abot, gikan sa ilahang mga trabaho. Good morning sa wala mga, sa wala gipang ignan. O good morning sa ilahang mga, sa ilahang mga uyab diha. Daghan dyan kay mga uyab man. Si Sassy nalang mo ingon mga katropa. O good morning. Siyempre mga katropa. Ayog karatol diha. Just relax and feel the moment. Yun mga katropa, mag-relax sa kita. Ayog hawa siya maglilingkuran. Ayog hawa siya muhang higdaan diha. Kung siya mong posisyon karong orasa. Stay put lang. Kaya mo balik pa nga itong programa. Rated PG. Dinhi lang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Ako si Jubilin. Ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata. Pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
13: Kaklarik sana!
15: Exciting!

That was a great song, mga katropa. In love na ako sa'yo by Darren Espanto. Diba mga katropa, lamig kayo sa feeling lagi basta in love. Basta in love ako sa katawa, mga katropa. Karaming mali pa yun. Karaming anaa sa mood. Ganado kayo everything. Pero kung once na gani ipasakitan, ipaluhan, ibinuangan, mura gina siya gi... Nagibundakan sa kalibutan. Padayon sa pag... padayon sa pagpa-in love. Sure. Padayon sa kilig-kilig diha, mga katropa. Sa magipang kilig diha karong orasa, no? Kiligwell. Araw sa Pilipinas, 11 in the high nine. Alas 11:11 na sa kaudtuhan, mga katropa. Ang oras hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mesh. Ato na yung mangustine, malunggay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mesh, kapi na, gamot pa. Alright, welcome back sa gibalikan diha. Lagi nung mga katropa, kanaganing sige tagpadungog-dungog, deserve bagid balikan. Manyamurag dili man deserve balikan, oy. Sa relasyon na. Pero sa itong program, mga katropa, willing yun magbalik-balik si Sasya, mga katropa, para sa inyo ang kalipay. Oh. Kalipay daw. Kinsa may di malipay, anak, nga naipadjika si Sasi. Diba may nalang pang-load sa inyong mga kauyaban? May nalang pangpalit og kuarn, pangpalit og coke. Alright, mga katropa, ato ng ibuhagay. Again, ang atuang pahula. Kay yesterday, wala man dyan nakatsyamba sa insaktong tubay. Hopefully, mga katropa, today, mabungkag na gid siya. Ang pahula ni Sasi na until now, wala gihapon na tubag sa itong mga katropa. Unsay birming basa, bisan naa sa init. Again, mga katropa, unsa kining pirmi basa, bisan naa sa init. Kung mulan-ulan magani, katropa, perte dining basa. Oh, sa mga katropa na tulihan, ang hilig kayo da tigni. Kung sabi sa mga katropa, naapoy term nga tigni. Which is, kanang, basta tigni ka, ayun. Ngayon, anak siya. Mga katropa, tawag ka mo sa tuang number 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. And sa mga nakadaog na, ayun na. Tama na. Ano pa bang hinahanap mo? Bito ay mga katropa, tagaan po na itong chance ang mga wala pa nakadaog. O sa mga nakadaog na mga katropa, hulat-hulat lang mo mga katropa ha, kaya nagahulat pag timing si katropang Sasi. Oh, at hulat ang mga katropa, weather lang. Later on, ako nang masend ang pajikas sa mga nakadaog na. And don't worry, kasi nakalista po yan. Oh, ayaw magkabalaka. Kaya naanadrin nyo ang mga pangalan. Nakalista na. Kung ikaw mga katropa, gusto kang malista imong pangalan, tubaga nga to ang patigmo or pahula this morning. Good morning, Wilma. Good morning and hello. My first commenter. Randy Santisas, good morning, maayong pagpaminaw. Kang unika natok, gikan ni Randy Santisas. Hi, katropang Randy. And good morning, Marta Navarez. Kamusta nga to ang mabugnong kabugnaw, kabuntagoy? Grabe mo dyan kabugnaw sa itong kabuntagon, mga katropa, no? Anong makaingon tanga, pwede i-extend. Pwede malate gamay.
Pero pugsun gina to mga katropa, hila binagod kung ikaw imuhang lawas or imuhang body clock mga katropa, magdumdum na gid siya. Wagi tayo mahimo mga katropa, bisan pa magtugnaw kaayo. Mumata or mubuklat dyan imong mata. Diba? Mga katropa, 0969-333-0537. Again, unsay pirming basa, bisan naa sa inyo. Mga katropa, stay put and stand by. Huna-hunag tarong. Kung asagyud ka nagkuwang. Sa atong pagbalik mga katropa, atong tubagoy yung mga tawag, yung mga shoutout song request. Dini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.31 na sa kauduhan. Mga katropang oras, hatod ka nato sa Santan Plus Coffee Mix. Ando na yung mga gusti na malunggay leaves o soya pian. Santan Plus Coffee Mix. Kapi na, kamot pa. Alright, welcome back mga katropa sa itong programa.
1: Rated BG!
0: DJ Sexy Sassy, inyong makaobain until 12 o'clock in the afternoon. Good, ha? Good morning, Pamanggod. Ay, basic afternoon na dito na sa hello po, Angel May. Good morning, DJ. Pa-shoutout naman. Hi, Angel May. Good morning. Good evening there. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy one.

0: birthday, DJ Sassy. Ma-request DJ Kundi Mind. Thanks and more power. This is your song, Narax. Suki dyan yung kaya nato ni si Rex, no? Loyal lang dyan kaya si Rex at uwa ay. Every day. Kung wala si Rex, magpangita na ta kay Rex, baka murag magmaanon ta nga, wala lagi ni nag-comment sa tuwang live karon. Na pa si Rex ang ihang tubag daw kay Dila. Ingon anak ba o? Bakit mo nasabi? Sexy Sassy akong tubag, simod sa iring, imong hikapon basa pirmi. Sure ka nga basa? Sure eh. Hi, Jojo Lines. Good morning. Again, mga katropa nga ito ang pahula this morning. Unsay pirming basa, bisa naa sa init. Again, mga katropa, unsa kining basa, bisa naa sa init. Kung mag-ulan-ulan, mga katropa, murag basa, gid ka ay ni siya. Murag gabaha, gid ni siya, katropa. Hi, Ma'am Jocelyn is Casinas. Good morning. Watching from Saudi Arabia. Kamusta ang buhay-buhay niya, madam? Murag paldo na gitaan, iba? Paldo-paldo na giyoy. Kamusta? Kamusta man ang ato ang life there? Kung basig po hindi ay mauli na ka sa Pinas, eh, ba't nagkalimti, ha? Namanggid mo, kalimta na lang ang tanan. Anyways, mga katropa, mayong buntag sa ato ang mga auntie-uncle nga naminaw karon sa ilahang mga radyo. Sa mga naka-tune in sa kailahang mga radyo di sa morning, maayong buintag. Eat well sa mga naniud to na. Murag sayo rag daw kaayo. Sayo ba dahil? Alas 11 naman. Yan, eat well mga katropa ka. Enjoy, gibulahan o biyaan kusgan gid kita. Mamulahan o binuangan. Napatay kusog nga mulaban. Aron guk dun siya. good morning, DJ. Franski, good morning. Thank you ba sa mga katropa na tulungan nag-follow, nag-share sa ato ang live. Anyways, mga katropa, kinahanglang mo tawag mo sa ato ang hotline. Kung huwag makasyamba sa ato ang hotline or sa ato ang caller this morning, mangita tagpipila sa ato ang comment section, mga katropa. Na insakto ilang mga tubaig. Kung wajod, edi ato na pong ipadayon ugma until nga magkadako yun siya, katropa. Ana magina ang uban, di sila mo answer kay gamay pa daw. Mo answer sila kung dako na giyot. Buhay-buhay, besh. Again, mga katropa, nga itong hotline 0969-333-0537. We have caller on the line from 458. Again, good morning! Good morning! Hello, good morning. Kinsa niyong taga-asa? Kinsa niyong taga-asa? Yes, good morning. Kinsa niyong taga-asa?
1: Alex Cabuayan, may ma-update
0: mo, Sir Alex Cabuayan. Nakatawag na ba ka, sir?
1: Wala po naman, tumira man ko, natatawag.
0: Ah, wala pa ka nakadaog sa tuwang pahula.
1: Wala pa.
0: Basig ka rin, ano? Ah, okay. Okay, katropang Alex Cabuayan. Akong usbo na nga ko ang pahula, ha? Okay. Unsay pirming basa, bisa naa sa init. Tubag. Ano? Hello? Unsay mong tubag, sir?
1: Sapa.
0: Ha?
1: Sapa.
0: Sapa? Ganun na kayo makagsapa, sir?
1: Doro mong sapa,
2: God. Ito!
0: Basta dool dag sa paana ni Aina. Unsay mong mamatik namatikdan sa sapa dai sir? Perming basa.
1: Perming basa. Mulay ulan.
0: Pero maughan gid siya sometimes, di ba?
2: Pinawa.
0: Sorry.
3: Sayang.
0: Okay, sorry, wrong po. Shout out na lang Sir Alex. Okay. Katropang Alex, klaro ba? O, diba?
2: Pinawa!
0: Naso ko, maninuan si katropang Alex, sir.
2: Pinawa!
0: Kapagay ko naman.
2: Pinawa!
0: Nabitin ako!
2: Ayaw!
0: Anyway, mga katropa, that's wrong. Mali po. Although basa siya, kaya syempre, sapa man, pero naagi time nga maughan siya.
2: Pinawa!
0: Diba ka ni mga katropa, di gini siya maughan. Tiigid din siya mama. Ano ganing ma-zero-zero mga katropa?
2: Pinawa!
0: Ano pa si Dulz, maughan man ang sapa, DJ, kung tag-init. Sakto po, sakto. Again mga katropa, unsay pirming basa. Bisa naa sa init. Again, 0969-333-0537. Once again mga katropa, prioritize na to ang mutawag ha. Tawag yun.
2: Pinawa!
0: Ayaw ulaw-ulaw. Karan pa ba ka maulaw? Alright, 11:39 in the morning. Alas 11:39 na sa kultuhan. Mga katropa, sit back and relax. Ayaw ka bala ka mo balik pa sexy sassy man sa mga pipila ka mga panghinundong. Dini halang sa 89.1 XFM Davao. Katropa, digital.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Mga katrupa, andyan diba ta sa pinakaastig na tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
9: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Rated PG!

0: DJ Sexy Sassy, yung mga kauban sa kahanginan. Mayang pagpaniud to diha sa ato ang mga katropan nga naguhit-hungit na intawon silang paniud to. Kagipanggutom na. Kagipanggutom na ang mga first choice. Ayaw pagpagutom. Remember mga katropan. Lawas gyud ang kapital. Hilabi na gyud kung ikaw, grabe ni mong paningkamot. Kanang tama-tama lang mga katropan. Nang kaya pag-get in town mga katropa no, nga mungisi. Sometimes sobra nimo kag paningkamot mga katropa. Even pag smile maglisod na ka. Sobra nimo ka seryoso. Seryoso kay kasi imong life. Mas nindot yung mga katropa, although mas nindot kung seryoso ka, pero sagulan po nato sometimes. Huwag ka nang tingaw-lingaw. Huwag kinanglan po nato nga murag ka nang kanang mo pangisi ta sometimes. Kung maglisod yung kagisi mga katropa, halatan o mga funny videos mga katropa. Saro di na mo inat yung mga ngabil di ha? Diba? Kung sa mga katropa na to, maglisod sila o mangita o friend nga kanang mupangisi sa ilahan. Mangita o friend nga tinud-anay nga kanang mupakatawa sa ilahan. Kabulong mga katropa, na ako'y friend nga ingon ano, nag-chika na to.
1: Pinawa!
0: Share ko lang. Share ko lang mga katropa, kay naamang ko'y friend before. Nga kanang murag wala gud siya'y friend. Nga layo pud ko. Hindi na ako siya makomfort, oh.
1: Pinawa!
0: So, I suggest nga magtanaw siya og mga funny videos. Kaya even ako mga katropa, isa po ta sa mga nakasulay og mga pagsulay sa kinabuhi. And sometimes, hindi mo na kailangan ng ibang tao para mag-comfort sa'yo. Which is, kung ikaw mismo, desidido ka talaga na makapag-move on. Desidido ka talaga na makalimos sa isang sitwasyon kung saan nasaktan ka ng sobra. There's a lot of ways mga katropa para maka-move on, oy. Pero number one, jud na very, very effective. Which is mga katropa kanang magtanaw lang kong mga motivational videos, mga funny videos, and then mag-content-content ka. Ano lang good? Na ay malingaw. Na pwede malingaw. Pero dun tayo sa mga gusto rin. Huwag tayong mag-focus sa mga negatibo. Hayaan natin silang ma-stress. Uy! Part man yan. Anyways, magkatropa, wala tayong igong oras, no?
1: Pinawa!
0: Basta magkatropa, stress reliever, yung mga funny videos, yung mga ganun. Basta gustong-gusto ko talaga yon. I don't know why. My English yun.
1: Pinawa!
0: Magkatropa, wala tayong igong oras, no? So far, wala pong nakakuha na insaktong sagot sa ating tawag. But,
1: pinawa!
0: But I think, hindi sigurado? Sigurado!
1: Pinawa!
0: Ano ko nakita mga katropa nga tama iyang tubag? Although, deserve niyang madaog. Wala'y pabor-pabor mga katropa. Deserve niyang madaog kay grabe na po di iyang effort mga katropa. Last previous pagyod na mga ato ang pahalipay sa ato ang mga supportive na mga followers. Maglisod manggid siya. Nakutong na iyang utok mga katropa. And now, nakuha na ganiya ang tamang sagot. Ang pahula. Unsay pirming basa, bisan naa sa init. Ang tubag mga katropa kay Dila. Ayun. Ayun yung tamang sagot. Kaya congratulations Rex Ardiniza. Congratulations and celebration. You have 100 pesos GCash. Alright mga katropa, wala tayong oras. Dengan salamat sa iyong pag-uban-uban. Hantod, sunod di ganyan. Sa ngalan sa Station Manager by Jasper Magonshang. Sa kauban ng sa XFM Davao. Kini si Sexy Sass yung mga katropa nga nag-aingon. Amping kanunay, halong kanunay. Kaya ginabuhin mga katropa puno gyud sa pagsulay. Bye-bye! Maayong pagpaniuto.
2: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m. 99.5.

0: XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga pauling headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte, nanguna pa rin sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia.
2: Senador Bongo, nanguna sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla, top choice naman sa senatorial race.
1: Schedule po na impeachment trial laban kay VP Duterte, inilipat na sa umaga simula sa July 29.
2: Senador Rodante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso.
1: PNP, hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026.
2: Transport strike o marangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
1: Distrust na mga Pilipino sa China tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
2: Sa balitang regional, anti-Kenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
1: Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan.
2: Sa balitang showbiz, Hwang Hityop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
1: At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumangalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo na nakakuha ng 14%. 1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPWA Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
0: XFM News Nationwide.
2: Nauna naman si Senador Bongo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Kumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rapi Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Loren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12 sinadating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sanne Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estrada at Television Host Willie Revillame.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hangkat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ang sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantalang sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Cis Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaos naman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Alinsunod din sa bagong itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial. Bate sa sinagawang time in motion study ng impeachment court.
0: XFM News Nationwide.
2: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng paglilitis, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng defense counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng rules of evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahin po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder, kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghahain din ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang cyber patrol operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Inatasan ni PNP Chief General Nicolas o Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
0: XFM News Nationwide.
1: Naglabas po ang MMDA na alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batas ang pambansa at dumaan sa mga itakdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Magpapakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para teke ng maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
0: XFM News Nationwide.
2: Transport strike umarangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umarangkada na ngayong umaga ang kilos protesta ng transport group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Iginit ng grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pataas na presyo ng bilihin. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64% ayon naman sa Okta Research. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Umabot sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumpa bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kompirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: Kinumpirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtamo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang assistance sa kasalukuyan. Hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3 XFM, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Grade 9 student na kuhana ng pinaghihinalaang shabu na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Poroclampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiya ang laman ng bag ng estudyante kung saan na-discovery ang 2 pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balio Alio na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa ilegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Ito pa natin sa Balita Almi, Mata ng XFM Cebu.
7: Naklabas ng Showcos Order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongon Hika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigni, Mindanila, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaniho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaniho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katropa o galina, pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Kabit ni Mrs. pinalakol ng mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Sugatan ng isang 44-anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang investigasyon, lumabas na personal na alitan ang hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
1: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganao.
9: Nailapag na sa himpila ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanan, Tabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tineg, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra nang makasagupan nila ang tinatayang 10 armadong individual. 2 sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa lay 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
1: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa northern Luzon. Habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
2: Samantala, trough ng LPA ang nakakaapekto sa eastern section ng southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
1: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahan lulubog alas 6:28 na ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahukmong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
0: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31, bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu pa sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang in-love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Dream to You. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ang San Beda University Red Lions. 70-59, ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM. Katropa mo.

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyog na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsa nito ka na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita.
6: Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maing adlaw mga katropa ni natong programa The Secret of Health. Welcome ang tanan. No, asa magkakaroon nga lugar tungod kay anya na usap ang programang maghatod kaninyo informasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas, ilabi na sa unsang adin atong matuldukan na kini gayod ang ato ang mga balatian. Welcome live kita mga katropa dinhi sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network, labi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po, Tagumenyos? Kamusta kamong tanan din ha, mga katropa? No, nakakaon na ba kamo sa inyo hagayong paniud to? No, nagsudong ta sa atong panahon. No, okay, ang ato ang panahon karon, no? Ganinang buntag, murag kaulan nun, pero nawa man tawo ni ulan. Gahangtod karon, no? Okay ang ato ang panahon mga katropa. I hope and I pray ilabi na taon sa atong mga field workers din ha, no? Nga din exposed sa init, exposed sa ulan, no? Ako nagpanghinaot nga din anaga mo karon sa kaimsog piskay sa panglawas sa mga katropa. And happy listening ha sa mga katropa nato din ha nga din nagpaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Ubani ako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon, no? Sa ato aga yung programa The Secret of Health. Bagong pagtulunan sa Gapon atong matunan unya sa atong health information. Nga din adunay dakong ikahatag nga ikatabang usab may tungod sa atong pag-atiman sa ato aga yung panglawas sa mga katropa. You can text your messages and the concern, no? Sa ato aga yung text line number na 0909-17-62844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad unya human sa ato ang health and information. Happy listening usab sa mga nagpaminaw diha sa Davao City mga katropa. Live ang atong programa karon madungog sa 89.1 XFM Davao and 99.1 XFM Mati, no, sa mga taga Davao Oriental. Maing adlaw and happy listening mga katropa. Live usab ang atong programa sa 11.7 XFM Bukidnon, 95.9 XFM Jensan, 91.3 XFM San Francisco, aga syempre sa 95.7 XFM Bayugan. Asa manggagaroon ng lugar, maing adlaw, welcome po mga katropa. Live usab ang atong Facebook page ha, sa mga katropa nato din ha, nga din nagatanaw karon sa atong live. Pwede ninyo bisitahon mga katropa ang atuagayong XFM Facebook page. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atuang programa gayod ang mga katropa. Gani, pwede usap ka mo din ha, mo-comment na. If you have concern, questions, or kung aduna ka mo gusto ipaabot anining atong programa, pwede ka mo din ha mga katropa mo comment gayod sa ito ang mismong Facebook live. And then syempre ito ka ng hatagan o pagtagad unya human gayod, no, sa ito ang health information ng mga katropa. And oras na ito, Stibong Pilipinas, alas 12.42 na. No, grabe rabaning oras na ito, no? Di mapungan. Grabe ni kapaspas mo dagan. No, lahi na dyan taon kayo sa unang panahon, sa una, itong naglabi na itong panahon nga din na nag-eskwila para pabitaw ta, no? Mag-ul taon ta, kaya doon kayo mangkay mo hapon. No, kaya pag hapon, ating uli naman dyan ni, no? Kauli na ta, makadula na na yun, no? Sa mga kauban, mga barikada. Muna ng taon, magtanaw ko sa oras sa una ang panahon. Grabe, kadugay man mo mahuman ang adlaw. Pero karon ay, nako, tingalan na lang ka. No, gilingkuran-lingkuran na rin mo din ha. Pila na day ka kauras naglingkod, no? Sa diyang imong gicheck ang imong orasan, uy, hapon naman di ay. No? Pila na lang kauras, mo out na pod ka, mo gabi na pod. Pagkagabi, tulog, pila kauras, tuwa, buntag na pod, no? Kailangan na pod mamata mga katropa. Ilabi na din sa atong programa, The Secret of Health, usa ka oras, no? Nga, pakiguban nga na ganin yung alans paghatod og informasyon. Grabe ka paspas mahuman mga katropa, no? Mao nang atong oras, no? Hapit na pud mahuman ang alas 12. Mao ato na sab kita sa alaw na mga katropa. Busa din ato sayangon kining pipila ka oras. nga din atong panagkauban-uban sa paghatod kanyog informasyon. Gani sa gihapon na kining atong programa The Secret of Health kini sa gihapon gipaloyuhan o gatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, na Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban ang atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix, Premium D3 Cough Mix, and syempre ang atong Santon Gold Herbal Tea. No, perti kalami o grabe ka nindot sa paminaw, no? Kaya ako mismo gainom aning Santon Gold Herbal Tea. Ilabi na medyo mulain kining akawang tutunlan. No, dinalas ka kapoy o panahon. Muinom dahin yung tawag Santon Gold the Herbal Tea, mga katropa. No, nindot kay kini, hataas kini o anti-inflammatory properties. No, tungod kaya doon na kini turmeric. No, and the cinnamon bark. Muna nindot kayo siya sa tutunlan, mga katropa, no? And then also we have Vision X Plus. Ang produkto nga din gito is paghimo alang gayod sa pag-amping sa ato ang mga mata o matudukan na kinigayong mga nagkanaiyang problema sa mata, mga katropa. Aduna kini ha, mga sustansya nga din gikinahanglan sa ato ang mata, mga katropa, sama na lamang sa lutein na zeaxanthin na beta-carotene and vitamin E. Anaka na gihalo, no, sa ato agayong Vision X Plus. Ang produktong Yes to Health, mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic in a very affordable price. Muna'y kanindot, no, kay kini ato ang mga produkto. Tungod kay kita man ang main, muna'y mas gipabrato nato o mas gipa-affordable nato ang ato ang mga produkto. Ilabi na sa ato agayong mga consumers, no? Abusa sa mga katropa na ito, kadindulra sa atong Yes to Health Clinic, sa mga nagagamit sa atong produkto, you are very welcome. Bisitaha ang Yes to Health Clinic nga duola sa inyuhang lugar. Ilabi na kung ikaw gayud usa ka senior citizen, ayaw lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayud maka-avail sa ato ang mga special discounts, no? Mga katropa. And speaking of Yes to Health Clinic, ayan, pila na lamang kaadlaw, mga katropa. No, mag-uban-uban na kita din ha sa ato agayong Yes to Health Wellness Caravan in partnership with XFM Tagum. Karong gayong July 26 na, mga katropa, ha? No, pila na lang kaadlaw, adlaw kining Domingo. No, unya adlong Merkoles kita karon, mga katropa. So pila na lang kaadlaw, mag-uban-uban ta din ha gayod sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Diha ipay kayo ng atuang Yes to Heart Wellness Caravan. Kauban gayod ang tibok team ng XFM Tagum. Maghatod ka ninyo ga mga libreng serbisyo. Dili gayod mawala ang atuang libreng check-up o konsultasyon. No? And syempre, libreng health lecture and seminar. Terahertz therapy, no? Dala usab na to din ha, mga katropa. And libreng dietary guidelines, nutritional health counseling, and juicing therapy. No? Kung unsa yung mga available and libre sa Yes to Health Clinic, no? Atwa nang idalit nga na kaninyo, mga katropa. O, karong gayong ato ang gitawag nga Yes to Health Wellness Caravan, ha? Ay mo kalimot, ayaw ninyo pakyasa, magkita-kita ta, mga katropa, og daghan pa gayod nga mga exciting tawag niini nga mga pasurpresa nga anha kaninyo, no? Daghan taga mga makalingaw nga mga aktibidad, syempre hatod kaninyo gayod, no, sa XFM Tagum. No, di basta-basta tungod kay natay mga makalingaw nga mga aktibidad. Og tawag niini mga pasurpresa, pa-premium nga naha kaninyo, mga katropa. Basta ay si Piata, July 26, adlong Domingo, dinhagayin sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, mga katropa. And abot ko sabi pahibalo ha, mga katropa, tungod kay unya tuod, unyang gabi, mga katropa, adunay gihimo gayud nga public meeting ang Seventh Day Adventist Reform Movement. Okay, ni ato ang religion, no, dinha gayud na gipahigayon na sa Mako, mga katropa. And kita gayud na imbitahan No, og unya mao gayud dang ato ang mahimo nga schedule. No, dinha gayud sa barangay Langgam poblasyon mako mga katropa. No, busa sa mga nagapaminaw karon kung kamo mga taga Mako, no, ora doon na kamo'y mga friends, relatives, no, nga diin na taga Mako is labi na kung dool sa mismo nga barangay Langgam, pwede usab kamo mo adto niya mga katropa, ha? Sa tuwa gayong public meeting, gitawag na ito na public meeting sa amuang gayong gitawag nga religion, no, and then inyuhang masaksihan ang mga libreng serbisyo usab hatod sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ano, gani nagsugod na tong adlong Domingo pa mga katropa. Ug unyang gabi mao gayud ang ato ang schedule tungod kay maghatod usab kita og health lecture, no, health counseling, and syempre aduna usab kita libreng check up mga katropa. Syempre aduna usab kita mga produkto, no, gikan sa Yes to Health Clinic. No, a special thanks to Madam Olivine Uy. No, tungod kay usa-usab siya sa sponsor sa mga produkto mga katropa nga idalit usab nganha kaninyo during our schedule unya mga katropa sa public meeting hatod sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Usbon ko ha ang atoang magkita-kita ta unya mga katropa sa mga taga-Mako dinagayod sa barangay Langgam. No, cover the court mga katropa. Magsugod na og alas 6, no? Kuha ko na sayop mga katropa. So kung sayo-sayo mo maabot, edi mas maayo, no? Adto mo dito sa mga taga-Mako mga katropa, nanay free massage. No, nana dito available mga katropa. Syempre free check up, no? Daghanay mo check up dito kay natay kauban usab nato dinha ang mga pipila ka mga naturopath practitioner din higayon sa Davao Region, no, nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, free massage, and aduna usab kita, siyempre dili mawala ang pagkaon sa atong spiritual. Kauban gid si Pastor Junard Econar. So, mao ka na mga katropa, kita kits unya, alasay sa gabi na ha. Hangtod, unsa na orasa mahuman, basta aduna kita daghang mga libre nga serbisyo mga katropa. Oras, alas 12:51 na. Huwag alang kayo sa pagpaday na itong programa bago tamo ato sa unahan, ilabi na sa atong health information. Atos ang paminawan, ang manindot gayod nga testimonya dinhi gayod sa atong programa The Secret of Health. Usa ka avid client ng Yes to Health Clinic, maghahatag ka na itong inspirasyon. Labi na sa atong mga katropa nga din adunay balatian. Atong paminawan na si Nanay, maghahatag kog testimonya alang ka na itong tanan mga katropa. Balik kita humanggad sa pipila ka mga pahinomdom.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa atong Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya lang na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sad sa kanang mga uba nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, coffee. Nakakuha sa ako, nakahatay na ako sa video sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka og Santon Coffee.
2: Oh,
1: gamit ko ka og Santon Vitamin C.
2: Oh, Vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka og bulok. Pero wala nanay, kumusta? Sadyang namintay na ka og Santon Plus Gold. Unsa ra ka dugay na gamit sa to Santon Gold?
2: Pagkuha ng gold. Ang ako lang kami sa Santon Gold is mas kuan gid siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So na okay na gid ang imong pagtulog karon.
2: Okay na gid kayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa po yung mainom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga produkto?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
1: So daghang salamat, no, nanay Melinda Daog from
2: Sibagat,
1: Agusan. So, usa gayud ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.

0: si Joel. Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. O ako nang giinom matag at yaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
5: Balik kita mga katropa ning atong programa The Secret of Health sa gyapon inyo magkauban na your health consultant CJ Nedruda. No, inyong nadungog ang manindot gayod nga testimonya diin sa gyapon maghatag kanatog inspirasyon. Gani no inyong mga inyong mafeel bitaw inyong mabati mga katropa ang kasinsero sa paghatod og testimonya ni nanay. No, nga diin tinuod nahimong nalipay gid siya tungod kay nakaangkon siya kaayuhan. Gani dugay na siya nang gagamit sa atong mga produkto. Ilabi na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mo nang nakaingon gid siya nga yes to health is good. No, busa iyang gihawagan tanan ilabi na kung kamo adunay balatian. You are welcome po mga katropa. Bisitahang Yes to Health Clinic. Aduna kita ya tulog ka branch sa Dinhigad Tibok Davao Region. Kung ikaw anaas Davao, ang ato ang clinic address anaas sa Cellpole Building, no, door number 3. No, naad din ha ang ato ang Yes to Health Clinic mga katropa at bang kana sa Durian World. Tapad sa Tagum Cooperative mga katropa. Naroon na sa highway ha, JSIS High

Tagoma City, mga katropa, ang ato ang Tagoma branch na usab sa M Central Building, Maguga POS, no? Ganti Road, mga katropa. Tapad na po na sa Mr. DIY Palengke. Dali na po kayo malocate ang ato ang address tungod kay dako kay ng building, no? M Central Building. Unya, tapad na po mismo sa Mr. DIY, mga katropa. Schedule na to sa atong check-up at consultation. Every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Adlaw nga Merkules, Huwebes, Bernes, o adlaw Domingo, ha? Magsugod kita alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Mao ka na ang atuang oras o schedule, mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang atuang face-to-face nga free health check-up and consultation, at tangin na usab ninyo sunod bulan, ikatulong Huwebes, mga katropa. No, maunasab na ato ang mahimong schedule. Paminaw lang mo permis matag programa sa XFM tungod kay ato ang manang i-announce, no? Ang ato agay yung sunod na usab nga mahimong schedule sa Mati. Pero kung gusto mo o di na mo makahulat sunod bulan, pwede usab ka mo mismo mo ato gayo din sa ato ang Yes to Health Clinic Mati branch, no? Katungod kay ang ato ang assigned secretary ra usab mo, imutawag ganhi kanako o ako makikistorya ang anak kaninyo para gayod sa ato ang online na consultation. No, siyempre, aduna usab kita yung mga program, no, mga dietary guidelines nga din ihatag usaba din ha gayod kaninyo sa atuang assigned secretary, mga katropa, ha? Para sa gapon mayabot kanya nga ha kaninyo ang atuang gayo mga libreng serbisyo. Oras na to alas 12:58 na. Ayan, happy viewing, no, sa mga nagatanaw karon sa atuang live, mga katropa. Sir Gary Libadizos. Maing utudok, pwede ba diri na lang sa comment section ako ipaabot akong problemang panlawas? Yes po, mga katropa, ha, welcome kamo din ha mo comment sa atuang mismong Facebook Live. No, kung wa mo ipang text, alang kayo sa mga pangutana, mahitungod sa panglawas, pwede diha mismo sa atuang Facebook Live, ha? Sir Gary, pag-comment lang din ha, kaya tuwa ng basahon unya, human kayo sa atuang health information, tuwa ng hatagan o katubagan unsa man na imuhang concern, no? Mahitungod sa imuhang panglawas. Of course, happy watching usab, no? Sa atuang avid viewers, no, and the supporters ng XFM, Sir Raxoman de la Peña. Maing paniudto katropa Doc CJ, God is good all the time. And don't forget also to take Yes to Health a product. Maginipirmi pa hinumdum ni Sir Raxoman, no? Ay kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto tungod kay kini adunay dakong ikatabang alang gayud sa ato ang panglawas, mga katropa. Happy viewing usab to Sir Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong mga kaubanan din ha, Sir Harold, no? And dagan usab kita yung mga avid client ng Yes to Health Clinic din ha sa mga taga New Corilla. No, happy viewing and happy listening po, mga katropa. At to tan sa ato agayong health information for this day. But then again ha, sa mga katropa na ito, nga rin naminaw din ha sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Kung aduna kamo'y gusto iabot o ipangutana, pwede kamo mo mensahe sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. No, ato ka na basahan unya, mga katropa, human gayod sa ato ang health information. Atong ipadayon atong pagtuon gahapon. No, gahapon, mga katropa, kung namino mo, atong gitun-an na mahitungod gayod ining gitawag nga cholesterol. No, nga diin lagi ining atong panahon, ang cholesterol usa na gayud kini sa factor nga nung aduna gayoy mga balatian na kining atong mga katawhan. No, di gid ni mawala kining gitawag natong cholesterol. That's why pag muisgot ganit ang cholesterol, automatic na mahimo nang negatibo, no, sa panghunahuna gayud sa atong mga katawhan. Pero gahapon atong natun-an nga kini di ang cholesterol dili di ay pasabot dayon nga makadaot or daotan na mahitungod gayod sa ato ang panglawas, no? Tungod kay gahapon atong nahisgutan, aduna day kinidakong kahimuan mahitungod gayod sa pagkahimsog, no, sa ato ang selula, sa ato ang tissues, no, sa ato ang utok, and even our arteries, no, adunay dakong ikatabang para gayod mahimong himsog kining pipila ka mga parte gayod, no, sa ato ang panglawas, ang mga katropa.

syempre ang hilabina sa paghimo, no, sa mga pipila ka hormones, no, hormone sa babae estrogen, hormone sa lalaki testosterone, no, and then progesterone, even cortisol and vitamin D, no, and the bile acids, mga katropa, kana nga mga enzymes, kana nga mga vitamins and hormones. Without cholesterol, kung why cholesterol dai, mga katropa, impossible di ay kini mahimo or mapagawas sa ato ang lawas. That's why some of the medical doctor, particularly Dr. Jugorya, no, nga diin siya gid nakaingon, without cholesterol it's impossible to live. Kung why cholesterol sa atong lawas, imposible jud ay mabuhi ang usa ka tawo. No, mo nang pagmuisgot ang cholesterol, it's not directly di ay nga makadaot or daotan na mahitungod sa lawas. Tungod kay aduna pud siya, aduna gid siya dakong ikatabang usab, no. Alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibuk ang paglihok sa lawas, mga katropa. Apan ngano man nga diin aduna may gitawag nato, no, nga pagkataas sa gitawag na to ga cholesterol level o nahimong daotan kini sa panghunahuna nato isip ng mga katawhan. No? Tungkol kay pagmuisgot ag high cholesterol, of course, kisa gutawon ng dili mahadlok, no? Ilabi na kung aduna na kay gitawag na to din haga blood circulation problem, particularly hypertension, no? Nga dungagan pa dyan ang gitawag na to diabetes and heart disease. E di kinsa ko itaw di mahadlok pag muingon og, uy, taas ba ng imuhang cholesterol level, no? Pero ang pangutana, nga nung aduna man joy pagtaas di ay niini, Doc? Unsa man joy mga hinungdan? No? Nga nung mataas man kining gitawag na itong cholesterol, nga din atong natunan gahapon, maayo man din yung cholesterol, no? Aduna man din ni dakong ikatabang mahitungod sa kalihukan sa atong lawas. Pero nga nung nahimo kining daotan, tungod lagi adunay pagtaas, mga katropa. So nining atong pagtuon sa ato ang health information, atong pagatunan karon, unsa ang mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol, mga katropa. Gani sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, high cholesterol talagsaon ra kayo nga diin adunay usa lamang ka factor ang hinungdan niini. Tungod kay kaada kasagaran sa katawhan karon, pag muisgot ag high cholesterol, it is a complex combination of diet, physical habits, genetics, and how our organs function. Mao kini ang pipila ka mga kombinasyon, no, sa mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol. Atong isa-isahon, no, para mas masabtan sa atong mga katawhan. Basi di ay malahi ang atuang panglantaw mahitungod gayon nining gitawag nga cholesterol. Ug mas mahatagan ta og kusog og kaalam para gayod malikaya na kining gitawag natog high cholesterol, mga katropa. Aniya ang kombinasyon? Number one, of course, dietary culprits. Mao gini pinakauna, no? Unsa imong gikaon, directly, it will change how your liver handles cholesterol. But it is not nga diin pagmukaon tag pasabot day dok, pagmukaon tag mga pagkaon ba nga hataas o cholesterol? Directly, mutaas na pud ba nga ato ang cholesterol level? Okay, maura ba ni ang kasagaran nga information and knowledge, no, nga manuog nato? Ayaw kaon ana, ayaw kaon ani tungod kay taas ning cholesterol. Naku, mutaas yun ang imuhang cholesterol, no? Ang tubag ng mga eksperto, mga katropa, no? No, dili pasabot, pagmukaon kag taas o cholesterol, sama na lamang sa itlog. Bawa mo giniusa sa pinakataas, no? Duwangan pag yun natog shrimp, no? And then mga corals, mao gina ang pinakataas o mga gitawag natog cholesterol. Pagmukaon batana, automatic mo taas ba atong cholesterol. Ang tubag sa atong mga eksperto, dili di ay mga katropa. Dili nagpasabot, mukaon ka ana, mutaas din yung cholesterol. Tungod kay aduna di ay gitawag na itong panghitabo sa ato ang lawas. No, tanggalon nato ning misconception sa ato ang panghunahuna mahitungod gayo din ng cholesterol. And atong pagatunan karon, no, sa unsang paagi nga din mo taas ang cholesterol level, bisan pa, no, gani kay dunay mga katawhan nga din wa man nagakaog itlog, di man hilig mo kaon og mga gitawag na itong karne nga hataas og cholesterol, pero pag check sa ilahang cholesterol level, taas man og cholesterol. Even na vegan. No, na yung mga vegan, na yung mga vegetarian din, ha?
No? Wa man agakaon og mga pagkaon nga hatas og cholesterol. Pero kung imong i-check ang ilang cholesterol level, adunay pagtaas sa cholesterol. Usa ka na kapangutana mga katropa. That is why atong pagatunan karon unsa man gid ay hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol. So mahala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa. Aduna day kamatuoran mahitungod nining gitawag na tug fats. Unsa man ring fats? Taba, no? Taba mga katropa nga diin number one gikan usab sa atong gipangkaon. Og sumala sa atong mga eksperto, mao kini ang pinakahinungdan nganong adunay pagkaproblema dinha gayud sa level of your cholesterol. Unsay panghitabo atong isayo sa atong isay-isay sa atong mga katropa nga dinagapaminaw? Kung ang imong mga pagkaon mga katropa hataas kini og taba, no? Sumala sa atong mga eksperto, it deactivates liver receptors. Unsa maning liver receptors? No, ang atong atay manggod mga katropa aduna kini specialized nga agianan, no, nga di nagsilbing struktura nga agianan mga katropa dinha gayud, no, sa mismo usab nato nga blood circulation, our bloodstream. Our liver, aduna na siya yung specialized nga struktura nga nagsilbing agianan o gakini gitawag nga LDL receptors. Unsay trabaho nining LDL receptors? Kining LDL receptors, ang iyang trabaho mura di siya magnet, no? Iyang ginasup-sup, iyang ginabira, no? Iyang ginakuha kadto gayong mga LDL cholesterol. Unsa ba ning LDL? Atuan ni natunan gahapon, mao kini ang klase sa bad cholesterol, no? Take note, adunay duha ka klase atong balikon, no? Adunay duha ka klase sa cholesterol, gitawag kini LDL and HDL. Ang LDL mao kini kasagaran gitawag nato og bad cholesterol, low density lipoprotein. And ang HDL, mausab kini ang good cholesterol, high density lipoprotein, no? Kung kini nga gitawag nato liver receptors, particularly kining LDL receptors mga katropa nga ang iyang trabaho di ay, no, diha sulod sa atong lawas, especially sa atong blood circulation. Bura ni siya og magnet nga iyang birahon, iyang suyupon, iyang tanggalon kadto gayong mga bad cholesterols, kining LDL cholesterols pagawas, no, sa imuhang blood stream, diha sa imuhang dugo mga katropa para iyaha kining patyon og iyaha kining tanggalon mga katropa pagawas gayud sa imuhang lawas. Mo nay panghitabuha na unsay gihimo nining mga taba. Ang problema, ano yung problema mga katropa? Tungod kay ang taba di ay nga nausab sa imuhang bloodstream, nga nasa aganan sa imuhang dugo. O pag hilabi na, pag mukaon ka og mga pagkaon nga sagana og taba mga katropa, kini pud ang taba iyahang pugngan og iyahang i-shut down kini gayud nga mga receptors. Ay pasaway ning taba mga katropa, no? No, imbis nga ing gimagnet na unta sa imuhang LDL receptors katong mga mga bad cholesterol sama sa LDL, ang gihimo tungod kay adunay mga taba ang imong gipangkaon, iyahad ay pugngan ang kalihukan ining gitawag na tog LDL receptors. Ang resulta, no, gamay na lang ang mga active receptors, no, unya ang imong atay, no, dili niya makuha ang mga bad cholesterol dinha gayud sa blood circulation, nga diin magresulta og plaque formation dinha sa imong arterya. Unsa result? High cholesterol. Mao na ya simpleng panghitabo, no, or scenario dinha sulod sa atong lawas. Pag mukaon kag mga pagkaon nga mga taba, dili din nagpasabot dayon, hilabi na bisan pa na kana taas na siya cholesterol, dili nagpasabot dayon nga mutaas automatically ang cholesterol level. Pero adunay panghitabo sa lawas, kini di ang LDL receptor sa atuang atay nga mao'y tigkuha sa mga bad cholesterol unta para ilabay og dili magpundo dinha sa agianan sa atong dugo. Ang problema tungod kay ni kaon kag daghan og taba, kini di ang taba mao'y mupugong sa kalihukan ni ining tigtanggal unta og bad cholesterol sa atuang lawas. Mao na magresulta pag check sa imuhang blood, uy ngano man ni taas man ang imuhang cholesterol mga katropa. Nya duwagan pa jud nato, no? It triggers excess production. Maliban hining taba nga din mo'y tigpugong sa kalihukan sa atong LDL receptors,
magdala pa gid siya or magresulta pa jud siya og excess production dinha sa ato ang atay. O, kabalo ba mo sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto kini daing mga saturated fats. No, ato ang ilhon unya kung saning mga classification of fats ha, ato po na i-classified unya unsang klase ng mga taba particularly asa kinigikan ng mga pagkaon para mas magmatngon ta sa atong mga gipangkaon mga katropa. Atong balikan kini daing mga saturated fats maka-stimulate dai ni sa ato ang atay. No, nga diin na mo-produce siya og daghan nga mga LDL cholesterol. Unsa ganing LDL? Bad cholesterol. No, so kini di ang mga saturated fats, no, makahimo din ni siya og makahatag din siya og signal sa ato ang atay nga uy, pagpagawas pa din na og mga LDL cholesterol. No, hangtod nga din ang mismong atay nimo magka problema, tingala na lang siya ano man ni daghan maning LDL cholesterol. Hangtod di na niya kaya mga katropa ang kataas sa LDL cholesterol. That is why it will result high cholesterol mga katropa. How about trans fat? No, kung adunay saturated fats, aduna po ya trans fats mga katropa. Og sumala sa pagtuon mas doble ang hapak ni ini nga kadaot mahitungod gayod sa atuang ataya mga katropa. Kung asot ang kung ang saturated fats no makapataas sa atuang bad cholesterol, kini usab trans fats mas grabe makadaot tungod kay gawas sa iyang ginapataas ang bad cholesterol, iyahang ginapaubos kining gitawag dato good cholesterol or HDL cholesterol. No, asa ka anak gipataas ang bad unya gipaubos ang good. Mao nay panghitabo, mao nay impact no sa taba no mga katropa nga din ginasulod nato sa ato ang lawas. Kinsa ang mag-suffer ang ato ang atay tabon mga katropa ko makaistorya palagi ni atong atay to. Grabe gitaw reklamo ni anak mga katropa no. Adto ta sa gitawag nato classification of fats. So, para mas masabtan nato unsa ining saturated fats o trans fats nga din gipanghisgutan ni doc mga katropa. Ang saturated fats makuha na siya mga katropa gikan dinha sa mga taba sa karne. Unsa man ni mga taba sa karne? Aw, syempre diha na sa baboy, diha sa baka, aw tuan no. Na dinha ang mga taba mga katropa and that is called saturated fats. Unsa gihimo ana sa imong lawas? Iyang pugngan ang kalihukan sa imong LDL receptors para dili mo taas ang bad cholesterol. Instead nga dili mo taas ang bad cholesterol, ni taas tungod kay ang normal nga kalihukan nga tanggalon kadtong mga bad cholesterol imong napugngan. Hinungdan ining gitawag natong saturated fats. No, naapod na sa butter, naa sa cheese, and take note, even palm oil. Oh, kinsay nagagamit din ha og palm oil, ha? Huh? Ah, sige daw ano, sa mga hilig mo gamit og palm oil tungod kay brato ra lagi. Oh, inyo na ning isipon tungod kay grabe na siya ka saturated fats mga katropa. Gani kung magamit mo mantika ha, mas maayo kaning coco inyong gamiton. Ha? Huh? Kining coco, brabes na mga katropa kung dunay budget edi dito pagid mo sa mas mahalon mga katropa na. Pero lagi tungod kaning ita tag brato ang palm oil mo may brato-brato mga katropa. But I suggest no kung gusto mo nga din di mo taas inyong cholesterol level, di mapugan ang LDL receptors, ayon mo paggamit ani mga katropa ha. Trans fats asa man ni makuha doc? Kini makuha din ha sa mga fried foods no and mga baked goods. Unsa man ni mga fried foods no daghan karon unsa na gipang gisa gipang prito din ha mga katropa no nga din diha usab makuha kining gitawag natog mga trans fats mga katropa no refined sugar and carbs. Unsa po inaani ning gitawag na tog refined sugar and carbs? Dili man ni mga taba, no? Mga asukal og mga carbohydrates man ni taba ba dai ni doc makadaot po dai ni sa ato ang lawas. Yes po mga katropa og mo kini ang nakatago nga hinungdan nganong mo taas ang cholesterol level sa mga katawhan nga din wa man unta or di man unta hilig mo kaon og karne, di man unta hilig mo kaon og mga taba nga mga pagkaon pero nganong taas ang ilahang cholesterol level basig dinhi sila na sipyat kini gitawag na tog refined sugars and the carbs mga katropa. Unsa man ning refined sugars number 1 and refined carbs number 1 white bread. No, mga puti nga tinapay, pandesal, sweet pandesal, init pa, no? Ano sigtog tuyok ba? No, mga sweet pandesal, init pa, no? Soda
and the pastries. Wala kini cholesterol, mga katropa, but take note, kini makapapugos sa atuang atay nga mag-overproduce ng triglycerides. Unsa man ning triglycerides? Taba. No, moni pangalan sa moni tinud nga pangalan sa taba, mga katropa, triglycerides. Asa na siya makuha? Diha sa conversion from sugar and carbohydrates to triglycerides. Mao nang bisag di ka mukaw karne, tingala ka ni taas ang imuhang cholesterol, ni taas ang imuhang taba tungod na sa refined sugar and carbohydrates. Unsay panghitabo, no? Sa unsay panghitabo, dok, nga kini mahimong fats, kini mga puting tinapay, no? Mga pizza, mga refined carbohydrates. Kaba na din na ang white rice, of course, no? Tungod kay gitawag po na siya refined carbohydrates, mga katropa. A simple carbohydrates, of course, no? Nga din paghilig ta mo kaon ana, adunay conversion, mangod, no? Ato aning sabton kining gitawag na to conversion process. Para mas masabtan nato nga pwede din na dok, di man to taba akong gikaon, pero nga nung nitaas man ang fat sa ako ang lawas, kaon ramang kong tinapay, di man gani ko mukaon ang mga karne. Pero adunay conversion process, no? Para masabtan nato mga katropa. Once you consume extra calories it involves simple carbohydrates. Mawa, kaong kagputi nga kanon, daghan pa jud imong gikaon, duagan pa jud tinapay, duwa pa jud ka na busog sa tinapay, ni kaon pa jud kag spaghetti, ni kaon pa jud kag pizza. Lasting lamay ala ba ni pizza, mga katropa, no? No, nya duagan pa jud nimo burger combination, no? Kung ikaw mukhaon ni ana katong sugar, of course, no, that a simple carbohydrates pagsulod sa atong lawas, it will convert into glucose or a form of sugar, mga katropa. And then again, our cells, this sugar will be converted into energy. Monay panghitabo, no, kanang gipangkaon nato nga mga carbohydrates pagsulod sa lawas, i-convert na sa atong lawas into energy, mga katropa. Ang problema, kanang kalihukan, ha, ginahimo ka na sa atuang atay, mga katropa. Ang problema, kung adunay excess carbohydrates, no, o excess sugar nga na-convert sa atuang lawas, nakita na sa atuang atay, no? Nakita na sa atuang atay, sobra maning gisulod nga sugar sa akuang lawas. Nya naka-produce naman kog enough energy for the day. So ang imuon sa imong atay, mga katropa, katong mga excess sugar, iyahan nang itago. No? Iyahan nang i-convert into triglycerides. No? Or it will convert into fats. Kanang mga excess glucose sa atuang lawas, i-convert na sa atuang atay into excess fats. And then, syempre, iyahan ng dalhon sa storage. Napo ni storage ang atong lawas. Gitawag ini o glycogen. It is a long-term storage of fats. Na din, pwede po nang gamitin into energy pag kailangan nakaayos sa atuang lawas, mga katropa. But then, again, kung adlaw-adlaw na lang, sige na lang o overproduce of glucose, mga katropa. And then, it will result also excess of fats gayod sa atuang lawas. Munang adunay pangutana ganit sa atong maeksperto. Asa mas dali, dok, makapataas o gataba di ay sa atuang lawas? Kini bang gitawag na to, asa mas makataas o cholesterol, no, sa atuang lawas? Mas paspas makapataas ang kabalumon sa itubag sa atong maeksperto? Mas grabe di ay makapaspas o taas o cholesterol? Kini gayong mga sugary, refined sugar and refined carbohydrates kumpara sa mga taba, mga katropa. Muna'y pagtuon, no, sa ato ang mga eksperto. Sugar, refined carbohydrates, ug ang ikatulo, kining gitawag natog alcohol. Ay, naku po, mga ilim nun. Mode ni ang grabe makapaspike, no? Dinha gayud sa taba sa ato ang lawas. And then later on, adunay pagka-problema din hausab sa imuhang cholesterol level, mga katropa. And worst food a combination, no, for triglycerides, mga katropa. High fat, high refined carbs, and high sodium all at once. Makuha na gikan na sa mga fast food burgers, mga fries, no, mga donuts, mga frozen pizzas, processed sausage, no, mga hot dogs,
And dungagan dayog mga sugary condiments. Unsa man ni mga sugary, mga lami, no? Mga ilimnon, mga katropa. Imong gikombined, kaning gitawag na to the worst food nga mo'y gigikanan sa mga taba, mga katropa. Amo nang dili katingalhan, adunay pagkaproblema sa atong atay. O kadugayan, di na kaya sa imong atay i-manage ang fats level sa imuhang dugo. Ito ana, magsugod-sugod nagtaas dayon kining gitawag na tog LDL or bad cholesterol. So mao pala to, number one pala to ha, katong gitawag na tog diet receptor or diet factor. Ato ta sa ikaduha nga hinungdan nga nung adunay pagtaas sa cholesterol, physical and lifestyle habits. Unsay pasabot ani? No, kini usab mga tao nga diin adunay sedentary lifestyle. No, pagpirmi ra ka maglingkod, di kay ka maglihok-lihok, kabalo ba mo mga katropa, kini ato ang HDL or the good cholesterol, pwede di ay muubos ang iyahang bilang, ang iyahang gidaghanon. No, gani kinahalin, mas taas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol. Pero ang nahitabo sa mga tao nga diin talagsara mag-exercise, sige ra og lingkod, adunay sedentary lifestyle, aduna day pag-ubos or pagkunhod sa level of HDL ang mga katropa. No, mo nang pirmi jud na gina-advise bitaw, no, nga have regular exercise, no, para gayud ma-stimulate ang enzyme nga mutabang diha sa imong ataya para gayud maubos ang bad cholesterol ug mutaas gayud ang good cholesterol. Ikaduha, smoking and vaping, no, pag sigarilyo, no? Kung di ka man ni garilyo, social, ito ta sa vaping, no? Pero kining mga chemicals nga naas sa sigarilyo o vaping, mga katropa, no? Mga sa mga tabako, mga katropa, kini makadaot gayod diha sa dingding sa ato ang blood vessels. No? Pagbadaot na na, kining gitawag na to dingding, no? Sa ato ang blood vessels, mga katropa. Masayo na sa imuha gayong gitawag nga mga floating cholesterol nga mupilit din ha sa imuhang mga naguba nga mga dingding sa blood vessels ug magresulta kini og plaque formation. Pag mabuo na ang plaque formation, atoa maglisod ng agi ang dugo hangtod nga magbara na jud, di na jud kaagi ang dugo, muhubag ang ugat, hangtod di kaya sa ugat, mubuto ang ugat. Di unsay resulta, stroke. No? Ay, naku po mga katropa. So, ilikayan ka na, no? Mo ka na ang usa sa mga pinakahinungdan. Pangtulo, chronic stress. Even stress, mga katropa, grabe makapataas sa gitawag usab nato na cholesterol or bad cholesterol, particularly kining gitawag nato nga LDL. Lack of sleep, ang kulang sa tulog. Uy, pwede dahi dok mataas ang cholesterol kung kulang ka og tulog. Yes po mga katropa, sumala sa atong pagtuon. Hilabi na kung imong pagtulog less than 6 hours every night, ay naku po mga katropa, kini makapapugong sa metabolic hormones o kini nga pag-regulate sa gitawag nato pag-breakdown, especially sa mga taba sa atong lawas. No, take note, no, ang igo nga pagtulog aduna kini dakong kahimuan mahitungod gayod sa atong mga digestive organs. No, kaabad din natong atay, of course, our gallbladder. Kung kulang ka pirmi og tulog ang ilahang capacity, ang ilahang maanindot og mahimsog nga kalihukan kana maapektuhan. And syempre, one of the best and the major function of our digestive organs is to metabolize or digest fats, mga katropa. Pagtunaw sa mga taba. Ang problema, kung pirmi ka pulaw, kinida yung kalihukan nila sa pagtunaw sa taba, maapektuhan. Muna sa mga tao nga din sigig pulaw, matingala mo nga nung gataas ang ilahang cholesterol, mga katropa. Pangtulo, kining gitawag na to, biological and genetic factors. No, adun na usab mga sitwasyon sa mga katropa nato nga din. Halimbawa, no, adunay mga question, Dok, gikan pa sa bata-bata pa ko, di jud ko hilig mo kaon anad, Dok. Di jud ko hilig mo inom anad, Dok. Okay, lagi gaamping jud ko, Dok. Kunya gani, ga-exercise po ko, Dok, no? Pero nga nung lagi, Dok, na taas man ang akong cholesterol level. Adun na po'y condition na gitawag nato biological and genetic factors. Buot pa sa buot, adunay family history, diha pa lang sa pagkahimugso nila, diha sa ilang DNA,
aduna na pagka problema gayod dinha sa ilhang liver function, especially to clear bad cholesterol. And it will result, no? Cholesterol high cholesterol mga katropa. Ilabi na kung genetically aduna na problema dinha sa ilhang liver function, duwagan pa jud og wrong habit, wrong lifestyle. E di talagang mas mupaspas ang pagtaas sa kolesterol, mga katropa. Age. Pag mutiguwang na ta, mutaas na itong edad, that is normal. Ang atong atay, mahimo gid ng luya, mga katropa. No? Kauban ng atong kidneys, mga major organs, that is normal. Maabot ginas puntong nga din, muhinay na ang ilahang kalihukan. That is why ang paghinlo sa mga bad cholesterol pwede maapektuhan sa dang ikaw gayon nagkaedad. Mao nang halos tanan nga din ana sa pagtaas sa ilang edad, gataas ang cholesterol hilabi na kung wala gaamping gayon sa ilahang diet ang mga katropa. Pang-upat, medical condition. Ano daw sa aduna usay mga sakit karon sa atong kapanahunan sama na lamang sa type 2 diabetes, no, and then hypothyroidism, no, and then even a liver disease mga katropa and kidney disease. Kung ikaw adunay mga sakit niini, aduna usab pagka problema sa gitawag na tog cholesterol level, no, tungod kay kining pagtunaw sa taba, no, pwede ka na maapektuhan kung ikaw adunay mga kondisyon sa type 2 diabetes, kidney disease and even hypothyroidism mga katropa, no. So mga prescription drugs, aduna usab mga gitawag na tog mga gipang maintenance din ha or gipang inom din ha nga mga medisina. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, labi na sa mga nagagamit din na og mga birth control pills, no, take note, no, and just remember nga di na possible po dahil sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, any anti-inflammatory meds, antidepressants, tawag ani magmatkon ranta mga katropa, no, wa man ginapasabot nga magundang mo sa paggamit ani, but be mindful, no, tungod kay aduna kining dako usab nga ika igo dinha sa imuha gayong function, particularly sa imuhang atay mga katropa. So atong nasayran karon daghan dai kini og mga factor nganong gataas ang cholesterol, not only the diet pero aduna po dai gitawag na tog mismo nga mga habits and lifestyle. And I hope and I pray, no, nga ato katong hatagan o pagtagad ugma atong ipaday natong pagtuon, hatagan tamo og mga simple and the basic ways and the solution paano gayud matudukon ang sab kining gitawag na tog pagtaas sa cholesterol, especially if you have already high cholesterol. Ugma atong hatagan o pagtagad unsay angay na tong buhaton, ha? Apat wa naman tayo igong oras, grabe ka paspas oras na to, alauna 29 na. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga questions, no, mga mensahe from Gary. Ato sa unahan si Sir Gary, no? Akong ubo, Dok, hapit na mag tulog ka bulan. Halos wala ko'y tulog, Dok, sigig ubo sa duyan na lang matulog. Tulog magbuntag. Namayat na ko, Dok. Unsa pa ni Seymour naman ni. Namayat na ko, Dok. Unsa, hindi naman maka-click. Namayat na daw siya mga katropa. Atong balikan, si Sir Gary, adunay ubo, tulo na kabulan. I advise, Sir Gary, ha, magpa-check ka. Kung wa pa ka nagpa-check, magpa-check ka. Ha, magpa-x-ray ka, magpa-CT scan ka. Para maibaluan kung unsa ginay pinakahinungdan nga nung niabot nagtulo kabulan ang imuhang ubo. Okay, basig dili na tawo na simple nga ubo, ha? O nya, kung doon na result, nakita nga din aduna dyan problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic, Sir Gary, aduna tay mga kombinasyon herbal and the food the supplement para gayud sa gitawag datog ubo, no? And then for the meantime, napakadena na sa inyong panimalay, pwede ka mo inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No, ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 2 times a day. Ang Santon Vitamin C, 2 kapsula before meal, bago ka mukaon. Muna'y kombinasyon. Unya, likay jug ka, Sir Gary, sa tinapay, biscuits, o gatas. Muna'y pinakabawal, o muna'y pinakakalaban sa gitawag na tug-ubo. Unya, ang ikatulo, kining mga mantikaon. Okay, pag mukaon ka, anak, mga katropa, tingala ka, ngano'n di mani mahurot, o ngano'n di mani mahuman akong ubo, tungod kay ginapadaghan mani mo ang mucosa diha sa imuhang tutunlan, ha? Dekay ka na, unya pag-inom dayon og krog, itry po ni Sir Gary. Carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi.
Moni amo pahumok sa imuhang plema, diha sa imuhang agianan sa hangin, diha sa imuhang respiratory system, mga katropa. O pwede ni imuhang isuka, urang uban, mag-uban din ha sa pagpagawas ni mo o gugaw. Imuhang ng imnon, once a day, at least, or 9 a.m. or 3 p.m. imuhang ng himoon, ha? But then again, I advise Sir Gary, magpacheck ka sa imuhang ubo para mahibaluan kung unsan na jud ang pinakahinungdan, no? Pero kung duro ka sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo bisita ha kini, mga katropa. Wa naman taigong oras, dagan salamat mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Ah, GERD cough ni Doc. Ah, so aduna kay GERD daay Sir Gary. Ay, naku po, bisitahan ang Yes to Heart Clinic. Aduna tayo specific combination. Especially, you need totally juicing therapy. Daghan tag mga client nga din adunay GERD. But thank God, tungod kaya we have specific combination of herbal medicine. Especially, kining juicing therapy, mo ni ang pinaka-the best. Sa mga katropang adunay, kitawag na itong GERD. No? Kaya ato ang manang hinluan, God. Mo na yung pinaka-the best, mga katropa. Ato ang hinluan. No, kining gitawag nato nga agianan din ha sa imuhang from your throat, from your esophagus. No, paingon gayud sa imuhang baga, kinahanglan mahinluan jud na siya, okay? Dagan salamat mga katropa, wa naman ta igong oras. Kini gayud ang inyong health consultant, si Jenny Druda. Sa pangalan po ng Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og baga pahinumdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May adlaw sa nan and God bless us all.

0: Mix FM Davao. Gamat oran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: X-rated sa XFM.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action pug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert kayo ni sir, taga Matanaw.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
14: Para sa dinamis?
13: Para sa turn yun ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. tour niyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
13: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, sugayon na ako na, miss.
11: Turbo Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit sa kunya.

0: kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Sinabi niya lang na may kinausap na ho siya. How did you find out?
1: Ganito po yan. Sa lahat naman po ng kaso na hinahawakan po ng National Bureau of Investigation, para po maging successful yung aming pag-iimbestiga, ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. Yung nga po, may tinatag tayong open source intel, human intelligence, and we also use tools to monitor things. At nag-trim down po tayo niyan, tinitingnan po natin hanggang dumating tayo doon sa punto na mayroon pong resolusyon yung ating pong kasong tinitingnan. With regards to po sa persons of interest, yung prosesong din yan po ang ating pong sinundan.
0: Okay. Without mentioning po kung sino ito mga tao na ito, or I mean, yung pagkakilala nila, kung nasaan sila, maaari po ba ninyong bigyan kami ng idea ito mga persons of interest na ito, kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano po ang klaseng trabaho meron ito mga ito?
1: Well, siguro po ganito, although I cannot reveal so much in the identity, but going to the process na sinasabi ko nga po, so we're using informants, may mga sinusundan po tayo. Ang una-una ang ating puntinignan dyan, yun nga pong sinabi na kumausap ng papatay at yung pong papatay ay pumayag na. So, ano pong ginawa natin dito? Tinignan na natin kung saan sphere po papasok, sino ba yung pwede, saan ba pwedeng nanggaling yon? Hindi kagad sino, saan po ba pwedeng nanggaling yon? At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya ay vice presidente at ang dating pangulo ay kanyang ama, ibig sabihin nakadevelop po ito ng mga relasyon, unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung vice president sa security group at yung pong mga double death squad. So tiningnan po natin at tiningnan by process of elimination yung mga tao po na maaaring doon nang galing or maaaring nakakaalam. And by process of elimination, nag-start po kami maraming individuals hanggang sa matrim down. Hanggang sa ngayon, kaya sinabi ko po kahapon sa kagalang-galang sa katanungan ng ating Senate President po, eh gano'n ba katagal pa to? And I said, we have great progress. Dahil lang simula po kami sa marami ngayon, na-trim down na po namin sa iilan na personalidad po.
0: Okay, panghuli ang pangalawa sa huling katanungan ko po, ginong testigo, ay ito pong threat na ito, ito po hanggang ngayon, continuing threat po ito, or pwedeng i-execute anytime ng mga sinasabi ninyong persons of interest?
1: Yun na po yung atin pong pangamba na nakikita. Because hindi po natin nakukuha, sigurado po tayo na may kinausap at pumayag, subalit yung pagkakakilanlan ng taong kinausap ay hindi pa rin po natin nakukuha. So ibig sabihin po, yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious. So yun po yung gusto nating i-address dito.
0: Panguling katanungan na lamang, Mr. Witness, na-impormahan na po ba ang Pangulo at ang kanyang PSG para alam ho nila ang kanilang gagawin at hindi po sila malingat sa kanilang seguridad?
1: Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa ating sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po na ginagawa po kami.
0: Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Lacson, thereafter, we will recognize first, with the indulgence of Senator Judge Rafi Tulfo, the lead prosecutor, for her manifestation. As I understand, she asked for time for a huddle to determine whether she will still conduct redirect. So, Senator Judge Lacson is recognized. You have 2 minutes, sir.
3: Thank you, sir, Presiding Officer. Follow-up lang ito sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon. Relating to three similar cases, ano? Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka VP Sara. No? Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwede apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste, at saka kay VP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-refer pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba?
1: Yun po yung amin pong ginawang investigation ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yung dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin na inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually. But we have coordination also po with other agencies.
3: Yes. So walang ongoing law enforcement investigation against Mayor Baste?
1: Kasama po dito sa ano po namin, sa special task force po.
3: Yung bang special task force, and this was this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina, na-formed ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara?
1: Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong Ridge Sally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito.
3: So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste?
1: Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well.
3: Pero halos pareho eh. Kaya iniisip ko, baka mayroon double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho sinabi nila na maliwanag naman bukod doon sa January 2026 na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov threat against the First Family na sundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din eh. Pero bakit inimbisigahan nyo kay Vice President Sara at na-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin?
1: Sapagkat ang isa pong dine-develop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the jury of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po.
3: May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang ko kay Las Cañas.
1: Opo.
3: Okay. Yung kay Las Cañas, ginamit nyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC.
1: Tama po.
3: Parang pang open source.
1: Tama
3: not
1: po,
3: for
1: sir.
3: Anything, di ba?
1: Not for anything po.
3: So
1: yes,
3: walang
1: sir.
3: Evidentiary value ito.
1: Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin dun po sa isa nga dun sa five standards po natin na pattern of violence po.
3: Pero wala kayong intention na kung magpapile kayo ng kaso, isasabit yung affidavit niya na sinabit sa ICC?
1: As a matter of reference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang krimen or what, sa palagi ko po, baka po hindi ito tatanggapin ng korte po.
3: Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte.
1: Tama po.
3: Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo, in-expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense, na initially, deny nang deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK. Hindi ba dapat part din nyo ng open source information gathering ninyo?
1: Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify tapos binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing new report do sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC, nagkaroon po ng interview kay Las Cañas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC, at nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po.
3: Pangatlo na po yun.
1: So,
3: alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which I, as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. Then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround.
1: Tama po.
3: So I even consulted a retired justice na kaibigan ko, ano bang mas patimbang dito? Ang sabi niya, ang talagang jurisprudence, yung original na statement, ang mananaig kesa doon sa parang binaliktad na statement, which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source?
1: Tiningnan po namin.
3: Kung tiningnan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon.
1: Tama po, and we are also aware dun sa pagbalibaliktad. But on the news that I was mentioning po, Your Honor, mismong sinabi niya, pipirmahan yung affidavit, at sinabi po niya, this is 186 pages. So nang tinitingnan po namin, yung statement na yan, tumugma, at pangalawa, it's been the subject already of an ICC, it's being used as an evidence. At least there is a legitimate court that looking into it, which it was considered, na ibig sabihin, tinanggap po ng isang lehitimo na korte po.
3: Yeah, I'm not trying to put you on this spot, I'm just trying to be fair, ano? Kasi gusto ko talaga maliwanagan para pagdating ng takdang oras, alam po yung aking boto.
1: Tama po.
3: Salamat po.
2: Thank you,
3: po.
2: Senator Judge Lacson. Before the chair recognizes Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla, chair will not... Sorry, I forgot about you, Senator Judge Paglinan. Before Senator Judge Bam. Chair would like to call on the lead prosecutor again. Thank you for the sequence.
4: Thank
2: yes.
4: You,
2: what is the pleasure of the lead prosecutor? Shall you conduct redirect?
4: Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the president constitutes threat to the national security.
5: Again, Your Honor, inconsistent.
2: Counsel, you are once again reminded to kindly avoid conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect.
4: Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make.
2: As long as these are not conclusions of fact and law, Counsel, as
4: yes,
2: you have been reminded and guided accordingly. You may proceed.
4: It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established.
5: Objection,
4: already.
5: Your Honor. Again, this is a conclusion of fact and law, Your Honor.
2: Counsel, the counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're
4: satisfied. I have another manifestation, Your Honor.
2: And you're contented with the witness given, with the testimony rather, given by the witness you presented. What is your second manifestation?
4: Nice ko lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipinresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness. Kagaya na po ng sinabi ng presiding officer, ng tatlong ulit pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y ipresenta bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor.
5: Short rejoinder on that, Your Honor.
2: The lead prosecutor is not yet finished.
4: To conclude, Your Honor, the prosecution finds it unnecessary.
5: Objection, Your Honor. Same
2: allow the lead prosecutor to finish.
4: The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination.
2: Thank you, counsel. Duly noted. Just do you still want a rejoinder?
5: Just a short rejoinder on the Las Cañas issue.
2: Yes, counsel.
5: Again, Your Honor, according to the rules, an affidavit must be testified to and identified by the person or the author of that affidavit, and in this case, such was not done. So, and an additional manifestation, Your Honor, that considering that it is unsigned and unnotarized, the law considers it as a mere scrap of paper. That's just a manifestation. And
2: then let instead of letting this be an ongoing argument between both counsels, let the chair state.
4: Your Honor, may I just correct the manifestation?
2: No
4: of
2: need,
4: the
2: counsel. Let the chair state for the fourth time. The affidavit of Las Cañas was not offered as an authentic document executed by the affiant, only that it was part of the documents used by Director Matibag in his open source investigation, as also clarified for the fifth time, if I will count it, by Senator Judge Lacson, that it was only part of the investigation of the NBI through what is called an open source investigation. Again, to reiterate, not as proof that of its authenticity and the truth of the contents contained in the affidavit or document purporting to be executed by Las Cañas.
4: And that it is signed, Your Honor.
2: Let that be the end of it, counsels, if you may. And we can proceed to the interventions and interjections of Senator Judges. Forgive my inadvertence earlier. Chair will recognize in this order, in the order that they indicated to the chair, as pointed out by the clerk of court, Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla as of now. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes.
6: Mr. Witness, kahapon, naitanong ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo, pamilyar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Ceron, and Joe Mark Ebkay?
1: Narinig ko po sila.
6: Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso?
1: Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis, dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay yata, ano, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward.
6: So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito?
1: Yung isa po, construction worker. Hindi ko po maalala yung isang tao.
6: Yung isa ay unemployed college graduate.
1: Ayun.
6: So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, i-compare natin dun sa ginawa ni VP Zara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta, almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyari ang mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that?
1: Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case, katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong naka-pending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po.
6: Mali nga yung pagka-aresto, actually warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now?
1: Well, I can only speak po for my bureau, the NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin.
6: Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Lenny Robredo. Halimbawa lang, of course, Lenny Robredo would not do that kasi I know wala sa karakter niya. Nagbanta si Lenny Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aresto si PRD tulad ng ginawang pag-aresto doon sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate?
1: Well, respectfully, it's calling for an opinion, but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher, ay inaresto dahil sa banta, eh, posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon.
6: Thank you, Mr. Witness.
2: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Villanueva may proceed with his interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir.
7: Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, nung sa talakayan dito sa korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong development sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po, kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no? Kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito, eh, sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata?
1: Your Honor, dalawang bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismong ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na meron akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin that we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. So pagkat ang banta po sa Pangulo, kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito, eh ito rin po ay magdadaos ng ligalig, kaguluhan at disrespect po sa ating law and order. And that is the very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation.
7: Yung binanggit niyo na may mga persons of interest, so yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kaya kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata.
1: Tama po, Your Honor.
7: Thank you, Director Matibag. Napanggit niyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakalap po ninyo, sabi niyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi ang... Gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi na aktibo pa rin po ba ito noong 2024, kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent?
1: Sa amin po investigasyon, lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and with narrowed it down, siguro ito na inaantay ng marami rin na finally, ma-identify natin, we are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po.
7: Let me wind up, Mr. Presiding Officer. No, in relation again to the Davao Death Squad that we were talking about, aktibo pa po ba sila noong 204? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan, sa inyong nagpapatuloy na investigation? Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po ng National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon, o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito?
1: Well, again, kanina po tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms, at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po.
7: So even those who are actively involved right now, men in uniform, that what you're saying?
1: That is something that I can say, because general naman, it will not go to the identity.
7: That will be all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Matibag.
2: Salamat po. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
8: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division.
1: Opo.
8: Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon, na chinecheck po ninyo kung hindi lang ito isang tao, pero kumbaga grupo na po ito, or may plot, may ploy, may nagkukunchaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon?
1: Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama, para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahin ng ating Pangulo, we have to also monitor it, because the possibility of endangering the life of the president during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat.
8: So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division, dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
1: That is also an angle being considered, but that's not the main reason po.
8: Alright, salamat.
1: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
9: Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa persecution. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution, napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
4: Tama po.
9: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
4: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
9: Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
4: Your Honor?
9: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po ah, sa loob ng Senado, dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan, sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
4: May I answer, Your Honor?
9: Apo, apo.
4: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
9: Pakisagot na lang po, kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
4: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
9: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
2: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement,
4: Honor,
2: of the honorable senator judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
4: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan, dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay iprinisenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonyo ng witness.
9: Hindi pa din po sinasagot ang
2: lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin kay lead prosecutor na ang testigong pabalik pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
4: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
2: Sa pangkalahatan, oh.
4: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
2: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yun?
4: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
9: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong tagapamahala hukom.
2: Senator Judge Padilla.
9: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 Hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, eh isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
4: Your Honor, we, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
9: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa.
2: Kindly maintain order within the court.
9: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
2: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
9: hindi po, order. Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
2: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
9: Ako po.
2: You may proceed, Senator Judge.
9: I was interrupted.
2: With your apologies.
9: So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
4: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
9: Tistigo nga, judges nga yung sinasabi eh.
4: Prosecution, Your Honor.
9: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba?
4: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
2: Lead counsel, I think that was more.
9: Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong kay Senator Judge.
2: Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
9: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
4: Yes, Your Honor.
9: Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
4: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
9: Maraming salamat po.
2: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
9: Opo, opo. Maraming salamat po. So ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin
2: na
9: hindi siya...
2: With the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
10: Walang mic. It's kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority,
11: umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Thank you.
2: The comments of Senator Judge Raffy Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up, because his time already lapsed.
10: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, ilang beses na ako pinindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nandiyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.
2: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer to kindly be consistent in doing the reminder, polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Senator Judge
12: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
13: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
15: You've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, sa wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo.
2: The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Raffy Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla.
9: Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Raffy Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo.
2: Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you're gonna bail of the maraming second round if there's one.
9: Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Atty. Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo.
16: Tama po.
9: Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin.
16: Tama po. Campaign manager niyo pa po.
9: Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number one po sa akin.
16: Tama po. Sa lugar po namin, number one po kayo.
9: Opo. Atty. Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba?
16: Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
9: Ayun. So, hindi po kayo connected noong panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
16: Hindi po.
9: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
16: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
9: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
16: Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
9: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
16: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
9: Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
16: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya.
9: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
2: Thank you, Senator Judge Padillas. The Senate President is recognized for his interjections.
17: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ng natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
16: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
17: De, pero merong, yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
16: Well, persons of interest yun nga po. Ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Oh, katunayan, nakakausap na po.
17: De, but, so ito, hindi ito yung actual na nakontrata?
16: Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng amin pong pag-iimbestiga.
17: De, gusto ko lang by process of elimination, yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
16: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po.
17: Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
16: Tama po.
17: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata.
16: Tama po, Your Honor.
17: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to?
16: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and
17: give
16: the officer's
17: example.
16: Intel.
17: Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
16: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
17: So base ito sa human intelligence.
16: Human intel po, tama.
17: Pero pwede ring mangyari na itong person of interest, wala ring kalalabasan.
16: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
17: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero. Walang kalalabasan.
16: That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
17: So in other words, yung probability, mataas.
16: Mataas po.
17: Anong, gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in
16: siguro
17: your own
16: po,
17: opinion.
16: Siguro po from the scale of 1 to 10, eh, dado dun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
17: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
16: Tama po.
17: Oh. Babalikan ko lang yung statement niyo na nakakausap niyo parati yung na-mention niyo yung Vice President Security Group.
16: Tama? Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga.
17: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group?
16: Meron
17: kasi
16: pong...
17: nabanggit niyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No, kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo?
16: Well,
17: kung pwede niyo sabihin, ha? I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
16: Actually, meron pong personalidad na kasama ron.
17: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
16: Yun nga po yung sinasabi ko that there are actually doon po sa aming na narrow down, there are
1: men in uniform who is in active service.
17: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
1: Tama po.
17: So paano, kung pwede silang palitan, paano baan sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
1: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan, at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
17: Sige. Maraming salamat, Ginong.
1: Salamat.
17: Thank
1: po.
17: You, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
18: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyo, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang director mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya?
12: XFM. Impeachment coverage.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: XFM. Impeachment coverage.
18: Pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President.
1: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
18: Yes. Meron ba kayo na monitor?
1: Wala po.
18: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
1: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
18: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the president, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever.
1: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
18: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
1: Hindi po.
18: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
1: Hindi po.
18: Or kung ikaw ay when is it allowed? When is self-defense a valid assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
1: Nakabalangkas po yan sa revised penal code. Kaya lang, hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung okay. Self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento.
18: So, just to wrap up, so, ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
1: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon, bilang isang pangulo ka,
16: eh meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
19: Okay. Maraming salamat.
20: Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika.

0: last 2 minutes na po.
1: Thank you, thank you, Mr. President.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
1: Sabi ni Annika, tapos na daw.
0: Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May salamat extension po. Na 5 minutes po. Thank you, second round.
1: Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
2: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
4: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
5: Paguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
2: So, kung may kritisismo, pero meron din pong potential na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
5: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
2: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness. Sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala ng katotohanan yung pahayag nila?
5: Ang testimonya po na paiba-iba ay dyan po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganung testimonya, bakit nagbago. At eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
2: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon niyo?
5: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Marami din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung anuman, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
2: So bagamat syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
5: tama po
2: hindi
5: yan
2: na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
5: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangan tanggapin o paniwalaan ang testimonyang sinasabi po ng isang tao.
2: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
5: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
2: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
5: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
2: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na na concern sa national security?
5: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung punti na tawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
2: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
5: Tama po.
2: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
1: Thank you,
2: Officer.
1: Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Manamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creations. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creations. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creations sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creations. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.
1: Kaklarek, sana!
17: Exciting!
20: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minantigom kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
9: Santon Plus Gold.
10: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The secret of health.
7: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Kaklarek sana.

0: In union, you never far apart.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Kag larik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado.
3: Si Balam Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Cellphone
1: Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
1: Sister Pain.
9: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Clarex!
8: Exciting!
12: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
11: Kaklarek sana!
8: Exciting!
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. This portion is brought to you by
15: Turbo Man Enhancer.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.

0: po nga mao ang Santhon Vitamin C. Nakaayo magud siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini, dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali sipunon, immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
1: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
2: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Ako mugukod nimo. Di man gani ko mo apas, bisan late na ko.
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarence, Anna.
7: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

Houseborn ko, mayong gabi sa tanan. Live na usab kita dinhi sa toang programa sa ang tingog sa Reformasyon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mayong gabi sa tanan, mga listeners o mga mahal kong tigpaminaw dinhi sa toang istasyon sa XFM Tagum City. Ako nagapanghinaot nga kamo magapadayon sa pag-uban o pagpaminaw sa pagsubaybay sa tuwang programa ni ining kagabion. Ang ato ang uluhan karon o topic karon ni ining kagabion mao ang ato ang langit nun nga puloyanan. Pero bago pa mga igsoon, higala, ato ang pasalamatan ang ato ang mga nagahimo o nagadumala ni ini nga programa, nagahatag og kinabuhi sa maong programa sa tanan nga nakahukap ni ini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, XFM Bukidnon o XFM Sambuanga o XFM San Frans o XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan sa nagkalain-lain nga mga dapit o mga kaigsuunan, katawhan nga nagabuhat usab sa maunga buluhaton nining ato ang istasyon. Ako di ang pasalamatan ang ato ang CEO, maayong gabi kanimo din ha sir, si Doc Remelitooy, uban sa iyahang Vice President, Ma'am Olibainoy, o sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, maayong gabi sir, o sa ato ang Istasyon Manager, Arnel Cortez, o sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Tagupa, J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanatong tanan. Ug alang sa ato ang pagpanimbaya sa tanan nga mga nagasubaybay niini nga programa ang tingog sa Reformasyon dinha sa Mati, mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, Autida family, Sister Jima, maayong gabi kanimo dinha, ug sa Nodalo family, maayong gabi kanimo din ha, Brother Ili Nodalo. O sa diha usab sa Lupon, mga kaigsuunan, Brother Plenius and family, Ilugon family, o si Brother Fred Tapad, uban sa iyahang pamilya, Brother Titing Ingalan, uban usab sa iyahang pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Pantukan, Bilardi family, maayong gabi kanimo diha, Brad Tuto o Sister Sira, Divina Gracia and family, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Manginaot kong ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo samtang magasikay-sikay kamo niining kagabion alang sa panihapon. O sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum, sa mga kaigsuunan, labi na kang Doc Manasis Dumagit and family, ingon man usab sa iyahang mga kabataan, Doc Vincent King Dumagit. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa mga kaigsuunan, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, Francisco family, o Doc Lagit family, maayong gabi kanimo din ha usab Doc. O sa mga kaigsuunan nato din ha sa Abiud, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, Bukaling family, Alingalan family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyong tanan. O sa mga kaigsuunan sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, uban sa iyahang pamilya, maayong gabi kaninyo diha, Sister
Ali Inuhales, mayong gabi kanimo din ha uban sa imuhang kabataan ug sa mga kaigsuonan, no, nga dili tamo ma tagsa-tagsa sa pag tawag. Manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin kaninyo. Diha sa mga kaigsuonan usab sa Nabunturan, Bongkak family, maayong gabi kaninyong tanan din ha sa akong mga uyuan, mga pagumangkon ug mga kaigsuonan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas ug magmauswagon ang inyohang kaugalingon ug pagtuo din ha sa Ginoo. Ug sa Compostela, Brother Saranya and family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ug sa atoang mga pastor karon sa dinha sa Mako sa Barangay Langgam, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Mga katropa sa mga kaigsuonan nga nagdumala din ha sa ato ang public meeting din ha sa Barangay Langgam. Ato ang mga pastor, si Brother Samuel Salbania, si Brother Emboy Abo-Abo, Jonard Ikunar, yung manusab si Marlon Buhol, yung manusab kang Brother Tata Pedro Verdi, Lito Magton, o ingon manusab kang Brother Joniber Osaris. Manginaot kong anaa kamo sa maayo nga pagpahiluna dinha sa ato ang public meeting ug mag-gather ninyo ang tibuok nga katawhan nga naa dinha karon mitambong sa ato ang pre nga check up ug sa ato ang pre usab nga mga panambal. Kini lang o maayong gabi sa tanan.

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ang gugma murara na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting.
4: Mahal na ko siya ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin nimo, gahi kagyog o. Sige, tanawon bitaw nato og unsay padol nga na nang imong pagpakabuang diha na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
1: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like good. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Clarex!
1: Exciting!
10: Sister Pain!
15: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
10: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex ka! Clarex kayo mga katropa! Time check is alas 7:03 na sa gabi. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: Ayan, mga katropa, let's get loud. Ayan, let's get loud. Oh, maayong gabi sa inyong tanan, mga katropa. Wash day. Anong wash day ngayon? Siyempre, pag wash day? Wednesday. Ayan. Wednesday pag wash day. Time check is alas 7:24 na sa kagabion sa inyong mga radio diha, sa inyong mga orasan. Kung unsay oras sa amu adiria, maupod ang oras sa inyo. Depende kung naamo sa Philippines, we are same time. Ah, di ba? Ay, mga katropa, July 22 na gyud. Pila na lang kaadlaw, mga katropa. August naman po, mga katropa, kadayawan sa Davao. Ano, pagkadayawan, dagan kay harvest. Ano sabi mong harvest? Masay harvest, mga katropa. Oo. I-harvest gin na to ang dapat i-harvest, no? Shoutout na to ang nagapaminaw karon sa ilang mga monitor. Sa ilang mga monitor, dira, no? Sa ilang radio. Sa ilang mga sakyanan. Oo. Na yung nagapaminaw karon, nagatikaw-tikaw. Oo. Shoutout na to si Sir Pitpit Digal. Dira sa may... si Sir Pitpit na ana dya sa may Crossing Matina sa Nabwa. Gamit tayong tiyo, host call. Ayan, opo, nag-aulan na po mga katropa. Ingat mo, no, sa mga prone sa landslide, lalo na diyan sa Bukidnon side. Buda, Marilog District, Davao City, o slippery, ano gyud. Delikado ng inyong mga balay, dira, no, kananaagyud sa prone gyud sa landslide. Mag-backwit sa siguro ta mga katropa. Ayan, shout out kay Kuya Wooden Neri. Sabi ni Kuya Wooden, no, ang manager ng Elostree branch ng OIC. Good evening, Sexy Angel. Shout out sa OIC, Oro Integrated Cooperative Elostree Branch, and successful mid-year assessment sa Oro Integrated Cooperative held in Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Ayan. Pa-shout out, sabi nga ni Leo Mas Herbolario, pa-shout out naman sa Herbolario family in South Cotabato, RSTCM family. Of course, shout out natin po ang Alpha Omega po. Oo. Ang World Alpha Omega World Peace. Opo, sila po yung nakikibaka or nakikipaglaban sa mga taong inagawa ng lupa. Ayan. So shout out po sa ating Ayan, Rex Ordiniza. Good evening, katropa. Good evening, sir. Good evening, Sir Rex. Kumusta, ulan ba dira sa inyo? Ayan, sa mga bago lang nagapaminaw karon. Oo. I-enjoy na to ang mga nalalabing oras, mga katropa. 7 PM to 9 PM po tayo mag-uban-uban. Pakishare po sa ating live. Oo. O sa mga balita ninyo dira sa inyong mga lugar karon. Oo, kusog ba kayong ulan? She's gone. she's gone. Wala yun. Ayan. Sa BCI Tumbok. Opo, ayan. Oo. Sige po. Ang ating Alpha Omega. Oo, Alpha Omega World Peace. Opo. Ayan, fire tayo ngayon, mga katropa. Kahit natugnaw kayo, fire tayo. Okay lang. Ayan, shoutout tayo dira sa atong sa atong FB Live. O Ana Valdez. Opo, Remedios Laing. O Remedios Laing, asa ka nag-work? Oo, asa ka nag-work? Kabilenda Herda. O sis, diri ka pasok sa ato ang live, ha, sa Davao Katropa 89.9. Daang ato ang FB page, mga katropa. Opo, follow nyo po ang 89.1 XFM Davao Katropa. Live po tayo, mga katropa, sa atong radio station karon. Oo, 89.1. Oo po, sa nag-live sa ating nagtanaw sa atong FB live karon. Oo. Pwede mo mag-greet. Oo, sino na birthday? Pangutan na lang nato, mga katropa, boy. Kinsay na birthday? Ayan. Sige, sabi.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Kinsa nag-birthday? Oo, happy birthday sa mga tanang nag-birthday karon. Oo. Enjoy natin ang ato ang birthday. Oo, kasi ikaw nag-celebrate sa birthday ang uban, dili na gid naka-celebrate silang birthday kasi dito na lang gid sila taman kung asa sila taman sa ilahang kung asa nga dito taman ilang ginhawa. Ayan, but
1: kinsa nag-birthday?
0: Ayan, kantahan na to.

sa tanan ng birthday, happy birthday sa inyong tanan mga katropa. Oo, pa-shout out kay Madam Dani, Dani Rose. Dani Rose, Agida ng RSTCM family, happy, happy birthday. Thank you for inviting me. Ayan, pag-great. Sa mukha niyo. Pag-great, pag-great siguro. Ayan, tarong-tarong nga na sis ba? pag-greet siguro. Pag-greetings, Ma'am Jel, sa akong uncle. Uncle ko, Papa Erning. Ay, kay Sir Papa Erning. Dira sa Bansalan. Bansalan ba na na? Katropang sis Belinda. Opo, happy birthday po today. Birthday pala today ni Papa Erning ng Bansalan. Watching from Midsayap, Agaton Gonzales. Sir Agaton, paki-follow niyo po ang ating 89.1 Davao Katropa Digital. Live po tayo din sa atang sa ato ang ano, digital po sa XFM Katropang si Katropang Agaton Gonzales. Ayan po, sige kantahan natin si Papa Erning ng happy birthday, be.

Ayan, taga Midsaya, si Sir Agaton. Dan, thank you po. Ay, sige po, message po kayo, Sir Agaton Gonzales, dili sa ato ang FB Live.

yan. We always happy talaga ang birthday ka, tropa. Oo, dapat happy ang birthday. Oo. Pag birthday, ang sagani ginaano? Oo. Pag birthday, mga katropa, ang sagani gina-wish na to? Oo, wish ko lang. Oh, pag birthday mga katropa, no, murag mag-unsa man jud ka, murag ako gibayook diri oy. Okay talaga. Sige po. Oo, pagkatapos ng ato programa mga katropa, na ay nag-invite nga birthday, oy nako po, mag-diet sud ta ani mga katropa. Mhm. Ngay murag kung murag gibayook naman ta ani ay. Murag sa ko ang FB live mga katropa, murag ko gibayook pero pag diri ko sa ano, diri sa monitor ng XFM, guwapa kayo ko. Mura kog naunsa, mura kog si Kinsa. Pero kung diri gani sa ko ang FB no, magsulti makastinood ko lay. Anyway, mga katropa, tawanan mo ang iyong mga problema. Okay? Opo, tawanan mo yung problema mo. Ayan, ganun lang oh. Ayan. Tawanan nyo mo yung mga problema mo, huwag mong isipin na problema yan kasi problema talaga yan. Ay, huwag kang mag-alala. Ano, may nagmamahal sa'yo, nandito ako, chaks! Ayan, katropa, kailangan mo ba ng pagmamahal? Opo, ikaw sis Belinda, nagmamahal ka na ba? Sa mga taong nagmamahal o sa mga taong iniwanan ng kanilang minamahal, opo, huwag kang mag-alala ka tropa. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nandito si sexy DJ Angel. Ah, ay sabi!

Sige. Ayan. Parang you're my heart, you're my soul lang katropa eh. Kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, shoutout na lang natin ang ating mga sponsors. Magpasalamat kita sa atong sponsors, mga katropa. Mm-hmm. Ang Gings Famous. Oo, ang Gings Famous dira sa Carmen, no? Gings Famous Bibingka diha sa Carmen. Ayan. Ayan.

0: manjukan. Unsa? Lami kayo!
1: Lami kayo.
0: Yan. Ganong kalami ang iyahang bibingka, katropa. Oo. Kung nakatikim ka na ng mga bibingka na lamian, walang katulad ang Bing's Bibingka.

Kung ikaw, entrisado ka katropa nga gusto ka magbenta, oo, at matilawani mo ang Ging's famous bibingka katropa. Tawag lang sa ato ang hotline, diri sa ko ang, pwede ka mag-message sa ko ang number katropa, 0997-857-9037. Or pwede ka mo direct kay Ging, G-H-I-N-G, ang iyang FB page, Mac Forest, M-C-F-O-R-E-S-T, Mac Forest. Or pwede ka mo tawag or mag-message ako akatropa ng sa 0997-857-9037. Dami kayo niyang bibingka katropa, walang katulad, parang ikaw lang. Pag natikmahan, hindi na iiwanan, binabalik-balikan. Ay, ganun kakasarap! Ay, makaingon siya tagilo kayo! Pag makakaon ka sa Ging bibingka katropa, ay nako po. Makaingon jug kag paskang lamia. Oo. Parang ikaw lang? Oo. Nadili makapangagda pag ikaw na ang humahata. Ay! Kagila kuya! Bitaw. Seriously. Ayan. Salamat kayo sa ating Ging famous bibingka katropa. Naghahanap kita og consignment base mga katropa. Oo, pero hindi siya mabalik kasi kakainin talaga at mabubusog ka. Sa isang bibingka pa lang katropa, Kuya Wooden, opo, ang ating merienda sa ating mga pag nagpa-meeting tayo dira sa ano, sa OIC, sa Oro Integrated Cooperative, opo. I-order na natin ang Ging famous bibingka. Oo, fresh na fresh from the oven. Oo, pwede po, di-deliver natin ng oven direct sa inyong house. Ay, tsa, seriously. Bitaw, seryoso mga katropa. Ayan. Pasalamatan po nato katropa, ang Solo Mint. Ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Pag nahaplasan ka, makaingon jug kag ing-ini kalami pag nahaplasan. Oo. Ang Solo Mint katropa, pag once na penetrate na sa imong skin, dili siya danlog sa imong lawas. Mm-hmm. Dili danlog sa lawas katropa. Pag human og haplas, mo penetrate sa imong skin, lami kaayo sa pamati. Oo. Tanan imong sakit-sakit, mawala gid katropa. Pero ang sikit sa imong kasing-kasing, nga iyahang gipasipad-an og ipanamastamasan ka tropa kana inuman na pag inom na ana og Fern D vitamin D3 dili na na makaya sa Solo Mint. Ayan ang atong power trio mga katropa, kung naakay sakit sa kasing-kasing kay gibulagan ka sa imong hinigugma, nagkaroon kag heart failure, dili ka makatulog, nagkaroon ka ng insomnia, nagkaroon ka ng depression, anxiety, itaas ang imuhang sugar, nag-diabetes ka, kay nga no, gasigi kang kaon-og. Tsokolate. Oo, kada adlaw, kada minuto, kaya ang gitawag, ana, stress reliever ko, no? Oo, stress reliever ko, no, ang chocolate. Oo, pangpawala ng depression. Pero, pag kinaulahian ka, tropa, nagkasakit ka, kay na-obese naman ka, inom aning Fern D vitamin D3. Fern active kay anti-stress siya. Ang Fern D makatabang, dili ka maka naasay happy hormones, makatabang ka nang dili gani ka katulog. O makatulog jud ka katropa. Oo. Kung dili ka katulog, tawagi ko kay pikpikan ta ka. Tiyan!

0: mo. Bitaw, seryoso. Gamita kining Fern D. Sabayan og Fern Active. Oo, og Milka. Ayan. Oo, pagkatapos ani ka tropa. Oo. Ya tapos manguhit si Mrs. or ang imuhang partner. Ya kapoy kayo ka, kapoy kay ka sa pagpanguma. Kapoy kay sa kapoy kay kag diskarte sa kinabuhi. Kapoy kay alaga sa imong anak. Kapoy pud ka sa construction. Dili na mo function ang imuha og tarong. Oo, dugay-dugay na mo naglabing-labing ni Mrs. Murag nagsige na lang gid pabikel si Mrs. Kay wala na gid nimo gi ano, gikalong-kalong, gikadal-kadal. Oo, kay daghan kay kag alibay. Kay ngano nagluya ng imuha ka tropa. Unsay imo on? Inom. Og Turbo Capsule, dietary supplement. Oo, men enhancer or women enhancer. Opo, FDA approved po ang ating Turbo Capsule ka tropa. Ayan, 30 minutos before maglabing-labing ni Mrs., inom og Turbo Capsule. Asa mapalit ang atong Turbo Capsule, mga katropa? Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika nationwide. Ayan, diya sa inyong mga suking mga butika, mapalit ang Turbo Capsule. Kung out of stock, pwede mo mag-order sa Shopee, TikTok, asa pa, Lazada. Wala na may lusot ka tropa. Kung ikaw gusto nimo ng happy life, pag happy si Mrs. na ay cuddle-cuddle, na ay sabak-sabak, na ay aring king-king, makaingon jud kag lami ka ay ang kinabuhi. Ayahan. Ayaw kalimti ka tropa ang paglabing-labing kay Mrs. Oo. Kay that's your obligasyon. Kakalamihan ang obligation, mga katropa ay. Shout out to, hello madam, si Ma'am Bibing Reyes. Good evening madam. Hi po Evelyn Villas. Ayan, shout out po sa ilahang tanano nga nagmonitor sa itong FB Live. Ayan po. Ayan Ma'am Evelyn, si Ate Bibing Reyes dira sa Bansalan. Oo. Follow nyo po ang atong ano, ang atong official FB page ng ating station, 89.1 XFM Davao Digital Katropa. Baliktad ba ako? 89.1 Davao Katropa Digital. Tama ba? Oo. Football ko ani ba? Follow nyo po katropa. 89.1 Davao. Ay, dili. Tanawa na tayo. Davao Katropa Digital. Davao Katropa Digital. 89.1 XFM Davao Katropa Digital. Ayan, follow po Ma'am Evelyn, Ate Bibing Castro. Hi sis Rebecca Casimiro. Watching po. Then follower natin to sa atong programa. Ayan, ayaw mo pagka, ayaw kalimot, shoutout natin ang, of course, ayan, kay Mate. Oo, kumusta? Ang ato ang classmate dira sa dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Madam Kring, si Madam Krongkrong. Shoutout pa, shoutout po, idol. Ayan, ito si Madam Krongkrong, oo. Pasimple lang ito, pero meron itong 20,000 followers. Ayan. Paano, how to be you po, Madam Krongkrong? Gusto ko ding magkaroon ng 20,000 followers. Ayan po. Saan naman itong atong, ano, inawa man itong, Sige ko, pendot, diri, diri na lang ko. Ayan. Si Madam, ayan po, upline. Ayan, sabi ni upline Rebecca Casimiro, hi po. Si Madam Krongkrong, pa-shout out po, idol. Ayan. Ayan, follow nyo po sa atong, ano, sa atong digital, sa atong XFM Davao Digital. Live po tayo ngayon sa ating radio station po. Ayan. Ayan, live po tayo mga katropa. Follow nyo po sa aking, ano. Ayan, sige po. Oo. Pasimple lang ito si Madam ano, Krongkrong. We have 20,000 followers. Grabe. Ayan. Ayan, shoutout natin si Ayong Gulayan dire sa Dato sa Lumay. Kumusta na po ang taga-Buda mga katropa? Paano po yung mga medyo lisod-lisod siguro ang pagbiyahe sa mga gulay? Kumusta ang pagbiyahe dire sa mga gulay sa Buda? Oo, gikan sa Marahan, kay Naputol, o parang dili pa maagian. O so far, shoutout na to ang atong katropang Tolitz, kay Tolitz, at saka si katropang Jules Dato Pobre. Ano po yung update, katropa? Ano pong update dyan? Upline Joseph Ajok. Kumusta po, upline? Kumusta ang... Diyan sa Valencia, wala namang landslide. Dyan sa Bukidnon, opo. Ang daming landslide so far karon dira sa Bukidnon side. Opo. So, Buyag Idol. Buyag Idol. Yan po. How to be you po. Ayan. So, ayan. Pakiskista sa koko ni Madam Krong Krong. 20,000 followers. Oo. Patudlo mo mga katropa. O, i-add nyo po, follow nyo po si Madam Krong Krong. 20,000 followers. Ayan, Evelyn Vasquez Velasca. Ano ba yan? Ano na? Evelyn Velasquez ba yan? Ayan sa mga katropa, no, please share our live dira sa ano, sa ato ang kaninga sa ato ang ano katropa, dari sa ato ang Davao Digital katropa. Ayan po, XFM Davao Katropa Digital. Sa nagapaminaw karon, kung asa man iabot ni ang lanug-lanug sa atong mga katingugan sa buong Region 11, lalo na dira sa Mati, Davao Oriental, kung makaabot na dira ang mga side, oo. Shoutout sa inyong tanan, kumusta? Wala ba'y pag-landslide sa inyong lugar? Oo. Enjoy natin ang mga nalalabing music mga katropa. Magbabalik po ako after sa mga ilang mga pahinumdom. 7:48 na sa... kagabi on, enjoy muna natin ang mga dance music mga katropa sa nalalabing minuto ng
1: XFM. Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Lamia sa Bation, at tong time nga concern pa kay Kasakua.
2: Kaklarek sana! Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayaw ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
1: Kaklarek sana!
11: Exciting!
15: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
16: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan. Ikaw may mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
15: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
17: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
17: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Vision X Plus, user, atong paminawon.
19: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, o pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
20: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
15: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: Oh,
0: miss na kita. Uy, babe! Gising!
17: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan!
21: Mac Turbo!
0: Oh, yes!
17: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
22: 7 Plus Herbal Soap!
23: Yan ang kalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
22: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis.
24: Santon Plus Herbal Soap.
2: Kaklarek sana.
25: Exciting.
17: Sister Pain.
26: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Cellphone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
28: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High, and

0: of health.
1: Kaklarex, Anna.
2: Exciting!
3: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarex, Anna.
2: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Anna!
0: Exciting!
2: Exciting!

0: I'm back again mga katropa. Ayan, shoutout na to, no, si Manolita Libre, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, nagapaminaw karon sa atong live. Maayong gabi katropang DJ Sexy Angel. Ma'am Jing, nagaulan pa dira sa Maharlika. Ayan, si Manolita, si Ma'am Lita Libre. Ayan o, Danny Rose. Madam Danny Rose Agudan ng RSTCM Family, happy birthday po. Birthday niya po today. Opo. Nakantahan na natin yan, no?
1: Pinsan ang birthday.
0: Oo. Kantahan natin si Ma'am Madam Danny Rose. Ayan.

happy. Salamat sa mga nag-happy birthday. Sa mga nag-happy birthday, salamat sa pag-invite sa amo. Ayan. Oh, salamat sa pag-invite sa amin. Mm-hmm. Ready po kami. Ayan, Sister Rex Ordiniza, shout out. Ordinary, good evening, sexy angel. Shout out sa OIC Illustre Branch. Successful ang media assessment sa Oro Integrated Cooperative held in Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Sir Pitpit Digal. Mm-hmm. Ayan, sa tanan nagapaminaw. Oo, hello po sa inyong tanan. Kumusta ang inyong pagpanihapon? Ang oras alas 8. Siyete na sa kagabion. Ay, ganaan kayo sa buhay ng laptop, ganyan. Kumusta na ka mo? Nagapaminaw sa diha sa Sultan Kudarat, kagdira sa Corona del City. Saan na si Sir Arnold? Mm-hmm. Diin ka na, Sir Arnold. Si Sir Erwin, diin na. Di na ka mo mga langga. Oo, di na kayo nakadto. Shout out po sa inyo ang lahat. Opo, Sky Toilets dira sa Marahan, Namnam. Opo. Sila po yung nagabantay dyan sa Karsada. Oo,

kabuntat sa inyo, tanan mga angkol. Oo, tugnaw kayo dira, no? Salamat sa inyo hang inyong mga kasing-kasing o ang inyong mga pagtsaga diha sa pagbantay sa seguridad sa mga tao diha sa mga nagapangagi. Oo, okay. Naabi yung mga gahig o. Okay, wala. Manggod po yung ulo, katropa nga humok. Mao na nga, mangagi. Gignan nga, dili mangagi. Ayaw agi. Dili pa agihan. Mamugos yun. Muragod nag, ayaw ipugos kay masamad. Cool. Oo. Masamad tong pugson. Ayaw mo pagingon, ana, kay masamad na. Oo. Muragragog ikaw. Kung gipugos ka, tama po yung ban nga magpapugos pod ka, tropa. Oo. Oo, pugson. Pero, pagkataon-taon, oo, giganahan ra po. Bitaw. Ayan. Sa mga katropa ka ron nga nagabangutan sa ilang mga kasing-kasing. Nagadaghan ka ayaw gipanghuna-huna. Unsaon man pagdiskarte sa iya, ha? Oo, friend zone man kaayo. Oo. Dili kita naon ang mga messages. Oo, bisag unsa pod kay among gi-message. Oo. Kumusta na yo? Ay, tiyas, ame. Kumusta na yo? Shoutout na to ang nagpagwapa sa akong pilik mata, ang Wispy Beauty Salon. Dira na matagpuan sa ano, saan ka tropa? Matagpuan lang yan siya sa... Ayan, diha na matagpuan sa Almindras Gym Fronting. Oo, dira lang na siya sa Kimpo Boulevard, Katropa. Fronting sa Almindras Gym. Wispy Beauty Salon. Ayan. Sa gusto magpaganda ng brows, ng lashes, pwede po kayo dyan. Ayan, shoutout ko po sa hashtag ang aking mga nail tech dira. Oo, salamat po sa pagpatronize sa atong solo mint ang haplas na walang katulad. Ayan, shoutout natin si Madam Krong Krong, a user ng Solomint. Pag naganahan dyan siya sa itong Solomint, mga katropa. Madam Krong Krong is 20,000 followers. Oo. Amazing kayo, mga katropa, no? Sabi nga ni Madam Krong Krong, kung ikaw gusto ka magkaroon ng daghang followers, ayaw pamili. O kinsa imong i-follow, katropa. Pero ay, gusto pili atong criminal ngayon mong i-follow, katropa. Ay. Oo, kay masultais mo, ana. Ayan. Oo. Kung gusto ka madagan imong followers, tamang engagement ka, tropa. Unsay secret? Oo, imong tanaw ng ilang mga video. Tapos, hukdo ni mo. Hukdo ni mo tanaw ilang video. Ubusan ni mo ano, ilang

Ano ba yung bakat? Parang iba ata yung bumabakat ka, tropa. Bakas yon, magbakas po kayo. Bakasan nyo po. Bot pa sa bot. O sa ninyo mo mag-message or mag-like or maganda, carry, okay kayo. Oo. Put doon sa ninyo tog, katong sa tuyang video, tapusa sa ninyo kay dili ganahan si Meta anang dili mo mutarong o kuan. That's fake engagement. Oh, mag-engage kayo ng proper engagement. Ayan. Oo. Tanawa mo, tanaw mo mga reels. Tapos, ito mo mag-unsa ni, mag, na ay mga group of, ano, ang puti ko naman dyan sa monitor. Ayan po. Oo. Mag-ano kayo, magbakas. Magbakas kayo. Panoorin nyo ng maayos. Inyuhang tiwason o tanaw ang ilang video. Oo. Muna dagan kaayo ng mga followers ka ng Kaon, Travels, o ganahan man kaya ng mga katropa kay. Ganahan man sila magtanaw mga ingon-ana. O lalo na pagkaon, ganahan kaayo na sila, ana. Kaya dagan kaayo followers mga ingon-ana katropa. Mm-hmm. Kana mga nasa farm, kana nag-harvest, oo. Kana. Mangita mo content nga swak sa inyong hilig, mga katropa. Ayan, sige. Ayan, enjoy po natin mga music natin, mga katropa. Magbabalik ang inyong sexy DJ Angel.

0: Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Heal.
4: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
5: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
7: Unsaon man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: Tambayan sa Katropa.

what I am. This release 1975. Murag wala pa ka natawaan ni mga katropa, no? Kaning Love Me For What I Am, o pinasikat ng Carpenters. Opo. Love Me For What I Am. Higugma ako in Bisaya. Higugma ako kung unsa man ko. Ay, grabe. Okay kayo. Higugma siya katropa, bisag unsa pa na siya. Kay kung tinuod ka ng higugma sa iyahan, bisag unsa pa ng iyang mansa sa iyang kagahapon, imuha gid na siyang pagadawaton. Kay kung ikaw, dili tinud-anay ang imong gugma sa iyahan katropa, kung tanan niyang mga kagahapon, imuhang ibalik-balik sa iyaha, wagid gid kay gugma sa iyaha. Giimuha ra gid na siyang unsa man, gipatulan kay to feed your fantasy. O it's just a fantasy. Fantasy lang ni mo siya katropa kay tungod kay lamion ba siya? Or kanang letter B? Letter B, dako ba? Dako ba? Ang iyang gugma or ang iyang kasinatian? Mm-hmm. If you love that person, mga katropa, kung unsa man na iyahang mga past, mauna gani nga, kung mahigugma ka sa iya, higugmao ni mo tanan, dili ni mo ibalik-balik ang iyang kagahapon, kay kagahapon to, dili man pwede mabalik katropa, ang kagahapon nga pwedeng mahimong karon. Ay! Oh, kasabot ka to katropa? Mm-hmm. Maugani katropa no, na kung ikaw, murag kung ikaw nga naa kay gihigugma niya, oh kanang imong gihigugma ka tropa naa na siya past, oh naa na siya kagahapon, lalo na ni patol kag solo single mom, naa kay karelasyon single mom ka tropa, oh lisod sad ng single mom niya, dili siya single, oh di ko sa iya kay single, ingon niya nga single mom siya, niya naaman dahil siya anak. Wow, ganyan nga single mom siya katropa. Naa siya anak. O na siya nga ginaingon katropa. Kung piliin ni mo ang single mom, kinahanglan higugmaon ni mo ang iyang anak. Kung kailangan ni mo siya, gipili ni mo ang isa ka single mom na ay mga anak, higugmaon ni mo ang iyang mga anak. Kung ikaw po single dad, oo, nipatol ka sa single mom. O, single kay dili double. Oo, higugma ang iyang mga anak. Sama sa paghigugma sa imong kaugalingong mga anak. Kung tinud-anay ang imong gugma sa usa ka, sa imong kapig, sa imong partner, kung unsa iyang gihigugma, higugmaon po ni mo katropa. Ana na siya. Ang tinuod nga paghigugma katropa, dili ni mo pasakitan ang imong isig kagihigugma. Oo. If you love that person, you give all your heart. Oh, fully. Your past is your past. Your present is your partner now. Oo. Ayog balik-balik ka ang mga kagahapon katropa kay nang labay na kadto. Ayan. Mauna siya. Kung ikaw po, di patol complicated, kabalo ka nga complicated na siya, dawato ni mo kung unsa ang mga circumstances sa complicated na relasyon. Kay gisudlan na ni mo katropa, hala. Ot nga na, oo. Kay nga nung hing-enter, bitaw, seriously. Mauna siya katropa nga, ang tanan nato nga ginagihimo kada adlaw ang mga desisyon sa atong kinabuhi katropa. Oo, parang it breaks it or magiging better or magiging bitter tayo. Time check is 8:48 na katropa sa inyong mga orasan. Oo, murag hapit na po, pila na lang kaminuto, mubuto na po ang 9:00 sa kagabion. Oo, maghinahina na kitang pangkamas-kamas dira sa atong pamagpag, sa atong higdaanan katropa. Basig naa dihay mga utitod, naa dihay mga tuwad-tuwad. Oo, tuwad-tuwad. Kay na mga lamigas nga tuwad-tuwad katropa, kay mo tuwad-tuwad, manguna siya, good? Sakit kay na mamaak ng tuwad-tuwad katropa, o, diha, lalo na diha sa ano, Marilog District. Dahan kay tuwad-tuwad, dira ba? Kauban sa tuway-tuway.
Ayan, tugnaw kay na ng lugar ka tropa. Lami kay kina mag kadal-kadal kada ka tropa mo nang mga tao dira ka tropa no nagapaminaw karon diha. O lalo na diha sa ilaha. Dato pobre, shout out kay Jules. Oo. Diha nga lugar mga katropa. Dili uso ang Netflix diha dapita mga katropa. Ang uso diha magkadal-kadal padaghanay anak ka tropa. Betaw. Pwede bang gud ta mahimog anak at pwede bang gud ta mag labing-labing ka tropa. Dili lang gud nato i ano pod kanang oo. Naun sa maningaw nawala man ni. Ayan. Dili lang po nato iseryoso ang sige himog anak ka tropa tapos dili na nato kaya pakaunon pa eskwelahon. Magig responsable ta ka tropa. Oh, naa may mga ano family planning dirang dapita. Sa inyong mga barangay. O dool mo dira para magkaroon mo ng family planning na ay pag ano kana ganing dili lang magpalami-lami nya pagdating sa obligasyon duoy kay mga bata ka tropa. Oo. Mao na pag-isipan nato, mag-isip-isip ta. Okay ra gina maglami-lami, ayaw lang pod. Ano, isalikway lang na ka tropa ang dapat isalikway. Dili lang sala ang isalikway ka tropa. Isalikway nang dapat isalikway. Oo, dili na lang nato isigwi. Oh, kanang isalikway nang dapat isalikway. Oo, para dili ta mag-abundansya og mga bata dira mga katropa. Pwede ra gid maghimo-himo tag ano, maghimo tag maglabing-labing pero isalikway ang dapat isalikway. Ayaw tunla katropa, lisod sad. Ang oras alas 8:50 nasa kagabion mga katropa. Seryoso lang, isalikway ang dapat isalikway. Bitaw. Oo. Una-una to katropa, lisod kaayo nga daghan kay anak, luoy kay mga bata. Oo, mauna siya. Be responsible parent or responsible human being. Ayaw sige palami-lami dira pagpadapot sa panahon damag dito ta. Isisi nato sa gobyerno ang kadaghan natong mga anak nga dapat kita ang dapat mo obligaan na ayaw i ano ayaw mag unsa ni mag parang go to the world and multiply sige multiply diha kay ang bahalan kayong bugas. Oo. Ayan, dagan kay salamat si Pupang, sa inyo pag-uban-uban sa atong programa mga katropa, tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. From 7 PM to 9 PM, magpasalamat na kita sa atong technical, kay Bra, kay ano yan, kay Dalmeng Su ng XFM, kay Joff, at ato ang manager Jasper Magonsha. Ayan. Dagan kang salamat sa inyo mga katropa. Magkuyog-kuyog na po kita og mapuhon sa tamang takna. Ayan. Oo. This is your sexy DJ Angel ng tambayan sa katropa. Bye-bye na mga katropa. Good night.

0: designs to the next level. Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong duwa ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape.

0: kayo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Sis the Pain!
4: Ako si Ricky.
5: And I'm proud, Sis the

0: pain user.
1: Kay one time,
0: a sore throat ko,
1: wala gyud line,
0: makapawala
1: sa sore throat nato.
0: Sis the pain reguled. Bas-bas kayo mawala ang pain.
2: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka? Kana pakahanggugma nga maduggan yud ka.
1: Reset.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: היי נכון. מחכה קונסי מישון. בלי לנקו, להבות נלנגד טעני. מחכה קונסי מישון גדניה. מוסיתג פמינו נמה קנטהו ניה. גוסטו כאיתה מוקנטה פרו. Wala kita pag-asa. No? Hello po, mga gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Saan mo po lang yung tingog, day? No. Wala ko ni Karatsa. Ikaw ang chocolate. Ingan bitaw mag-amping. No? Mag-amping ka? Kaya wala yung amping ni Buno sa bangka mo eh. Na very wrong man hinuon ka. Pero bitaman gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programang Putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Laban. Pero bitaw oy, madungog usab ninyo nga to ang programa sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo nga to ang kaanyag sa so, ang official Facebook pages. Pariyog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Shaok pa! XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita madungog ug makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Labanin na lang yun din haaoy. Malagingan bita din haabi nga maski magkinaunsa, bahalag magkapagaw-pagaw, bahalag huwag ka nang magpiyok-piyok na tagamay. Ang importante, ganahan di hapunta mo trabaho. Sa manang tingog, ano man digot ay tingog? Mujuti ito, oy, naunsa mo. Hindi na pwedeng nga, hindi ka mujuti kay whatever reasons you have, basta kay kaya pa ni mong waktas, kaya pa ni mong maglakaw, importante, makajuti gihapon ka. No? Magchismis gihapon, to balik nga niya akong tingog. Ha? Magchismis gihapon kita. Siyempre, ang taong programa karong gabi una, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa taong immune system, ang Santon Vitamin C. Nakubi sa kapangit sa panahon karon, naid akong posibilidad na basig mataklan ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, paningkamot mi nga ligon gihapon ang imuhang immune system, bahalag wala kay tingog. Pagaw ka. Bahalag piyok ka. Basta kay ligon ang imuhang immune system, inom sa to ang Santon Vitamin C, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Labani ha? Para po sa ito ang Sir BB question for tonight, kipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. What if di na mutindog? Aba! Kakaibang what if yan ah. What if di na mutindog? Unsa pa lang di mutindog? Tagahan man ang klase. Good ka mo kay inyong mga hunahuna. Good no? Kay laing gagayo ay. No? Ayaw mo pag-hunahunag mga ingon-ana. Napatang inyo ang hunahunaon. Bawa, parehaan na to ang Sir BB question. What if di na mutindog? Pwede naman siguro nga ka nang maglingkod lang ka sa bus. Maglingkod lang ka sa imuhang or sa jeep. Di na ka mutindog ba? Pag naog niyo mo, galingkod gihapon ka. Pwede mong guruingon, ana. No? O ka nang tawagon ka, pwede mong siguro nga, di na lang ka magtindog. Maglingkod lang ka, di ba? Kamu kay lang yung mga batasan ay. Lain kayo mga panghuna-huna. Madamay-damay, biya po tawag na. Hindi ganahan nga madamay ang inyong mga style, ha? Ay, pwede mo nga mag-text ako, ha? 0945-443-5869. Again, 0945-443-5869. O pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook pages karong gabi una. Bahala nagpagaw. Ano ni kalit magkukapagaw? Okay pa man tatukong tingog ganina. basta yanin ko basta kalanggikan ko makatulog. Gikan ko natulog sa balay. na dapat mang gud pagmunta nimo sa buntag or pagmunta nimo kanang gigikan ka matulog dapat istorya ka ditso dili kay di mo wala mang istorya good ako ra sa diri ako ra akong kaugalingon akong kauban. Hi kay Mommy Jacqueline Labies.
1: Thank you.
0: Na ako ron sa Hong Kong maayong gabi, Mommy. I hope you're doing well. I hope nalayo ka sa mga sakit-sakit. I hope nga strong gihapon ang imong immune system mi. Kung makalugar ka puhon-puhon, na kay Santon Vitamin C usa ka box diri ko. Si Juan Pop Sully Rap. Oh, maayong gabi, crush. Char. Hello sa mga nakaroon sa Caritas, Cebu. Ay, may gabi idea sa inyo. Ay, si Floaty Jack, aba. May gabi idea, Floaty, Floaty Jack. Kumusta naman ka? Ay, murag long time no hear, no hear. Oh, long time no see. Long time no hear from you. Kumusta naman ka, Floaty Jack, oy? Oh, it's been a long time, ha, nga. Wala na kita nagkumustahay. And pasensya naman, nabaguhan mo sa kong naong. Nabili na akong glasses. Oh, nadala din ina ko ang akong isa ka glasses. So, wala, mirisi. May ganit kayo, same-same lang o grado. Mawin niya akong isa ka glasses. So, basi nabaguhan mo sa kong naong. Nabaguhan mo sa kong tingog. Okay ra. Lili man ka, mumalain sa kuwa. Hello kang Ma'am Ann Ababo. So what if unsa di ay nadili mo tindog basin ginarayo mo ra nahaplasi ra ginasi. Bitaw. O tinuod gina siya basin gi arthritis na kadiha, basin nagsakit-sakit na ng mga kasukasuan ni mo diha. Haplasi baya na og Santon Plus o herbal oil. Nakita'y haplas diri abibi. O ninut kanya to ang haplas kay kapag ka ikaw gani ka na murag ginabikugan imuhang tiil or di kaya sa sikag tinindog tibok adlaw. O tindog pa. O what if magtindog lang gid gani? What if dili na lang gani ta manindog no? Okay raman to maglingkod ta pwede magid may iwasan bi. Kinahanglan man gid nga magtindog gid ta. Ilabi na ko nga part sa imuhang trabaho ang magtindog. Sus kalami ra maglingkod tibok adlaw. No? Kalami na lang maghigda tibok adlaw. Pero kasuway ana. No, kuan man good ko kanang ako ang klaseng tao nga langas. O gusto ko mapahuway maski pag naglain akong paminaw. Gusto ko mapahuway pero mangita gyapon akong lawas sa trabaho uwan. Langas is real. Ang anak gina siya basta langas ka. Mangita jud kag trabaho uwan. So dili gyud pwede nang ako kaning question gani nga what if di na mo tindog di gid ni mo work sa kuha. Mutindog gid siya. No? Og di na mutindog, ipakaon na lang daw sa pato. Ah? Murag lahi to imong pag lahi to na kong pagsabot. Lahi na po si One Pop, uy. Ah? Ipakaon man dayon sa pato, dili pwedeng hilut-hiluton usa. Ipakaon dayon sa pato kaluoy po. Wala na lugar dayon pulos. Hi, kay Mommy Josefina Tinambunan. May gabi iyo po. Si Mommy Jacqueline Labis, you're welcome always, Mommy.
1: Thank you!
0: Paglaga og luya para mawala imong pagaw. Mga pila ka luya, naging kini akong kinahanglan. Baka adlaw, naging kini akong luya. No? Kalisod, aning kayong tanga, oy. Mahurot-hurot kina to ang tingog sa tibok adlaw ay. Si Levi de Mesilio.
1: Thank you!
0: May gabi po si Ma'am Langling Marzona all the way from Katiel, Davao Oriental.
1: Thank you!
0: May gabi po si Junlin Ranz. May gabi din po sa Imuha. Salamat kayo sa pagpaminaw ha. Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bitaw, oy, tugnogod kayo sa gawas. Wala na ko ng aircon list sa sulod kayo tugnog kayo sa gawas. O, munang para sa mga mag-asawa karon. Money ang time nga dapat maglabing-labing gyud mo. Dili gyud pwedeng nga magbungol mo, dili gyud pwedeng nga di mo magtinagdanay. Kay lami kayo ang weather, oh. Weather perfect weather combination ano sa like. Weather combination. Nindot kay ang weather bitaw kanang makaingon jud ka bang kanang lami agid ay no nga diri ko nagpuyo kay bugnaw gyud kay ang palibot. Maski unsa pa nakainit imong ulo pag bugnaw imong palibot. Wala mo bigay gid gihapon nimong kalawasan din nakaganahan mo tindog.
2: Mapriso ka.
0: Pero sa mga mag-asawa ron ha, importante gyud na kanang sa panahon nga tingtugnaw, Kuyugan nimo sa pag-inom sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Apili usab sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pampaligon kina siya sa inyong mga tuhod. Ilabi na sa panahon na maglabing-labing mo, unya kulang ang kusog. Kaya gika nag-overtime, nahutdan og kusog, nahurot ang kusog sa tuhod, gikapoy og tinindog, gusto maglingkod na lang, aba. Pwede lang naman. No? Basta kaya, pag kusog ganit ang istoryahan, pag kulang galis sa kusog, isa ragyod ang solusyon, ana B. Turbo Men Enhancer. Tag 85 na, o 85 na kada kapsula, unya ka na siya, ma-enjoy na ni mo siya, duha or tuluka adlaw, nga magbarog ang imuhang baruganan. No? Mo nang ikaw kung nakay panginahanglanon din haa, din ani mo ma-perform ang panginahanglanon sa imuhang asawa or sa imong bana. Pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pagdumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay, makatag pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. No? I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang.
1: Ma-state ako sa kasimana mo,
2: Tiko Ana.
1: Isa-isa lang, ganito.
2: Nga, usa ka bulan.
1: Ikaw may mga kong bukol?
2: Na ako'y sisba.
1: O una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na kanin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Okay na. Okay na. Maayong gabi, gihapon! Nihapon na ka? Wala pa? Ay, kawawa man yan. Anong wala pa man na nihapon? Pugsa na ninyo. Uy, oh, kaluoy po, ana. Uy, kapag nihapon na ninyo. Uy, maglain lagi ang buot, ana. Lambing nga. Hindi kay imo hang imbis kay wala siya na nihapon, kaya magpalambing siya sa ibuha. Imo naman ninoong giduot, di samot. Samot ang luod. Tinanong naman nihapon ron. Matulog na lang siya nga naglain gid ang iyahang kuan. Naglain ang iyahang paminaw. Dobby. Sa ha? Ito si lipon ni. Pwede mga mag-text ako sa 0945-443-5869. Og B, syempre na ha. Nga to ang survey question karong gabi una. Gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po mga nakay or gusto magpa-prenatal check-up, unya ula kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic na himutang po sa may barangay size, corner Moreno Street, kilid damang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop og at Bangsa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyo silang i-message sa lang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. 0945-443-5869. What if di na mutindog? So, wala gid na siya pulos pag di mutindog. Masa tangin na ni Paping Sakwa ha? Nagingon sa Paping Sakwa, wait lang ha. Akong tanawon diri ang giingon ni Paping Benji Talisik Sakwa. Oy, may gabi sa maganda sa Cebu.
1: Thank you!
0: May gabi kang Paping, nga nung nagduko-duko. Kundi daw mo tindog kay Duklon. Oh, dapat tilikin magkuan. Ingon si Paping Benji Talisik. Munang ikaw ya Paping, kinahanglan gud nga para dili ka Duklon. Ayaw gud pagduko-duko, diha. Tindog di ha. Okay. Lisod kayo, di ka mo tindog. Maalaan niya kang gringkod ka lang per me. Kaya siya pwede ha. Paping. May gabi di ha. Pingog sa mga kaubanan nato diya sa XFM Cebu kang Kuya Juven. Dili ko sure kung kinsa tong kauban kay Ron sa Picas Lawak. Pero may gabi sa inyong tanan. Kagwapa pa sa kong live, Ron. Gawas ko na itong pagka-chinita, ani. Ikaduhar ako ni DJ Ray na chinita. Cute kay mga mata. May gabi po ay kusog kayong uwan diri sa Cebu. Diri po sa mo sa bukid noon, kusog po kayong ulan. Noon niya, tugnaw ka ayo. Lami lagi kayo magkapi-kapi karon og Santon Gold Coffee Mix. Lami kayo magkapi-kapi good bitaw-bitaw niya pagkahuman kay parisan tayo ni mo o ganang turbo man enhancer. Imuhang ipakuan. Imuhang tanggalun. Niya, imuhang iyabo. Imuhang iho-ho. Di ba kaganahan anang sus na lang. Way tulugay. No? Hi kang Albert Hidlay. Hello kang Jason. Diri sa may Anayan, Maragusan, Davao di Oro nga nangita og single. Ano man na? Si Albert, kanang siya mo nagpangita si Jason diag maayuhon? Ha? Masa man na, son? Wala nagi pag-asa na, son? Kaya sige magpangita, son. Sige lang, son. I know for sure. One of these days, makita lagi ka o ganang paragid sa imo, ha? Paabot lang. Ngayon, ipagdali, son, ha? Kaya usahin manggod. Kanang magsige tagdali-dali, sungugun hinuunta sa panahon, di ginuun tatagaan. Ha? Randy Archaga Santisas, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Si Texter 530. Hi! Lou! Maayong gabi, Ijaw. Maayong gabi, Ijaw. So, mani. Replyan siguro naman siya bibidyaw kaya marunong ikaw may gitext ani. Hello sa kong mga kaubanan nga nagbiyahe paingon sa pagadian nga sila Esther or Ether Butig, Butlig, Julie Plantar. May gabi po kang Andrew Sumarago, kang Dennis o sa mong driver nga gwapo nga si Virgil Jimena. Naminaw mi karon sa imong programa. Uy, thank you kaayo ha.
1: Thank you!
0: Sa mga nagbiyahe bito karon pag amping-amping biya in town mo, unya dapat sure bold jud nga taas-taas ang inyohang biyahe, maabot gid mo sa inyong destinasyon. Ayaw kalimot, kinahanglan gid ang inyong gasolina, dili basta-basta. Dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shelby makita gid nimo ni siya maskin asa kas kalibutan nagi Shell. Pero kung dili ka sa Bukidnon, nakitay branches sa Maramag, nakitay branches sa dili sa Valencia, of course dili sa Malaybalay. Duha dili sa Malaybalay ha. Ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po sa atbang sa Malaybalay City Hall. May gabiin ni mo din ha, BB Cinderella, si Armand ng Bohol.
1: Thank you!
0: May gabi ate, most God bless you, amping always. Wala ko katanaw si mong live karon kay nahurot man ako ang load. May gabi din si Mamang Hood, L. Jane Adaya, thank you so much.
1: Thank you!
0: Akong Mamang Hood, always ganyan siya nga nagatanaw sa to ang live. Mm-hmm. Ang CDO daw, kay grabe daw kaayo ang tubig. O, oh, nagbaha na. Pag-amping intawon mo ha, sa mga duol ang kanang mga balay duol sa mga sapa. Amping intawon mo, dapat alert lang yun at all times. Dapat na ano may mga kanang survival kit. O, simba ko unsay mahitabo at isang inyuhang mga survival go bags. Dali ra kay ninyo birahon. Kung namoy mga anak na mga baby, dapat nga naan ay nakabutang daan na extra biberon, na ay gatas daan sa bag, mga sanina, habol, delata, tubig, flashlight, make sure nga nakaano, make sure nga naka-charge ang mga cellphones, sig cellphone, sig tuplok-tuplok ana. I-charge na siya kay wa ta kabalos panahon ha. O may manang ready ta permanente kay para og Simba ko gyud unsay may tabo, andam na ka. Ilabi na kung nakay mga anak, nako, dapat ikaw ang pinaka-alert sa tanan. 0945-443-5869. Unsa tayong giingon? Uy, atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession ha. Kaagi na siya sa usa ka bibi nato. Usa ni siya kainahan. No, ang yahang kaagi kay lisod kayo kay kanagong amot mutuo ba mo anang karma bi? Ako mutuo ko anang karma. Kung unsay gibuhat nimo sa imong isig ka tao, maupod na ang mabalik sa imo niya ang pinaka worst pagidinha. Pag mabalik sa imo ha, times 4 pagyud. Times 4 times 5 times 6. Muna kung gusto ka nga, okay lang imuhang kinabuhi, wala kay kahadlukan, hinahanglan nga magbuhat pod ka og mga maayo sa imuhang isig ka tao, kay para mabalusan pod ka og mas maayo pa ana. Kay kung unsa ka maot ang imuhang batasan nga gipakita sa usa ka tao, imo pa gid siyang gitamak-tamakan, wala akong sasabihin. Lisod na pag magkomento basta kay ang nabalaan nako o basta kay mutuo ko ng karma. I don't know kamo kung mutuo mo ng karma. Hi Kang Dudong Morillo diri sa may Alegria Compostela. Kung ako ang imuhang pangumustahon niya, nag-antos sa tamang kalaay sa pag-inusara sa tinuoray lang bibi, wala pa kukawadi sa paglaom nga balang araw. Muari ka dilis Alegria og mangita ka nako.
2: Okay ka.
0: Sige lang og maabot ang panahon na makalive ko sa kong trabaho. Ano kung di takaanhaon sa Alegria? Gusto po ko mabalik sa Cebu, no? This time, mabalik ko nga andam na ko. andam na ko kay last time na pag-anhaon ako na kuyapan gid ko sa init. Dapat gid gamang andam na gid ko. Hi, nangita o oh girl si Robert Di Aini nga taga Dipolog. Unsa man nga girl mong gipangita? Karuhan ni Robert kung unsa may gipangita ni mo nga girl kay ato ning istoryahan. Basin dayo taga diri ready ang imuhang forever no. O basin taga diri ready ang imuhang makauban si mong tibok kinabuhi. Tapos sa gilum-hilum lang kadiha. Francis Texter 6064.
1: Thank you.
0: May gabi itog no diha abibi diri sa Bohol, wala man kay init man ganina. Oh Arman, salamat kayo. Yes, tugno kay diri sa Bukidnon. Paguli na ko nya taod-taod sa balay kay kuan kaayo ka nang nagafog among tibok balay. No. Ang ginabuhat na ko kay ginasalo-salo na ko ang gina-try na ko gunita ng clouds. Di man magunita ng clouds, uy. Bago pa man good ka inom si Jason og mauba. Albert Hidlay. Oh, ina lang si Jason nga magpaabot na lang sa paka nang para gyud sa iyaha kay sa karon murag wala pa gyud tay makit-an para sa imo, pero daghan nang ngita diri. Oh, Jason, dapat na kugihan lang gyud ka maglista og number. No? Dapat kugihan pud ka nga magtimaan, kugihan pud ka nga mangita kay lain pud usahay maglingkod-lingkod lang tala ayon man gyud pud ta, no. Pero basta akong ginaingon sa inyo ha, kapag ka gusto gyud ninyo og ganang sure ball nga love life, paabuta lang gyud. Paabuta lang gyud, mao gyud na ang tinuod nga sekreto. Paabuta ang paras imo kay kung dili na nimo paabuton, magsige kag dali, di gyud katagaan. No? Magsige na lang noon ka og ganang laayon gyud kag samot-samot og nawa naman hinuon, no. Pwede na siguro na ibibigaw i-off ang aircon kay mura di nagit ko kakaya. Huwag pa na abdi og duha ka minuto ha. Ibanog na, napalungan na, salamat kayo. I just need some air. Palungan na, tugnaw gid kay seryoso. Tugnaw ka, palungan na lang. Kay namugnaw nang ako ang ilong. Namugnaw nang ako ang bukton. Di na makaya. Si One Pop Sulirap, ako sab, kay nangita sad ko. Ah, unsa naman mo eh? Sige, unya taod-taod ha sa pagbalik po sa toang programa nga toang live putahi confession. Rated SPG ka na siya nga programa ug unya taod-taod mo dawat kita og colors gikan sa inyo ha. Mas hindi iganahan mo nga mag-air sa inyong number ug makakita sa inyo hang forever. Sa pagbalik po sa toang programa ang putahi sa gabi. Ako gihapon po ang inyong makauban hangtod alas 11. Ang inyong hang Disney Princess Bisaya version, hawak ko ang beat. Cinderella gihapon para sa XFM Network Philippines. Mabalik po kita pag humaan sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, mabina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line asab ng produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa!
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please.
15: Wow! Tinuod yun di ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
18: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Mga katropa! X

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawag!
3: Huwag kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede kayo mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malandidiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Exciting! Welcome sa ngayong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati. Simple lang gid kayong imuhang buhaton, B. Pwede ko niyong i-message itong official Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. O pwede ko niyong padalaan sa imuhang problema. Basta ayaw lang yun ang kwarta, baby, ha? Kaya wala jugoy kaya. Pag abot sa mga ingon anak nga problema, wala jugoy kaya, ana. Pero pwede na love life, pamilya, makahatag ta sa imuha og tambag. Dili lang ako. Daghan pag kami nga namino dinhi mga katropa nato nga miskin asa karon na basta sa Visayas or sa Mindanao, makahatag usab og tambag diha sa imuha. Pwede usab mi imong tawagan sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw ganin ay mga kagid-gagid or baho sa ilok, baho ang kalawasan, dapat solusyonan, dili pasagdaan, kibasig mo lala ka na, baby. Walang kinahanglan, maligo kag tarong, maglugod kag tarong, unya ko ang imuhang sabon, dapat na ay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soup, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O kung gusto po din mo bing maka-avail ikaw sa free consultation, bisitaha po ang pinakaduol na Yes to Health Clinics nationwide. Din ako maglangay pa kay nagpanikad na po nga itong letter sender for tonight. Kaagi sa usa ka babae nga gatuo o karma. Oh, kung ikaw daw na gibuhat sa imong isig katao, na po'y mabalik sa imo. Di na nato paabutan pa, di na nato palangay lang ayon pa, kay murag lahi ragyot. Interesado ko nga makadungog sa iyang istorya. Once again, welcome po sa ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.

0: is it? The hot dog there is color brown.
1: Lingwahe.
2: Kini nyawa haslang jawa agyo.
1: Violence.
3: Saksi mo, apriso ka. Aga.
1: 6-1. Horror.
4: Hello.
5: Sino yung kasama mo?
1: Untruga. Ngadilipoy di sa mga kabataan.
6: Exciting!

Mayong gabi iya, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Saysay. Ug akong aminon sa imuha, Cinderella, nga sa unang panahon, naka-cheat jud ko sa kuang bana. Tungod lagi aning na ay mag-care-care sa tuwa sa trabahoan, nahulog ang ako ang loob sa iyaha. Mga butang na never gi pa-feel sa kong bana sa kuha. Ang tipo nga, ampingan ka, panggaon ka. Mga butang na di kaya ihatag sa kuang bana. Pero Cinderella, ang tinuod wala gi nahitabo sa mua, aning lalaki nga ako ang nainlaban. Kay minyo siya. Minyo sab ko. Hangtod sa naka-realize ko, Cinderella, nga mali di ang akong gibuhat, moong giundang na ako ang tanan. Akong giputo lang ako ang connection sa iyaha. Until such time, Cinderella, nasakpan na ako ang akong bana nga nailaing babae. Nasakitan ko pag-ayo. Ingani day kasakit, Cinderella, kapag binuangan ka, nakaroon pa na ako na feel. Ang babae nga kabit sa kong bana, iyahang ex sa high school. Pero lagi Cinderella kay gugmahan man ko sa kuang bana. Ako gyapon siyang gipasaylo sa ngalan nga naa mi mga anak. Ug dili sab ko gusto nga maguba ang akong pamilya. Nasakitan ko, pero akong hinauna ang akong mga anak. Di ay to Cinderella. Wala kabalo akong bana sa kuang sala sa una. Never ko nag-amin sa iyaha. Never ko nagsulti sa iyaha. Ako ra jud ug ang akong ex ang nakabalo. Cinderella, nagtuo ko nga niundang na sa bisyo na sa bisyo sa kuang bana ang pagmamabai. Pero nagkamali ko. Sa time nga nakasala siya, nagpahuway lang siya usa ka tuig. Nibalik na pod sa pagbinuang sa ako. Nasakpan na ko siya, Cinderella, sa dihang naa siya'y ka-text yata. Unya na wrong sent siya sa ako. Ug ang tawag niya sa kuha, love. Ooh! Cinderella, dili love among tawag ganay. Layo ra jud kaayo ang iyahang reply sa among conversation. Pero kay nakasala man lagi ko sa una, munang gidawat gihapon na ako nga kuang bana. Gipasaylo gihapon nako siya. Pero Cinderella, nausab og nausab na pud tanan. Nangita na pud siya glain. Ug ang sakit pagid, Cinderella. Nabasahan na ako ang ilahang mga secret conversation nga dunay nahitabo sa ilaha. Abi ka sakit. Gipalitan pa gid sa ko ang bana og cellphone ng iyahang babae na dapat sa ko ang anak. Wala ko kasabot sa kong gibati. Nasakitan ko, ng feeling na ko, nabalsan ko. Wala ko kabalo kung asa ko mo lugar, Cinderella. Gistorya na ko ang bana sa ko ang gibati nga tanang kasakit. Bugat kay ko ang dughan, Cinderella. Ga-recall sa mga nabasahan na ako. Gahuna-huna nga na inahitabo sa iyaha o sa iyahang uya. Sakit kayo. Sa akong kadesperada, Cinderella, akong ipabarangay ang babae o giapil na ko ang iyahang bana aron aware siya sa mga panghitabo sa iyang asawa. Pero Cinderella, gikapoy na lang ko. Nahurot lang akong kwarta. Sige na lang kong leave sa mong kumpanya. Wala sila misipot. Apektado na ako ang trabaho, Cinderella. Apektado na po lang akong pagkatao. Apektado ako ang mood. Apektado ako ang pamilya.
karma na ba gid ni? Nabalasan na ba ko sa kong mga gipangbuhat sa kumbana sa una? Sa pipila ka tuig nga akong gitaguan nga ako adunay lain. Ug karon ako nabalasan. Angay na ba na akong dawato ng akong kapalaran, Cinderella? Ingon ani na lang tanan. Isip balo sa kong mga gipangbuhat sa una. Wala ko kapalo. Kung dapat lang yun dahi, Cinderella, na dili ka magbinuang sa imuhang partner, sa imong asawa or sa imuhang bana, kay ang balo sa ana. Kung dili man usa, dili duha. Hangtod sa hangtod. Para sa putahe confession, Say-say.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na
1: pandugay na to.
2: Na ako'y ipian na nabukod ako na.
1: Siguro marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko
2: inom na
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-istate ako sa kasimana mo.
1: Take ko na.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan.
2: Ikaw may mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag-ulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
1: kani produkto sa Yes Oil
2: na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si Jun, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is ko lang na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: honest part.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ikaw ako na lang sana. Ako na lang dito yung mong gilove awa, nagmuhay-muhay ka karoon. Ay nako B. Mo lang giingong bito din na ano nga, kulang na lang diktahan na to ang kasing-kasing sa uban para kita na lang untay bahalan. Pwede naman pwede. Oh, you cannot dictate someone to love you the way you want them to love you. Tama good. Dawat-dawat na lang gitaani kung unsa gid ang para sa tua, para gid sa tua. Kung unsa dili para sa tua, dili pud na siya para sa tua. Balik kita sa tong programa karong gabi una ang putahe sa gabi inyo kaganina bi inyong nadungog. Ang ato ang putahe confession ang kaagi ni Saysay nga nag-cheat sa iyang bana. Unya na balsan nagreklamo. Mo lagi na ingon sorry say ha but I have to be brutally honest with you. Kapag ka mo na kong giingon sa imo kung unsa ganyang imuhang ginabuhat sa imuhang isig ka tao, mo pud na ang mabalik sa imuha nya times 4 pag yun. Pero nayuban nga kanang maskin ginabinuangan na sila, maskin ginatamak-tamakan na sila, never gihapon silang nagapanimalos because nagatuog sila nga ang universe will do something to give you back the same energy nga imong gihatag sa imuhang isig ka tao. Kumbaga karma hits harder the second time around. Sai, I have nothing to say but I think once, twice, thrice, kaupat, kalima, kaunom, kapito, murag, di po ko kaingon nga, mirisin ni Musay. Pero I think, nairason nga nung nahitabo na siya sa imuha para po ipafeel sa imuha kung unsa kasakit ang imong gibuhat sa yaha na until now, wala siya idea nga imuha na siyang gibinuangan sa unang panahon. Sa mga ganahan, matambag ni Saysay, pwede mo nga magtawag sa 0945-443-5869 og pwede pud mo nga mag-text pwede ra pud og pwede ra pud mo nga mag-message sa tuang official Facebook pages nga naka-live usab karon. Okay. Hi kay Tristan Wyatt Gulay, may gabi po kang Sir Jordan Villanueva at Tribunalo Jordan Villanueva, may gabi. Ang tabag na ako kang Saysay, mangayo siya pasaylo apan. Kung dili mo sugot ang iyang bana, magbulag na lang sila. Unya, magampo gid siya permanently. Maulang gid pud noon. Pero sa feeling na ako sa imuha, say murag magduha-duha gid pud kag amin sa imuhang bana. Sa nitabo sa imuha kay lisod baya kayo kaunon ang sarili nimong pride. Ba? Oh, say kung ganahan ka para magka ang may tabo mong gulaan ang ako ang fear ha ani. Wala ko nagtolerate si mong gibuhat say kay unang-una kabalo jugang mali. Kabalo jugang nga magubang imong pamilya kung unsa may mahitabo sa imong pamilya, it is always your fault. No? Pero say duha ang padulungan ani eh. If in kaso mo amin ka sa imuhang bana, gamiton na sa imuhang bana against sa imuha eh, maghimo siya og something na mag-cheat gihapon siya unya moingon siya nga ikaw mangay sa una nagbinuang manggali ka sa kuha so murag baga gamiton na niya against sa imuha nga makabuhat siya og something na daotan because tungod lang pud sa imo. Ba tama ba ko? Or if dili makabalo imuhang bana padayon gihapon siya nga mag-cheat sa imuha kay once again I'm telling you cheater will forever be a cheater. Murag rare lang yun ang sitwasyon na magbago na sila ay. Iputa kaingon. Hi, may gabi eh.
1: Oh, may gabi eh, ma'am.
0: May gabi eh po. Kinsa ni palihog?
1: Si Michael ni...
0: Taga-asa ikaw, Mike?
1: Dari sa Esperanza.
0: Ay, may gabi eh, diha. Mike, unsa may matambag ni mo kang Saysay, Mike?
1: Ang akong tambag kang Saysay, imuguna lang niya ang tanan. Inikan kay naamay ang kasaysayan po siyang kinabuhi. Ihampun lang na niya sa Ginoo ang tanan. Dawatan na lang niya ang binabuhat sa iyang bana. Gumikan kay iyang huna-huna nga na ang dili siya ma-stress. Bas nindot na noon na kibay to alas lain nga bae. Kung panalit man makibuwag siya itong iyang bana. So, mangita na lang siya o lain. Kaya ka nang ikauban niya sa iyang pamilya aron malahutayon sa iyang pag kuan panginabuhian.
0: Mutuo ba ka, Bing, kapag ka daw cheater ang usa ka tao, hangtod-hangtod cheater daw gihapon na?
1: Ay, dili. Sa ako alang, ma'am, dili man na kuan kay atong hunahunaon nga dili. Ibali, kita nga tao, lumalabay raman ta aning kalibutan. So, di lang nato, di na lang niya to ipatawag to sa barangay kung sa to yung kasasayan kay imubo na lang niya ang kanan yan, kay ma-stress pa noon siya kung mag-atubangay sila sa barangay niya, di mo atubang. So masamot pa noon siya ma-stress kay maglagot mo na niyang hunahuna
0: tinuod
1: nga inana. So muna nga ikuha na lang niya, kuha na lang niya, imubo na lang niya ang kuha, ilingaw-lingaw na lang niya. So yang mahunahunaan niya lamang po yung kaagi kaya dayon yan po niya sa Ginoo ang tanan niya kung sila mang galing na maundang na ang ginabuhat sa iyang bana na para lang nga dili mabungkag ang ilang pamilya, padayon lang ang ilang relasyon. So i-move on lang niya niyang hunahuna, i-kwan lang niya, bali mukwan lang siya, mupailog na lang siya, ma'am. Aron lang dili mabungkag ang ilang pamilya kay luoy man ang iyang mga anak niya. Iyang hunahunaon na kita nga tao dari sa kalibutan lumalabay ra ta. Iyan lang paniguruan tong iyang kumpanya nga mapadayon ang iyang negosyo aron ikahatag na pud sa puhon sa iyang mga anak kung kita kuhaon na puhon sa pagbalik na sa Ginoo dari sa kalibutan.
0: Puhon.
1: So, ringa na ra, ma'am, o maayong gabi ang nagtambag si Mike.
0: Salamat kayo, Michael, ng Esperanza. O, dagang kay kag nakatunan sa yahasay. I-surrender na lang nimo sa Ginoo ang talantanan say kay sa karun, kung ang tao ang imuhang ipa-judge, mali gid ang imuhang gibuhat. Ako pa. Ako pa pa-istoryahon nimo say sa tinuod lang say. Again, susugkuhan ang mga ingon-ana. Sakto na, bibi, kay sayop man na siya, manarbaho na lang siya sa layo. Oh, pwede ra pud ha. Ang siguroon ang gidi mo ron say is ang makasurvive mo sa imong pamilya knowing na murag shaky gyud ang imong relasyon sa imong bana. Kung ako lang, di na pud ko magpaabot kung magbago akong bana oy. Kay lisod na, 'di ba? Ginaampo ni imong hang bana nga magbago, pero kaya wala man gitay mahimo. Di ba na madutla nagpagampo kana gani mga tao nga layo kay sa Ginoo, di na sila madutla Ginoo ko gaba noon. Pero bitaw, seryoso, say i-surrender tanan sa Ginoo ang imong kahadlok karon, ang imong gibati karon, kabalo ko nga dili lalim. I've been there. Oh, naabot ko anang sitwasyon nga grabe ang akong pag-overthink. Di ko halos katulog, dili ko halos kakaon, kay gahuna-huna ako kung kinsay kauban ni. Gahuna-huna ako kung nag-unsa siya, malipayon ba siya kauban siya? Dili man siya malipayon kauban ko. So sure jud ko nga malipayon siya kauban ng lain, 'di ba? So ninguna na pug ko say pero kaluoy sa Ginoo. Giampo gid nako tanan nga gi-surrender gid nako tanan akong kalipay o akong kasakit sa iyaha. Niingon jud ko nga Lord, kung mao gid ning imuhang desisyon para sa ko nga pasakitan lang ko hangtod sa hangtod, dawaton nako kay yes naratas kalibutan. Unya pag-abot sa paraiso puhon-puhon og kuhaon nako nimo, kabalo ko nga naa kay reward sa kuha. And wala nagdugay, B, gitagaan ko og maayohon sa Ginoo. Di man tuod ko swerte sa love life, pero ang akong career, kaluoy, buyag. Thank you! Swerte man po ko sa love life. Natanong lang ko sa puton. No, niya, kanang init pero minti yung ulo. Init pa sa panahon ninyo din, ha? Pero bitaw, oy, wala naman tayo iigong oras, B. Salamat kasi yung pag-stay sa kuha, ha? Pag inyong pag-uban-uban sa kuha karong gabi una. Ugma na po, no? Magkuyag-kuyag na po tayo ninyo ugma. Ug sa mga ganahan, magpadala sa ilang mga istorya sa putahi, confession, simply lang be. I-message lang ko sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang pagaw nga Disney Princess. Bisaya version. Ako gihapon po si Cinderella para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Marvin Ibano sa XFM Davao.
3: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Apo si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Black Gold niya. At tumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, napaharot o duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Black Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Hantong Black Gold. Basin pareha na ako. Muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Black Gold user sa Pat-pat-malay-balay-tito.
7: Zantone Plus Gold, patak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Zantone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
9: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Katropa maing buntag sa tanan, oras na to alas 4:06 na mga higala.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan, diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita.

0: Balita. Maing buntag Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa kutob sa maabot nito pagsibyan ning mga oras sa mga higala. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning!
0: Bugnaw kayo ang buntag mahigala ha? Kaya, dili sa tuwang syudad sa Davao mga katropa na kasinati kita. Uga ginagmay lang po ng mga pagpanaligsik kagabi eh, partikular mga katropa ha. Actually, taon-taon po ang dripod sa mga bahin sa may Davao de Oro mga igala. Naapoy mga nasinati ng mga pagpanaligsik. Gani, nagulan pa ang ubang bahin mga katropa. Hangtod na ka na. Minisar sa may area sa Agusan del Sur. Grabe! Halos tibuok ka probinsya sa Agusan del Sur mga katropa. Giulan kagabi mga higala.
2: Runda Balita.
0: Mga katropa ha, amping-amping kanunay sa pagbiyahe mga katropa. Lalo na nga batunan kanunay ang healthy nga panglawas. Mga katropa din na ang musulod ang kaimportante sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zantone Plus Gold ug Zantone Vitamin C. No, kada ayun masiguro mga igala mo kining mga produkto ang nagpaluyo sa to ang programang Ronda Balitaan sa Kabuntagon mga higala. Kining mga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalikini sa Shopee mga katropa. And of course, ato ang mga butika diri sa ato ang syudad sa Davao. Kini nga naisgutan ng mga produkto available kini sa nagkanyang butika sa inyong area mga higala. Apan na talking about kung asa bagayod katropang Marvin nga mga area sa Davao City. Kini mga katropa ha, kay importante ato masayaran kini at least di mo matagbaw o pangita. Di na lang magla or dili maglurat inyong mata mga higala. Sige gatutok asa bagayod. Diri sa Davao City mga katropa available kini. Mapalikini din sa may Farmasya Eva Kalina na Jalan Pharmacy, Ses Generics Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, User Pharmacy HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy Mia and Jen Buhangin, Tesco Butika Navarez, Mental Relocation, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy ug Princess Dish Kabantian mga higala. Ito ang mga naisgunta nato ng mga butikag parmasya mga katropa. Dito mapalit nato ha. Pwede mapalit ang mga produktong gama sa Yasu Health Incorporated. Pwede na kinipagpalikon sa itong immune system ang Zantone Vitamin C mga katropa. Kaysa naman, sige ka o mag-antos kag-usap o karot din ha mga higala. Kala inom na lang ang Zantone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Ganda kung tabang mga katropa, ilawin na. Napuno kini og vitamina A. Oga 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot mga katropa. Na kung tabang aron, of course munindot og klaro ang imuhang pananaw mga higala. So Zantone Vitamin C mga katropa ang alkaline nga vitamin C.
2: Runda Balita.
0: Tapagangan

0: Mga tropa, ning atong rondahan sa kabuntagon, ronda balita may gala ning adlaw kitang webes na gyud kita mga katropa. Uy, pagkadali ra gyud intawon sa panahon katropang Marvin. At hapon ang laba pa intawon ko. Karon nang halay na. Uy, karon halay, oy, grabe ginumulay ha. Mga katropa, wan-uwan ta mga igalay, padangat ka ninyo mga mensahe, reaksyon. Diri sa to ang XFM 89.1 Davao City mga katropa. Diri sa to nga Facebook Live, ang XFM Davao Katropa Digital mga igala. Ato nang ambakan, ang atong ronda balita, oras na to alas 4:11 na gyud mga katropa.
1: Ronda balita.
0: Alang sa to ang balitang lokal mga higala.
1: Ronda balita.
2: Local news. Local news.
0: By the way mga katropa, sa gyapon na to ang dakbayan sa Davao mga katropa, kay ilalong gyapon kita sa weather system nga southwest monsoon mga higala. Pasabot mga katropa, lauban gyapon ang mga katag nga mga pag-ulan. Of course mapanganuron nga kalangitan. Samtang inoon na to ang mga kasapaan diri sa tong dakbayan sa Davao, anakin ni sa luwas nga kahimtang mga katropa. Tapos sa kasikbit nato nga mga lugar ha, kay sa Agusan del Sur mga katropa, grabe, way pila ka oras yun in town. Iyahin nato kagabi mga katropa, perting basa siya na all nagbasa. Perting basa, nakaligoy in town tag-ulan mga higala. Pero ato sa dahil labing mapasalamaton kita nga to sa itong labaw nga makagagahom. Tapos gyapon ta diri sa to ang syudad sa Davao nga safe and sound mga higala. Yan sa Pikas Bahin mga katropa, sa to ang ronda balitang lokal.
1: Ronda balita.
2: Local news. Local news.
0: Kumusta man di ay, by the way mga katropa ha? Kaya nagkaduol na gyud ang Kadayawan Festival mga higala. Hoy, kini ang gikahinaman sa to mga kaigsuonan ilabi na ni ato mga turista nga buot mo saksi ni ining indak-indak sa Kadayawan mga katropa. Kana ha? Ato nakatangan mga higala karong bulan na kana sa Agosto. And talking about Kadayawan, nagsunod usab din ha mga katropa ang pagkadaghanay yun in town ng prutas mga katropa. Sa mga kaigsuunan nga nagahinam-hinam na, labi na nining prutas nga durian mga higalala. Yan mo paglangay mga katropa. Bisita na kamo din sa Davao City samtang sayo pa. Kay basin unya, maabdan ka mong pagmahal na po sa presyo ni ini mga higala. Asa na mga katropa ha, kay ang presyo karon. Uy, na itag 35. Naapoy itag 25. Depende na sa inyong mga area. Dan awab, magbasi yung ka na stono. Ano mga katropa ha? Yan, bisita na mo sa Davao City mga katropa. Kadili lang durian ang daghan karon. Ako ng mangga, santol, rambutan, lansones, pati mangustin, di na magpaulahi mga katropa. May gala ang pipila sa mga kasikas na tundri sa tong dakbayan sa Davao.
1: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
0: And by the way mga higala, talking about Kadayawan, na ubay-ubay yun in town ang spectators ng gila o mga mudagsa. Namatod pa sa kapin na 250,000 ka mga spectators o mga partisipante ang gila o mga musalmot. Sa ipahigayong or sa tibuok celebration sa Kadayawan Festival 2026 mga katropa. Mga igala ha, bibila sa to ang kasikas. Lauman na to, number one of course mga katropa, ang kining gitawag na indak-indak sa Kadayawan, pamulak sa Kadayawan mga higala. And of course, tama-tama po ang kining budget na gigahin sa to ang lokal kapanggamahanan alang ni anak mga katropa. No, namatod pa mutong-tong. Mutong-tong katropang Marvin, asa mo na mutong-tong sa bukid? Ano mga katropa ha, kay dako-dako ang giandam ani nga budget. Ano matod pa sa kapin, 68 milyones pesos mga katropa. So of course mga igala, ang premyo ana sa tong idak-idak, di po basta-basta milyones po. And sa pamulak mga katropa, atangan nato kana mga higala. Ano ha, sa itong magkaigsuon nga buot mo salmot, hala, bisita mga katropa ang Kadayawan page. Kadayawan 2026 mga katropa. Is masayod mo kung unsay mga kinahanglan, mga requirements para maka-appeal mo ni ining maong mga kompetisyon mga higala.
1: Ronda Balita.
0: Alas 4:15 na yun in town sa kabuntagon mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Sa Pikas Bahin mga higala, by the way, may ubay na yun in town ang nakabenepisyo ni ining gitawag ang 100,000 na matod pa ang benepisyaryo Liining gitawag o kung sa Davao Occidental adunay natala nga pag-uplift sa kini mismong baybayon. Uplift sa coastal mga katropa na apoy uplift program mga higala. Adri sa Davao Region mga katropa kini gitawag og Unified Package Livelihoods or for Livelihoods Industry Food and Transport kung uplift program. Diin adunay tag 2,000 pesos nga monthly financial assistance ang iapod-apod ngadto sa nasa gatos or gatos kalibo 100,000 ka mga benepisyaryo sa Davao Region mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Ayan, good luck sa itong makaigsuunan nga makadawat ni ini ha. And of course, pamahin. Ayan, bita mga katropa. Oy. Good luck mga katropa. Kaya sanglit, ubay-ubay yun. Atong atangan ang dugang detalye ni ini sa Express Balita Unya mga higala. Kana ha, good news kini.
1: Ronda Balita.
0: And talking about adlaw nga Webes mga katropa. Ito apong ubang area diri sa Davao City mga higala ha. Kaya sanglit aduna matod pa oi kini. Ako actually kining viral karon kini mga katropa nga isgutanan. Sanglit aduna matod pay batang estudyante diri sa ato ang dakbayan. Ang giingong gibuli o gikulata babae pagyud kini mga katropa. Muni padayon karon nga imbestigahan sa ato ang mga kapulisan. Labi na sa to ang Davao City Police Office mga katropa sa pagsubay ni ini unsa katinuod ang aligasyon na nahitabo ang pagpangulatam ni ining naisgutang biktima sulod sa tulunghaan.
1: Ronda Balita.
0: Ano mga katropa babay pag yun in town mga higala. So ato nang atangan mga katropa ha. Kaya dili in town kinikati auti awan nga panghitabo kung tinuod man galing mga higala.
1: Ronda Balita.
0: So muna mga katropa sa mga ginikanan din ha. Ha, i-check yun ang inyuhang kabataan basin unya. Ang inyong nakita nga mga spot or bunog sa iyahang bahin sa lawas mga katropa. Basin baya unya ga hinung na o resulta ka na sa inyong mga bully ng mga estudyante sa eskwelahan.
1: Ronda Balita.
0: Ano mga katropa, padayon na nga panubayan na i-investigahan karon sa ato mismong mga ato ang kapulisan. Labi na sa Davao City Police Office, mga katropa, kini mismong aligasyon nga usa ka batang babay. Grabe in town mga katropa, nakalungkong palang kuhani na! Hoy nako in town, ang kanami tao makaingon ka nga, kinsay responsable ni ini? Mayrang lunitong tingkoy na mga katropa, mayrang lunit lang sa tingkoy. Naging anang nga mga binuhatan mga katropa, di na ni mong mahuna-hunaan oy. Lahi imong mahuna-hunaan na mga katropa. So that's why mga higala, ato ning atangan mga higala ha, ang kining padayong investigasyon sa ato ang kapulisan na labot ni ini mga katropa. Ay si alias Jaira in town kining maong biktima mga higala. So masa ang nahitabo ang insidente ning milabay nga simana. Ato atangan ang dugang detalye ni Ana sa Express Balita mga katropa. Oras na to, alas 4:18 na sa buntag.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita.
0: Alas 4:19 sa buntag, mga igala, good morning once again mga katropa sa itong makaigsuunan na nagpadangat na sa ilang mga mensahe ni ining mga oras sa mga higala. Ato ng Team Bawason mga katropa, mga greetings alang sa inyong mga kaigsuunan, mga minahal sa kinabuhi mga katropa. And by the way, talking about greetings, I would like to say congratulations once again mga katropa sa ito ang mismong kapatid. Brother! Ayan si Marjun Ebano mga katropa with Gladys. Gladys Pangando yun, di basta-basta kapilido ha. Mga katropa, congratulations mga katropa. Ni-ini mismo nga bagong gikasal. Kahapon lamang yun mga igala. Adri mismo sa may Bayugan City, Agusan del Sur. Gikasal mga katropa. ang kining naisgutan nga couple. Congratulations so once again sa inyo ug sa tanan nga mga nagminyo. Congratulations kaninyo mga katropa. And have kinibitawng blissful marriage alang kaninyo mga katropa. Mo nay gitawag mga igala. Acceptance matag usa. Pinaka-importante gyud kana mga igala mabatnan aron ilabi na ang pagsinabtanay aron na likay sa kagubot mga higala. Kana, congratulations once again Brother Marjun Ebano ug kini si Gladys paglinawan kini mga katropa. Sa Bayugan City, Agusan del Sur, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Good morning, day, Kamanita Valderosa. Nagbatana sa mga igala. Good afternoon, day, sa Canada, diha, mga katropa. Yan. Salamat, Mamnita. Si Ma'am Ruby May Fukuzawa, maayong buntag from Canada. Usap kini mga katropa. Good morning, Ma'am Ruby May.
3: Good morning.
0: Yan si Ma'am Wilma Joaquin. Nagbatana sa good morning.
3: Good morning. Og
0: si Sir Uncle Dars. Good morning. Watching live from Minatuan, Surigao del Sur.
3: Good morning.
0: Ayan, mga katropa. Tropeta na maglangay ato nang rondahan ang ato ang kasika sa ato ang regional
1: Runda Balita.
2: Regional news.
0: Kani mga katropa, mga pangitabo sa ato ang regional mga higala. Kini mga katropa hakay sumala mismo sa ato mga otoridad. Isip pakabahin mga katropa sa ila mismo gipakusgan ng mga lakang mga higala sa pagprotekta sa kinaiyahan. Ang DNR, ang Department of Environment and Natural Resources, mga katropa, formal na na nag-turn over sa nasa kapin 7,500 ka board feet sa lumber, mga katropa, dinika na sa may municipality sa Glan o Malapatan sa Rangani Province, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kana mga igala ha, kay giturn over kini, hindi pa namang dugay may igala o nagsimbolo matod pa kini sa kining akining commitment sa maong buhatan sa pag-transform niining naisgutan ng mga na-confiscate ng mga forest products, lagi na kini mga kahoy mga katropa, huwag akong makonsider na kiniisip ebidensya gubikan sa violation sa labi na sa pagdaot sa kinaiyahan mga katropa nga ito na kini mga igala sa pagpahimulos niining mapahimuslan kini nga ito mismo sa mga pamilya na naapektuhan sa kalamidad mga katropa, partikular sa Sarangani Province.
1: Runda Balita.
0: Ininindot mga igalahan. Kaya kung may numduman ang Bureau of Customs, naghatag po sila ni inimismong pipila sa mga na-confiscate nila mga katropa. Nagkaya sa mga naginahanglan na need or kining families in need mga higala. So, giturn over ang maong na mga na-recover. Sama po nini mga katropa, ing ana ang nindot. Pinabangay mga katropa kung magtawag kita whole of the nation approach. Ani ang approach ang pinaka-the best ni ana mga katropa. So, salamat kaayo DNR sa paghatag sa naisgutan ng mga kahoy, no? At least makatabang kini sa hinahinay nga pagtukod sa kabalayan na ini mismo mga pamilya nga naapektuhan, ilabi na niya tumiigo nga 7.8 magnitude nga linog o adunay mga pagbaha pod mga katropa gumikan sa pagdaot sa panahon.
1: Runda Balita.
0: Yan mga katropa sa pikas bahin mga higala.
1: Runda Balita.
2: Regional News.
4: Regional News.
0: Hindi mga katropa kaya munigiingon mga higala nga nagpadayag gyapon ang mga paningkamot sa ato ang kapulisan ilabi na sa pagpakgang ani ini nga illegal nga droga mga katropa. Apan talking about mga higala na nasa blain kinilang kay padayon pa nang gisubay sa kapulisan kung lango pog kini sa illegal nga droga. Ang usa ka mister mga higala nga matud pa 29 anyos kini nga lalaki mga katropa nga misulay og dunggab og pagkulata mga katropa sa usasab ka lalaki nga gituuhan niining karelasyon sa yang misis.
1: Oy
0: grabe po ni mga igala, kini mismo ang natala diri sa may Tanay at Tanay Rizal mga katropa di pala magdugay. Kansang maong suspect ilanom sa kusudiya sa kapulisan mga katropa nga nagatubang sa kasong attempted homicide o physical injuries mga katropa. I-confirm sa din ha. Siyag yod ang kining laing hinigugma sa imong asawa. Kanala mga katropa kay talking about kaso. Ang aligasyon lang na may galagwa kay igong ebidensya din na ako kaso yod ay mong atubangon. Apan kung imong mabidyuhan, nabidyo ka, or na-picture ka, na nagpatong ka sa asawa, mga katropa, ay ka na. Nindot ka na nga ebidensya, mga igala, nga mo success yung ka. Basta nakaligong ebidensya nga ka na siya. Munang tauhana ang karelasyon sa asawa, mga katropa, hala. Pamitay ebidensya galigon aron mapaslak ng duha sa prisuhan, mga katropa. Kana lang, ha? Ang likayan lang ito, talking about marriage, ha? Labi na ka itong mga bagong nagminyo. Ating uha agyo din taon nga dili ka mo mapilde sa mga temptasyon sa palibot, mga katropa. Okay, galahak, tinabangay. Sinabtanay matag-usa, tinabangay. Nga magpabiling ligon ang iyong mga relasyon panagtiayon, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:26 na sa buntag, mga higala sa Pikas Bayan, mga katropa. Usa matod pa ka asawa sa wanted arestado. Hindi na nakumpiska usab mga katropa ang mga baril o kining eksplosibo gikan kaniya, mga higala. Natala kini sa Maguindanao del Sur, mga katropa. Din usab matod pa kababay ang gidakop sa mga otoridad sa gilusan ining law enforcement operation, partikular sa barangay Dugingen, Sharif Saidona Mustafa, mga katropa. So kini atol, mga higala, sa kini mismong warrant of arrest, mga katropa. Samtang padayong usab nga gipangita ang kini mismong bana niya, mga igala, kung asa ang maong suspect nga nadakpan gilang si Aiza, mga katropa. Samtang ang bana matod pa niining wanted sub, mga igala, nga usab matod pa ka muslimin. Nga doon na matod pa gito mga kasong frustrated murder o robbery ang padayong gipangita sa mga otoridad alang sa tukmang aksyon, mga katropa, o sa kasong giatubang ni ini, mga igala. Sa nakatakas, matod pa kini ang nahisgutan na target yun sa mga operasyon, kining warrant, kining arrest warrant operation, mga katropa. Samtang ato sa pagdakop sa mga suspitsadong babae o sa mga misis, mga katropa, nakumpiska gikan sa iyaha ang kining mga dag or tag-as na kalibre sa pistola, mga katropa, or armas, mga igala, o tulok ka mga improvised explosive devices o IED. Sinungdan na katukmang kaso, patungpatan ang kaso katubangon ini subay sa kalapasan sa Republic Act 10-591, mga higala.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:28 na yun sa buntag, mga katropa. Yan, mga igala, di nata maglangay, ha? Kaya patindali aragid sa oras ato ng rondahan ang ato ang panghitabo sa tong kauluhang bahin, labi na sa tong nasod, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kini, mga igala, ha? Kaya namatod pa sa 50 million pesos ang budget nga gigahin, mga katropa, sa para matod pa sa mga proyektong pagpalambo sa barn. Kung asa mismo si Presidente Bongbong Marcos Jr. mo ay nanguna sa pag-turnover ni ining 50 million pesos nga budget, mga katropa, ngadto sa BARM government or local government, mga katropa. So ubos matod pa kini ang naisigutang budget sa National Government BARM Convergence Program. Kung asa mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mo ay nitambong ugan nanguna mismo ni ining pag-turnover sa maong financial akining assistance, mga katropa. Ang hindi sa gobyerno nga budget, isip ang tapang pagpalambo sa BARM, o mas mo uswag pa ang ekonomiya ni ini, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Sana may gala sa Pikas Bahin, mga katropa, ha? Akining kasikas usab sa ato ang akini mismong nasod talking about ni ining impeachment, mga higala.
3: XFM Impeachment Coverage.
1: Runda Balita.
0: Ini talking about impeachment, mga katropa, kay subala sa NBI. Mga igala, ha, kaya kining gipangita magod si Vice President Sara Duterte kining pagpangita sa kining giingong mga assassin nga allegedly gi-hire ni VP Sara, mga katropa, subala ka na sa NBI. Og sa kadaghan matod pa sa ila mismo magikadudahan, niubos na lamang kini ang maong ihap sa 20 kabuok, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Sumala mismo ni NBI Director Melvin Matibag, may galas gilusad o gipaygay yung impeachment trial ni Milabayng Adlaw, mga katropa. So, down to pipila na lamang kadusena sa maong mga individual, mga katropa. Nagit matod pa ni ini ang men in uniform.
1: Runda Balita. balita.
0: Pasabot mga katropa. Security forces mga higala kabahin sa o miyembro sa security forces atong nasud mga katropa. Sugdan na matod pa nila o sumala pang matibag agi sugdan na ang akining pag pag sa sangapana sa kahoy gipulungan ang akining mismong listahan sa posibleng gipang sabot no, ni VP Sara allegedly mga katropa ng mga assassins mga higala. So probably matod pa dili matod pa yung anak kadaghan ng mga tao ang gisabot ni VP Sara labot siyang plano ang ating pagpatay mga katropa kang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matibag mga igala o dool na matod pa sila sa pag-identify ni ini mga individual na nalambigit alang ni ini or ni ini mismong ilang gibarugan ng mga aligasyon o akusasyon bato kang Vice President Sara Duterte nga ilang gituuhang na maukini kini dako kini o kining kontribusyon alang sa pagpaligun pagyod ilang tumong nga mapa-impeach si VP Sara Duterte mga katropa. Oras na ito mga igala, alas 4.31 na yun mga katropa. Ato na lamang atangan ang dugang pang mga kasikas sa ito ang palibot mga igala sa musunod na programa Exciting Pilipinas. Ato makauban din na si katropang Bricks Flores mga katropa. Mga igala, tingi ang dugang pa mga impormasyon diri sa XFM 89.1 Davao. Good morning Sir Lek Odaya. Ayan, watching live from Playa Digos City. Ayan, good morning diha sa inyo Odaya family. Good morning, sir.
3: Good morning!
0: Ayan, mga katropa, wala kita igong oras atong pagpanaguban-uban sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwer sa XFM Network Philippines. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa, ning adlaw kitang Huwebes, Petsa 23 na. Ning bulan sa Hulyo to 2026, ako inyong Tigronda. Tigbalita, mga katropa, katropang Marvin Ibano, ako mag-aingon, kamatuuran na ang sandigan. Oras katropa, alas 4.32 na.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: Bricks Flores sa XFM Davao.
6: Katropa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuuran, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
1: Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsio o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
10: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
11: Express
1: Balita.
11: Express Balita.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turin.

0: Hidden Drug San Pedro.
1: Extra Clarex sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM Davao, Philippines Standard Time, alas 4:46.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Hey! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:38 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines, exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
3: Igala Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning!
0: Good morning!
3: May muntag sa to mga kengsunan, dili karon sa dakbayan sa Davao. Kumusta? Kaya pa paghihapon mong gidagsa dihag ulan mga kengsunan. Kaya nanarapod na ba LPA mahigila pasulod rin sa Pilipinas? Kaya ulan nun kuno kita og tudo mahigila rin sa Mindanao. Diyos Maria, okay. Malubat-lubatan na pong Tagaluzon ani mga kaigsunan kay basin og ano dito na pita sa kwan sa Malagmit, dito na pita sa Surigao kung dunay mga pagbaha dito. Pagitao na po ng 51 milyon bilyones ni Pulong Duterte.
4: Makmak mo mga talingan.
3: Ano mga trolls mga kaigsunan nga taga kwan Tagaluzon, wagi sila kay baluba nga kining Surigao is lahi na ni nga rehiyon, di na ni region 11 o region 13 na siya. E naman po yung uban nga mga trolls, mga po yung research mga kaigsunan, basta kayo maka tamila lang mga kaigsunan anang atubang sa kanabitang atubang sa ilang cellphone. Di wasa lang guna sa itong mga panaghap dito mga kaigsunan kay experience na magutagot, no? Di ba? Diay katubitong linog bitaw mahigala dito na pita sa Occidental o Sarangani. Dili man hinoon sila nagapang kuan, nagapang utingkay, nagapang investigas Davao. Wala ko sa'yo, matingala ta mga kaigsunan o unsa na gini, unsa na gini ilahang unahuna mga kaigsunan. Bitaw ay, good morning na lang usa. Dili karon sa to mga kaigsunan sa dakbayan sa Davao, kumusta mo? Sa tulog ka mga distrito nga galangkob sa syudad. Ato mga kaigsunan nga naadha karon sa mga probinsya, kumusta mo? Nagapagapi na mo? Ah, wala pa. Wala pa di mga pita. Simple, ana. Diba? Diba na nato isang kasako nga pasanon mga kaigsunan para idagandaga na to from Davao to kuan? Davao to Manila or Hulo, no? Karamang silutan ta itong kagalingon, mahigila para makahigop ng tagkape. Narama na diha sa mga kilid-kilid ninyo.
4: Makmak mo mga talingan!
3: Oh, good morning sa to mga kaigsunan. Dinapita sa may Davao Oriental, Davao del Norte. At to mga kaigsunan, dinapita karon sa may Davao del Sur. No? Davao Occidental o ang Davao de Oro. Sa to mga viewers, mga kaigsunan karon sa Facebook live streaming broadcasts. Oni karon mahiga lang ato ang mga kaigsunan nga nagalantaw karon, no. Ya karon sa tuang Facebook live streaming. May buntag kaninyong tanan diha mga katropa, ug nakapangapi na mo maayo. Ug wa pa hala pangapi na. Onya kung kape gani atong gamiton mga kaigsunan, isgutan mga kaigsunan adiri ta sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Onsa ang mga benepisyo nga ito makuha, mapupo mga kaigsunan kung Santon Plus Coffee Mix ang ito ang inumon. Kunya, tangina ninyo, mahigala kay ko nang i-explain na sa inyo ha. Para masabtan sa tanan mga katrupa. Good morning, Ma'am Ninsky Ventura. Good morning, Sir Briggs. God bless. God bless you too, Ma'am Ninsky Ventura. Sir Ilmera Curioso Cabillo, good morning. Mayong morning kanimo Sir Ilmer. Dinapita ni sa may Digo City. Mayong sa may Laak, no? Mayong buntag sa inyo ha dia.
0: Good morning.
3: Sa to ada mga kaigsunan karon nga mga kuan, no? Sa to mga kaigsunan karon nga mga naa sa abroad, mayong oras kanatong tanan mga katropa. Nakaroon din napita sa ato ang mga OFWs, ato ang mga Filipino migrants. Kumusta mo? Hait kayo ga mga kwa, no? Hait kayo mga balita dito sa ato ang nasun sa Pilipinas karon. Amuraga, kuano, kung nakita diri mahigala ang mga why not da, mga higala nga mga panghitabo karon na murag mo ina-cover karon sa media.
0: Good morning!
3: Asa ra kadya mangita mga kaigsunan nga niabot ning pila ka buok, pila ka dosina dinhi nga mga kuan kining gipang kining mga suspects mga kaigsunan nga allegedly hitman. Hitman mga katrupa batok ngadto kang presidenta Bongbong Marcos, Lisa Marcos og ni former speaker Martin Romualdez. Oh. Sorry ha, kay medyo maraga anta. Okay. Alright. Para karon sa to mga kaigsunan nga makabati karon sa to mga balita. Yaw, ato ang mga balita, mga kaigsunan sa mga top stories karong buntaga. Impeachment court. Ipatawag kuno ang druha ka mga kaning land bank officials alang sa July 29 nga trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting mo lang? Samtang salugang pangbahin mga kaigsunan. Senator Pia Cayetano mga kaigsunan kay nakahilak yun ba yung taon ni siya mga kaigsunan dihang ang Senado gisulong kuno sa NBI? Oh. Dito gyud na kuha na po dito kaghapon mga kaigsunan. Nauting kay nasab. Si Pia Cayetano mahigala gibalikan ang gunfire incident sa Senado. Sa dihang ilahang gihimo mahigala nga witness kining si ja ano si Director Matibag.
0: Good morning.
3: Oh, kini mga kaigsunan ko ang atoang kwan. Kini karon ang atoang mga balita, ang atoang hatagan ug pagtagad mga katrupa. Samtang sa pikas gabahin, si Senator Lacson ni kumpirma nga ang Office of the Vice President catering requests na kuno sa Senado. Pero ingon po si Attorney Poa, nagingon nga ang Senado wala na gabayad. Kaapon nilag mga dagway di ay no? Nabita ko'y balita, may kailangan nadungog mga kaigsunan nga magdala o catering services si Vice President Sara Duterte nga iya. Di siya gusto nga ang iya mga tauhan, pakanon da Senado. So, mangita sa iyang kagalingon, doon na may budget ang Office of the Vice President. O doon na mapun sa personal dagway nga kwarta mga kaigsunan. No? So, gastuhan kini mga kaigsunan sa Office of the Vice President. Matingala ta nga bagay sa wala pa siguro kining catering services mga kaigsunan alang ato sa Office of the Vice President na dito sa Senado. Eh, kuan magina sa Senado mahigala ilaha maginang tulubagon, ilaha maginang responsibilidad nga pakanon ka ng mga tao nga naa diha kay sila may kuan, sila may gahiring. Korte man sila. Unya kay nala maginapakanon mga kaigsunan ang mga kwanda, mga snacks ba? Snacks kay alas 2 na magsugod. Human taga alas 6 sa ato ba posibilidad dunay papanihapon diha no? So, para sa mga witnesses, mga abogado, prosecutor. Magot man unya nato mga prosecutor mga kaigsunan tingali unya gamudag-handaghan na ng mga bula-bula silang baba no? Ikado kayo. Sagda na nila, dili ni makakaon og usa ka tangkaan. Mga kaigsunan, di na ginibula mga kaigsunan, magbukal na gyud. Di na magbula ang baba, mahigala magbukal na ang baba.
5: Pinawa.
3: Ora oi. Hi. Kaluod. Sa dugang pang bahin mga kaigsunan, dinhi karon sa to mga balita, ato na nato karon ang ato mga pasada balita.
6: Express Pasada. Headlines.
3: Good morning kay Sir Randy Arciaga Santisas. Si Ma'am Gloria Malala Apilo. Good morning. Listening from Bayugan City. Good morning mga taga Bayugan. Si Ma'am Gloria Malala Apilo. Good morning. Uy, ako ang tiyo. Good morning dong. Watching from Barangay Kyukmay, Laak. O may buntag mga taga-Laak sa Barangay Kiukmay, Laak, Davao de Oro. May buntag sa inyo ang tanan diha. Alright, alas 4:58 na sa buntag mga kaigsunan. Dili karon sa tuang mga balita ang atong hatagan ug pagtagad. Pinagi sa atong Express Pasada headlines.
6: Headlines. Express Pasada.
3: Dini karon sa itong mga balitang lokal, mga katrupa.
6: Express Pasada.
3: Staggered payment kuno sa kurente sa Davao Light and Power Company, uyunan.
6: Express Pasada.
3: Uyunan o wala, mga kaigsunan. Increase naman gihapon na.
6: Headlines.
3: Ha? Dagdag pabigat mga kaigsunan sa tuang expenses, no?
6: Express Pasada.
3: Ingabot niya kagikalipay kuno o gisuportahan sa mga Davaoinyo ang gipagawas nga lakang sa Davao Light and Power Company, DLPC. Uban sa Energy Regulatory Commission's ERC, dintugutan ang 5-month staggered payment din sugdan kini karong Agosto hangtod sa Disyembre kasamtangan nga tuig. Aron malikayan ang bugat nga balayronon tungod sa pagsaka sa rate ngadto sa 13.9 kilowatt per hour nga balayronon alang ngadto sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Gilugwayan usab kuno sa DLPC ang no disconnection policy.
6: Express Pasada.
3: Di ba ka lubat-lubatan ano yung mga taga kuha, no? Mga taga Davao del Norte, mga katrupa?
6: Break. Express Pasada.
3: Ay, diri sa Davao, murag gilutos naman yung mga konsumante nga rin mga kaigsunan. Murag halos nagsigi na naman yung musabay na lang po ni sila sa Manila, dagway ng mga taga Davao Light and Power Company.
2: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
3: Bago na kung nakadungog, bahiga lang ang nag-increase ni sila na ito nakalabay nga bulan. Nakalabay,
2: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
3: Nakalabay nga simana. Karon mga kaigsunan, magpa-increase na po sila sa month of June to, kuan ko no? July? July to August.
2: Flores, exciting Pilipinas.
3: Ya yeah, ikaw kay mo gamitan juga kurente bayad juga.
6: Express Pasada.
3: Sa dugang pang headlines mga kaigsunan dinhi karon sa tuang Express Pasada.
6: Headlines.
3: Mining operation sa may mati gi protestahan.
6: Express Pasada.
3: May pagayon og dakong mobilization og protesta ang ginahimo dito napita sa may mati city sa Davao Oriental. Kini batok sige kaingon nga pagpadayon karon sa pag-renew sa operation sa pagmina sa ancestral domain nga duol sa Mount Hamikin o Hamigitan Wildlife Sanctuary sa may Puhada Bay. Aron kini mapadalipdan ang gikabalak-an nga mabungkag ang kinaiyahan.
6: Express Pasada.
3: Bungkag na eh!
6: Headlines.
3: Kagmay rana nag-operate mga kingsunan, karon pa mo mag-rally-rally?
2: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
3: Tawa lang ko sa inyo.
6: Express Pasada.
3: Dugay naman kuno na nag-operate ng mina diha dapita sa may Davao Oriental. Anong karon pa mo mag-protesta?
2: Bricks Flores,
3: para nga
2: Pilipinas.
3: Kunuhay, maprotektahan ka ng gipadalipdan dihang dapita mga kaigsunan nga Hamigitan Wildlife Sanctuary mga kaigsunan. Ano bang puyanan dang panan mga higala sa mga mananap diha sa kabukiran mga katupa, mga ihalas, no? Sa Puhada Bay, mga kaigsunan. Pero wala na, dako na kay kuan mga kaigsunan, dako na kayo kanabang hawan mga kaigsunan, naupaw na ang bukid mga katrupa.
6: Express Pasada.
3: Sige na lang, basin na yung makahatag pa ni kayuhan mga kaigsunan, kinilang rally.
2: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
3: Paminawan, lagi po sa to ang mga kuan, sa to mga opisyal. Ha? Basinog, ipabati din spikas dunggan, mabati niya, ipalapos na po spikas dunggan mga kaigsunan ng yaw-yaw sa mga tao.
2: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
3: Eh, kanil lang di, kanil na sulti mga kaigsunan, sige lang, huwag na ulahi. Kanil na may ginaingon nga, bitter late than never.
6: Express okay, Pasada.
3: Mambil Chubbs, good morning Mambil Chubbs. o si Ma'am Karina TCL. Good morning Sir Bricks. A blessed day to you og tanang katrupa. Salamat Ma'am.
6: Express Pasada.
3: Si Ma'am Bill Chab, sayo kay ni bangon magkikisunan. Hello Sir Bricks. Good morning and all katrupa and friends nga always sa naminaw. Shout out kay Jing Pigarido, Amping Kanunay. Oh, Amping Ma'am Jing Pigarido.
2: Bricks Flores, Exciting Pilipinas.
3: Saban pang bahin mga igala sa tuwang nga mabalita dira karon ang tuwang nga mabalita na usab mga kaigsoon ang atong hatagan og pagtagad. LPA nakasunod na sa PAR. Habagat magdala kuno karon og kusog nga mga pagpangulan dinhi sa isla sa Mindanao.
6: Express Pasada.
3: Nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility PAR ang usa ka low pressure area LPA nga dunay dakong tsansa nga mamahimong bagyo. Tungod dinhi gipahibalo karon sa pag-asa nga makasinati og kasarangan hangtod sa kusog nga mga pagpangulan ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte og ang Davao Region gumikan sa bagat. Nagpasidaan karon ang mga lokal nga kagamanan sa posibleng pagbaha og landslide.
6: Express Pasada.
5: Headlines.
3: Ana mahigala mo ginay ampingan kanunay mga kaigsoonan mo nang kami dinhi sa XFM Davao mga kaigsoonan kanunay nagapahimangno alang adto sa tumatig paminaw nga kato mga tao nga duol na nimuyo duol sa pa no sa kilid lang sa creek sa sapa no tanawa na ninyo ang inyong palibot masin og na nakaroon sa inyong nataran ka ng tubig baha.
5: Headlines.
3: Unya kining nagpuyo pod ngadto sa medyo murag buntod nga bahin. Lantawa po na inyo ang likod basin og tipak na na.
5: Headlines.
3: Ha? Kaayo ra natong katabunan ani karon.
5: Headlines.
3: Wala nga kung duna kanimo mamatikdan wa kay sunang dili maayo da karon sa inyo palibot na halab evac na dayon mo. Ay napabuta may gala nga mutabon pa ning kalibutan sa tuwa. Sa lugar pang bahin mga kaigsunan, zombie ship o 24 oras nga duty sa kapulisan dito na pita sa may northern na Mindanao, giwagtang na.
6: Express Pasada.
3: Ipahunong na karon sa Police Regional Office 10, PRO 10, ang makakapoy kayo nga 24-hour shift alang ato sa kapulisan sa aminang bahin sa Mindanao. Sumala ni Brigadier General Christopher Abrahano, ginahimo kini aron nga masiguro ang maayong panlawas sa mga miyembro sa PNP ug malikayan ang pagkatulog samtang on duty.
6: Expert.
5: Headlines.
6: Express Pasada.
3: Sa dugang pang bahin, maigila dini karon sa itong mga balita, dini karon sa itong mga balitang nasyonal.
2: Bricks Flores, Exciting Pilipinas.
3: Sa itong balitang National Transport Strike sa Manila, nagpadayon.
6: Express Pasada.
5: Headlines.
3: Nagsugod na ang duha ka adlaw ng transport strike sa grupong Manila na gikatakda gikan sa Hulyo 22 hangtod na sa Hulyo 23. Kasamtangan nga tuig, gipagayon kini isip protesta sa grabing pagsaka sa presyo sa lana dinhi sa nasod sa Pilipinas. Dinmisaka kini og double digit ang presyo sa diesel og kerosina or kerosene. Nagmuntar og strike center ang grupo sa

0: Sa ngalan, mahiga lang makatabang ni sila para paminawon ang yangungo sa mga tao. Kanunay nag-increase ang presyo sa lana. Wa ni sila katabang makaigsunan. Headlines. DOE mga kaigsunan, gani, wa gani katabang. Igo na hingot na himo naman hinong tigpamaba spokesperson sa mga oil companies.
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Sa katapusang bahin, mga igala sa pagkatod sa itong mga balita.
2: Headlines.
0: Day 9 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pabiling init. Cross-examination sa NBI Chief, nagapadayon.
2: Express Pasada. Pasada.
0: Nagpadayon ang init nga day 9 sa impeachment trial. Batok nga ito ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Din gipilalom sa cross-examination sa defense panel si NBI Director Melvin Matibag kalabot sa gikaingon nga assassination threats batok sa presidente.
2: Express Pasada.
0: Wala kayong mga kaigsunan, mabita na itong hisgutan karong taon-taon mga igsoon. No, nga kinibang dito sa hearing o sa trial kagahapong adlaw mga kaigsunan, bitambong man dito ang director sa NBI, sa National Bureau of Investigation. Unya, sila manggini ang nagahimo mahigala in town sa kinibang sumbong batok nga to kang Vice President Sara Duterte nga kwa lagi na kanabang hulga lagi na sa kinabuhi sa presidente kanang gihimo sa Vice President. So dapat ipasaka gid ang kaso ana.
3: Good morning.
0: Oh?
2: Express Pasada.
0: Ano yung ginaingon nga pagmamatay ako, patayin nyo si Marcos, si Bongbong Marcos, si Liza Marcos, si former speaker speaker Martin Romualdez.
2: Express Pasada.
0: Pero gipangutan na sila mga kaigsunan. Sige na maginig balik-balik, liwat-liwat, sulit-sulit mga kaigsunan ko sa Ilunggo pa.
2: Express Pasada.
0: Gipangutan na po mga kaigsunan ko ang kining witness kung unsa ba, nakita na ba ninyo, na istorya na ba ninyo ang unsa ni kining hitman.
2: Express Pasada.
0: Wala man daw kay gikan na magi daw tong migula sa baba mahigala sa vice presidente. Unya pila man kabuk yung suspect kaniadto kuan man ni kanang kuan man siguro ni batalyon.
2: Express Pasada.
0: Ha?
2: Pasada.
0: Karon squad na lang man.
2: Express Pasada.
0: Talking o batalyon mga kaigsunan, mingon ka mga kaigsunan ko mga hundreds kabuk na naa, no? Unya hundreds or 200 to thousands mga kaigsunan na ana. Pero karumingong kag squad, 20 na lang yung kabuok. Ha? Amo to, asa nila nang ikuha may gala? Dito ba ni og sa Cebu ni? Dito ba ka ni sa Colon? O diri sa Davao? Dito ba ka na sa Boulevard?
4: Pinawa!
0: Ha? O kiling sa Manila? Sa Quiapo ba ka na? Unsa ba? Sa Tondo? Unsa ba? No? Kana di na to mahibaluan mga kaigsunan kay wala gi nila na istorya lagi.
4: Pinawa.
0: Kay gala unya to ni hatagan og pagtagada sa to pagbalik mga katropa sa to ang panaguban ng Exciting Pilipinas. Kinibang testimonya karon mga higala ni NBI Director Melvin Matibag mga kaigsunan makahatag kini og gimbugaton. Di karon sa ilahang sumbong batok nga to kang Vice President Sara Duterte nga gitaral karon sa impeachment court sa Senado. Uyas na pagbalik mga kaigsunan din sa ito ang panaguban human lamang sa mga pabalugikan sa itong technical department. Oras alas 5:11 na sa Buntag Philippine Standard Time.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santone Plus kasi effective siya.
10: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
8: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
11: Uy!
3: Dagway. Nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
3: Nganong man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na.

0: Ang kape ang imong giinom.
1: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Balik ta mga katrupa, dinikaroon sa to panaguban. Santa nga itong oras, alas 5.18 na yun sa buntag mga katrupa. Madali sa gani, bago ta mo abot nga ito mahigala sa problema nga iya sa to ang nasod. Nga ito ang pong problemahon, mga kaigsunan. Actually, problema raman ni sa mga politicians, mga kaigsunan, no? Problema ni sa presidente, sa vice-presidente, mga senador, mga congressmen, uguban pa. Oh.
1: Pinawa!
0: Pero madamay mga tagod, no? Kay kita isip mga butante, kita isip pa nagapamina, nagapamati sa mga issues dito karon sa kuan ba, kinibang kamaynilaan. Madamay ta mga katrupa. Oh. Siyempre, lahir ba karon ang damay mga kaigsunan kay muabot nga to sa mga palitonon, apiktado ta. Kay ang presidente, di naman makahimo gamayo mga katrupa kay nagsige na naman ni pangita o mga iso batok nga to siyang kontra. Diba? Ah, pananglit, umadipinsahan siya, mangita na po niya sa the following night bago siya matulog mga katrupa. Tagay sa kugo, Andre. Kining Santon Plus Coffee Mix kay magunahuna sa kuog unsa kong ilabay nga isyo batok nga tos kong kalaban. Magsige na gunahuna mahigalan, nagsige na gunahuna san hangtod nga nalimta na lang niya ang pagatiman sa problema sa mga Pilipino. Alright. Pero yun na pa, kadali lang kayo mga kaigsunan. Kay gusto sana ko ipahibalo nga to sa automatic paminaw nga nga naman, nga pilion, o ngayon na itong pilion, kinibang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. No? Number one, gyod, nga katarungan diha, mga katrupa, katrupa o ang rason, nga no, nga kinahanglan, nga muship na takaroon, mga katrupa, sa ito ang best sa coffee nga ginainom, nganhi sa Santon Plus Coffee Mix. No? Now, nga naman, gumikan kay wala, usa kini ka natural, wala kini siya caffeine mga katrupa. O adunahan kini, abunda kini sa ginatawag nga antioxidants mga katrupa. Diba? Now, alternatibo kini siya nga regular, sa mga regular nga kape, gumikan kay natural kini, wala kini siya caffeine, o di ka magkurug-kurug nini, inay, abunda kini siya, kung sa Tagalog pa, mayaman ng oxidants. Oh, see? Now, kasagaran, ang produkto nga gibaligya mga kaigsunan, ngatos mga tao, usa kini ka herbal coffee substitute o health drink alang ngato sa mga taong gusto nga mulikay sa mga acidic o may caffeine nga mga imnonon mga kaigsunan. So man ay karon ang mga makuha mga kaigsunan nganong gustoho nato nga dirita karon mo inom aning nahiskutan nga kape. All right. Taas mangkod kini siya sa vitamin C o calcium gikan sa malunggay. Ang malunggay mga katrupa doon ay hundreds of vitamins. Nga naa diha karon mipilit mga kaigsunan aning malunggay. Oh. Dietary supplement puno kini sa sustansya tulo ka tulogo ni ka mga gamhanan kayo mahigala nga mga ingredients ang naa dini karon. Soybeans. Sayod ba mo mahigala kun sa ingredients aning Santon Plus Coffee Mix? Naa diha ang soybeans, malunggay, naapo diri mga kaigsunan ang ginatawag mga katrupa nga kinibang mangustin. Oh. Now, plant-based protein protein kini mga kaigsunan og isoflavones gikan sa soybeans. Ang isoflavone, ambot pasabot niya ni mga kaigsunan sa isoflavones gikan sa soybeans, nagtabang kini aron nga ibalanse ang hormones og ang atong pag-atiman sa atoang kasing-kasing. Oh, eh kini ramang problema nato karon mahigala sa Pilipinas. Makasakit ba yung dughan eh? No? Hangtod nga, maato ka doktor, ingno ka si doktor, ah, stress test ka? Yeah, mahal-mahal ba yun ang stress test, ha, mga katropa? Sa tinod lang, nag-ungong tadi ako sa stress test. Ha? Ingo ng doktor, mga katropa, nga, kuya, murag, kuan ka, kanang stress test ka, murag, di maayo ng imuhang ginabati. No? Saan may ginabati ni mo, di ay, kuya, kuan na ni do, kanang, pataka naman ni gugma ko ang heart.
1: Pinawa!
0: Ibitaw. Ang tinood niya mga kaigsunan, sakitan ka sa mga panghitabo karon sa tuang nasod. Mo na mga kaigsunan nga, na-stress kag api. Now, mo ni karon mga kaigsunan, ang maayo, diri karon sa tuang kape, kinibang Santon Plus Coffee Mix. Di ba? Now, doon na pa mo'y katarungan para nga ato takaroon sa kape na kape pa. Arita karon sa kape na tambal pa. Oh, di ba?
2: Express Pasada.
0: Eps, dirita karon mahigala sa tuang hisgutanan bes sa tuang panghitabo mahigala sa tuang naso sa Pilipinas. Hisgut-hisgutan lang nato ni mahigala samtang nagakapita mga kaigsunan, no? Kay ang kuha lang kay nagkagamay ning ako ang butangana sa kape, oh? Nagkagamay. Ay, kalami na lang yun sa itong Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Mm. Nagkagamay kay nalimtan ako ang drama, mga katropa. Muna itinoon.
1: Pinawa!
0: Pwede rin ko karoon sa kuwan, kining stress. Stress? Kini bang test sa cup, mga kaigsunan? kadali lang. Kagahapon, mahiga lagi tawag kini og day 9 sa tuang impeachment trial. Batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Okay. Now, piktado ta nga mga Pilipino, mga kaigsunan, gumikan kay musugot tag sa dili, mga katropa. No? Mga Pilipinong butante ta. No? Kini mga tao nga naa diha karong ipangtaral o mitaral, mga kaigsunan, mga pinili na to ni kaniadto sa milabay nga mga elections. Now, atong lang taon, may gala, kaya diha man ko sa balita karon, no? Ang NBI nag-search alang ato sa Duterte, nag-search din ni sila karon for Duterte's alleged hitman, mga kaigsunan. Ilan ang ginapang search? Okay. Kung kinsa ning mga hitman ni alleged, ha? Alleged hitman ni former president, ni Vice President Sara Duterte.
2: Express Pasada.
0: Karon mga katropa, ni baba ko no ni sa 20 mga kaigsunan. Bilang taon gani na to ang istorya be. Nganong ni ubos man ni sa 20 mga katropa. Unya nakakuan ra ba ni karon nakakurat ra ba ni karon mga katropa nga no? Kay e dunay ni gula nga survey unya gipahibalo mga kaigsunan nga ang survey mga katropa taas o lamang ang vice presidente mga katropa, no? Diha karon sa presidential candidate alang sa 2028 mga katropa. Nadiri karon sa pahayag mga kaigsunan, ang search for Vice President Sara Duterte's alleged assassin na trimmed down kini siya kuno sa ato pa miubos kini og sobra dosina ka mga tao nga persons of interest. Muna karon mga kaigsunan ko ang ilahang ginaingon. Miubos ko no. Sa unsang rason kini karon nato sa taon? Ang mga persons of interests in appeal ko no dinhi karon ang mga men in uniform. National Bureau of Investigation NBI Director ang nagsulti ana si Melvin Matibag atol sa impeachment trial kagahapong adlawa mga katropa. Now, niubos man eh. Na mao ni karon ang atuang lantaon diri mahigala no sa istorya karon. Basic no sa pasangi dito karon sa artikulo sa summary legal nga mga panlantaw din nato diri karon mga kaigsunan no. Sa statement ni NBI Director Melvin Matibag, ang NBI mingon nga gikan sa taas nga listahan sa mga persons of interest POI miubos na lang kini karon sa 20. Oh. Subot ipasabot mga kaigsunan nga pataka na lang sila karon og panudlo mga katropa og kinsa kini posibilidad nga mga giingon nga hitman ni Vice President Sara Duterte. Ha? Oh. Napataka na lang din sila panudlo kay Miridus man. Malay na to, katong unang inatudlo, ah, kining tawhana ni, kining tawhana si Juan de la Cruz 1, Juan de la Cruz 2, Juan de la Cruz 3. Mauni sila, sila ang kinibang hitman ni Vice President Sara Duterte. Oh. Taon-taon, may higala, may gula nga. Uy, di man din ni Mao. Ato ning i-delist na to ni sa kuan, sa tuang mga pangalan sa mga listahan. Oh. Now, sumala ni Director Melvin Matibag, adunay mga men in uniform sa listahan o usa sa mga ginbistigan, adunay koneksyon sa Vice President Security and Protection Group or VPSPG. Na ang sato pa ang mga security escort na hinoon karon ni Vice President Sara Duterte ang ipasangin lang na po dinoon ang ginaisip nila nga moy trigger man ni kwan kinibang hitman ni Vice President Sara Duterte.
1: Ha? Ani ana.
3: Pangas ka.
0: Now, giingon usab dinhi karon nga wala pa nila mahibal-i sa kasiguruhan kung kinsa gyud ang giingon nga hitman. Yara. Mga katropa. Ingano karon nga ipamugos ninyo nga dunay mo na itong katingad-an nganong ipamugos nila nga dunay grave threat mga katropa nga wa man gani sila kaila, wa man gani sila nakakontak ngadto sa giingon nila nga trigger man nga nagapamatuod yun nga ako ang tinuod nga trigger man na istorya ni Vice President Sara Duterte o giingnan ko nga kung panahon nga mamatay siya akong likidahon ang presidente sa Pilipinas nga nga si Bongbong o ang iyang asawa nga si Lisa. O, di ba? Lisa gibitaw. Isa pa man dailain. O kining iyahang o yun ba? Katong spokesperson naman. Speaker sa House of the Representatives. Alright. Gito ba usab siya karon sa mga pangutana? Giulan og pangutana. Tubag ni Matibag, no? Ang pangutana ni Senate President Sherwin Gatsalian nga posible gihapon nga walay hitman nga mailan human sa 3 to 6 ka bulan. Iyang tubag mao nga that's a possibility. Di unsa pa may taralon diha mga kingsonan nga maday klaro. Mo na itong katingad ano kung kita di mong takabahin diha kanon mahigala sa impeachment trial. Igo naman ta, observer naman ta. But we can do our own observations. Pwede ta nga makahimo mahigala diha kanon sa tuang mga pag observe o pag komentaryo. Okay. Dire, tugutan na lang o unsagi ipakinaog nga rule sa balaod. Ibalaod mga itong basihan na ni. Kung kining mga katarungan karon sa director mismo sa NBI nga di gani nila karon mailhan from 3 to 6 months ang kinibang mga kinibang ginatawag nga kung ano kining hitman ni Vice President Sara Duterte. Now, bisa pa man ini, nagpabilin siyang masaligon nga dunay mamahimong resulta sa investigasyon. Adi, nauli-ulian ang pinitik sa kasing-kasing sa mga prosecutor eh. Now, persons of interest dili pasabot nga guilty na ni sila. Ang usa ka POI, dili pa kini sila mga akusado, dili mga usab respondent. O salamang kini sila ka mga tao nga gustong interbihon o usisahon sa investigasyon. Yung wala pa mangani na makasugod mga katropa. Mahuman na lang ni Mahigala kining 2026, musulod na tag 2028, mahuman na lang na. Magpadulong na lang ta sa eleksyon sa 2028 mga katropa. Di pa ni mahuman mga katropa kay siyempre, mamaliban pa ni mga persons of interest nila. Daon sa katibang. Waka kiyapi o basin o gikilatan ng kakulor.
3: Pinawa!
0: Anong kami naman inuhan karon ng ibang pasanginlon. Oh. Muna karon mga kaigsunan. So wala pa'y kaso, batok sige kaingon nga hitman. Hangtod karon wala pa'y tao nga gipasakaan o kaso, isip hitman nga giingon. Nga gigamit o magamit sa vice presidente, aron nga i-assassinate mga katropa ang presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos, ang unang ginang sa Pilipinas, Liza Marcos, o ang former speaker sa House of the Representative, Speaker Martin Romualdez. Now, ang lantaw na to ni mga kaigsunan, okay, murabag natuyok-tuyok na mataan ng ilahang istorya, mahigala nga, wapatay masangkuan mga kaigsunan, no? Sige na lang kita, tuyok-tuyok, liwat, sulit-sulit, mga kaigsunan. Wapatay kasangkuan, ani, mga kaigsunan. But anyway, sunod si mana na punpuhon, ato na pong paminawan, mahigala, kinilang impeachment trial, ugun sa ito, makutlo aning ilahang impeachment trial, mga higala. Alas 5.34 na sa buntag Philippine Standard Time. Mabalik tao man lamang sa mapaybalo gikan sa itong technical department. Paguman unya mga higala, mga reports na gikan sa itong mga sister stations sa XFM Network Philippines. Uman sa mapaybalo, alas 5.35 na sa buntag Philippine Standard Time.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaud to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
8: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: New Year's Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Nak, merienda time na.
10: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humot.
9: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ugang handa na itong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
10: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
11: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
14: Kaklarek sana!
4: Exciting!
15: Good morning. All right, balik ta makigsunan dinhi karon sa tuang panaguban. Dinhi karon sa tuang panaguban ng Exciting Pilipinas. Good morning day karon kay Mama Tiada, dinhi karon si Mama Nita Valderosa. Good morning Sir Brick sa si Kasalan na Glucinda Mercy. Wala tay audio. Kanina siguro ni no. Wala tong audio. Okay na ma'am, ni balik na. Si Sir Lovito Niñesa, ningon po siya nga audio sir. Oh, nawala ko nota. Pero balik na may karon, balik na. Oh. May buntag, Sir Brick, sa message from Ma'am Julian Aliano. Ma'am, good morning ni mo, ma'am. Alright. So, si Sir Rili Tinyahura Kanyete. Good morning po, sir. Good morning, sir. No? Si Rili Tinyahura Kanyete. Good morning. Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. May buntag kanyang mga taga Davao del Norte. Si Karina TCL. Good morning, Sir Brick. A blessed day to you og tanang katrupa. Salamat, salamat kayo ha. Kayong kanunay nga pag subaybay, pagsunod. Hindi karon sa tuwang panaguban mga kaigsunod. Oh. Alright. Dali lang. Napa si Bendalodre? Wala di ay. Oh, si Rapi di ay nga kanang paborito niya mahigil akinibitong mga gidagmalan nga mga OFWs ko na. Daw mapud siya sa pagkasenador ang pagpanlaban kunuhin niya mahigala ni mga OFWs na. Pero kini nga mga kuan daw kini nga Christian Carosan netizen ba niya laban ni mga Pilipino tanan no nga gilamoy sa mga buaya no. Imo pa nitong isa mahigala dito nga apil man siya sa buaya god.
2: Pinawa.
15: Ha? Daghan kay mga nag-message mga kaigsoon mga nagapangutana ba nga si Rapi Tulpo lagi daw hilig na daw kayo magbubakbak mga kaigsoon na basta isyo gani bahin sa kanang kabit kuyaw kayo siya niya.
2: Pinawa!
15: Oh. Pero kining problema sa mga kuan, kining problema sa mga OFWs nga gipambiyaan o gabana, gipambiyaan o gasawa, no? Pero problema sa mga Pilipino kay malang bugas, mga kaigsoon kay wala na patuman ang 20, waoy, inom siya. Unya, problema sa kining flood control, wa po noy.
2: Pinawa!
15: Nilom siya mga katrupa. Oh? Yung siya nga dapat, nagkatunta ta mga buaya mo ihang nga panggok doon. Yung po ning uban lagi nga buaya, mapuguna siya. Kadali lang kayo mga kaigsunan, kaya ito sang dawato ng mga reports karong gikan sa ito mga kaubanan. Nga mga sister station sa XFM Network Philippines.
2: Pinawa!
15: Atuwa na to karon Michael Aquino mga report karon gikan sa XFM Jinsan. Personal grudge motibo kuno sa pagpanunggap patay sa usa ka maguma sa may malungon sa Rangani. Unsa makahinungdan ani? Karon ni karon si katrupang Chris Legaspi sa report. Karon Chris Legaspi, good morning, please come in.
16: Live report. Live report.
17: Personal grudge ang motibong ginatutukan sa Malungon Municipal Police Station kalabutan sa pagpanunggap patay sa pag-uumaning naglabayng adlaw alas 5 sa hapon sa sitio Tuna Barangay Lower Mainit Malungon sa Rangani Province. Gilang biktima nga si Mark J. Miguel Samling samtang ang suspect mao si alias Malik pulos ana sa hamtong nga pagidaron og residente sa nasang pitka lugar. Subala ni Police Lieutenant Colonel Jubenson Bayona, Station Commander sa Malungon Municipal Police Station nga subay sa ilang pagbistiga nasuta nga ayha na itabo ang krimen. Aduna na ida ang bangi ang suspek ug ang biktima. Giangkon sa suspek ang gibuhat ug gisaysay nga nahimo nini ang krimen tungod aduna kini kasuko sa biktima ug dibalos lamang kini gumikan sa kanunay nga pagbuli kaniya. Dugang pa niadto panahuna ang biktima milantaw lamang og TV sa silingan apan kalit lamang matudbang mitumaw ang suspek nga dunay dalang kutsilyo ug gidiretsong dunggab ang biktima. Igo sa iyang abaga duol sa liog nga hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang ang suspeka nakasibat sakay sa iyang motorsiklo apan pinaagi sa tabang sa kapitan sa baong barangay na sikop ang suspitsado. Sa bagkaron, gipasakaan na og kasong murder ang dinakpang suspek kansa kasamtangag na priso sa selda sa Malungon Municipal Police Station. Alang sa imong healthy nga panglawas kanunay himsog ang imong immune system pagtumar og Santon Plus Gold. Alang sa rekos sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
16: Live report. Live report.
15: Salamat ka doon Chris Legaspi sa report na nukad gikan sa XFM Jensan. 5:47 na katong oras Philippine Standard Time. Gikan sa Jensan at tuaw na to, tabuko na to karon ang bukid nun. Delivery truck driver gipusil ang naitabo para ba yung tao mahigila por din pataya. Hot pursuit operation gilusad na karon sa kapulisan. Katrubang mo sa balita si katrubang Hani Lotabios. Katrubang Hani Lotabios, good morning, please come in.
16: Live report. Live report.
2: Nagpahigayon karon og hot pursuit og juggernaut operations ang mga sakop sa Valencia City Police Station human sa nahitabong pagpamusil sa Purok 5 Barangay Vintar, Valencia City alas 12:12 sa udto adlong Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Gila ang biktima nga si Jewel Lumasang Baludaco Jr., 31 anyos, mulupyo sa Bara Opol, Misamis Oriental og trabahante sa Safemark Cooking Oil Trading. Sumala sa initial nga report, gingong nagdiskarga sa gideliver nga oil ang biktima sa usa ka tindahan sa maong lugar. Diyang giduol kini sa wala pa mailing suspect. Nahitabo ang init ka panaglalis sa tali sa duha nga nisangpot sa pagpamusil sa suspect ngadto sa biktima. Sa tulo ka higayon gamit ang wala pa madeterminar nga armas. Daling ni sakay sa iya ang motorsiklo ang suspect ug niikyas. Samtang ang biktima dali nga gidala sa Valencia City Health Center sa Valencia Rescue Team alang sa dinaliang pagtambal apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Nanawagan karon ang kapulisan sigin sa man ang adunay kasayuran kabahin sa suspect nga makigalayon kanila aron mapadali ang imbestigasyon ug matagan og hustisya ang pamilya sa biktima. Mga katropa, kapibang nga makapabaskog, makapagwapa ug makapahami sa atong kutis ang imong gipangita. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga puno sa antioxidant properties para iwas sakit ug boosted ang atong immune system. Nangapi ka na ni himsog ug ni gwapa ka pa. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
18: Live report. Live report. Live report. Live report.
15: Nasalamat karon ba ang Hani Lotabius report na nukad gikan sa XFM Bukidnon. Kita mga kaigsoonan ha, kay duna na po'y kinibang nagsingabot nga LPA raba karon diri sa to ang Islas Mindanao. Ato ang tambag karon sa to mga kaigsoonan, kinahanglan siguro ta magpalig-on sa tong lawas no. Kinay mahigala pinagi sa pag-inom po sa to ang premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan. Kaya ang soft gel capsule nga premium D3 dili lang ni makapaligon mga higala sa to ang kabukugan, makapaligon sa to ang mga kaugatan o mga muscles, kung dili apil na diha karon mahigala ang atong immune system. Ha? Gumikan kay mubugno kini mga katrupa kini bang premium D3 soft gel capsule sa mga viruses mga katrupa.
19: Bangas ka.
15: Kay nini nga mga panahon na karon na, na ginahanglan ta mga higala o kinibang panagang no para nga dili ta mo higdas banig mga katrupa. Higdas banig wa kita income ani mga katrupa no di ba? So ang mayo ani karon ato ang panalipdan ng ato ang lawas pinagi sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule gumikan kay nagasuporta kini do na kini siya vitamin D3 mga kaigsunan nga dili lang nga mga katrupa makahatag kanato sa kinibang paligon sa tong kabukugan vital usa kini ka vital mahigalang butang no para nga i-treat ang atoang bone disorders sama na lamang sa osteoporosis rickets mga katrupa no. Lakip na sa mga tong immune system, mga kaigsuna, no? Now, nindot mga diri karon kay doon na ni siya disease prevention. Oh, sakto kini siya, doon na kini siya igo, sibo, no? Nga level sa vitamin D nga giubana, no? Or gi-associate mga katrupa sa pagpa-reduce sa risgo sa autoimmune diseases o mag-improve sa tuang overall wellness, mga katrupa. Now, insa-unsa pa may pangitaon ni mo? Para nga muligo ng atong lawas, mag-vitamin D3 na mga kaigsunan. Premium D3 soft gel capsule, produkto ka na sa Yes to Health Incorporated. Mapalit na to ka na sa mga butika sa Yes to Health Incorporated. Pwede po. Ang Yes to Health Incorporated, Yes to Health Clinic, I mean, na anay-mutang dirikaroon sa Dakbay sa Davao, na po tayo klinika dirikaroon sa Yes to Health, anay-mutang sa door number 3, Silpol Building, GSIS site sa Matina, Siyudad sa Davao. O sa mga butika, sa Mercury Drug Store, South Star Drugs, TGP, o ingon man, generika nationwide, mga katrupa. O kana mga silingan niyo, mga butika, testingin ninyo, basin o doon na sila yung mga stocks, diha mga katrupa, no? O naman tayong oras, dinikaroon sa ito ang panaguban. Sa ngalan na lamang, sinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines. Inyong tingbalita, katrupang BRICS Flores sa magbiling kanyang usang kamay buntag, dalaygo ng Diyos Davao, God bless Philippines. Og mingon, kamaturan ang sandigan.
18: Live.
19: Bangas. Makmak mo mga kalingan!
18: XFM Davao.
20: kamatuoran ang sandigan.
21: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
3: XFM. Kaklarek sana.
4: Exciting!
22: Alan Abay, sa XFM Davao.
23: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
22: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
24: Alan Abais, Andy Causon.
22: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
25: Express Balita. Express Balita.
4: XFM. XFM.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
22: Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
22: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: XFM.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
21: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM. XFM.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
26: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
27: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
28: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
26: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
22: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
29: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo, pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining copy day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
30: Premium D3 Coffee Mix.
22: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
31: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
32: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
31: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
32: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
31: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
32: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
31: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa ninyo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklaris, Ana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras 14 para las 6, 4 na sa bundag.
2: Express! Palita sa bundag!
3: Express! Palita sa bundag!
4: Kautoran ang sandigan.
0: Headlines! Headlines!
1: Sa ito ang mga headlines, karong orasa. Ato nga balita nga lokal, batang estudyante sa Davao City giingon nga gibuli o gikulata kabsan sa kinabuhi.
0: Headlines, headlines.
5: Sa balitang regional, temporary long-term plan sa Jensen Public Market sugda na 35 million pesos nga pondo gigahin.
0: Headlines, headlines.
1: Ato nga balita nga international, 41 patay sa pagkaiyabo sa ferry dito sa Guyana.
0: Headlines, headlines.
5: Sa balitang paugnat sa kusog, genetic gender test iobliga sa WTA.
0: Headlines, headlines.
1: At ang balitang showbiz, Coco Martin nagplano og stage play alang kini sa mga artista.
0: Headlines, headlines.
5: Sa balitang LRG, pinakadakong ceramic nga alkansya sa kalibutan gitukod sa Colombia.
0: Headlines, headlines.
1: Og sa ito na health alert, arthritis o mga bukol-bukol sa lawas, walay gipiling edad, sumala pa sa mga eksperto.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, ikaw lang may buntag. Welcome sa tuwang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 23 na nimulan sa Hulyo 2, 2026. Kami niyong mga tigbalita karong orasa.
5: Katropang Andy Causon.
1: Ako usap niyong katropa, katropang Alan, abay sa tuwang balitang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang tuwang balitang lokal, hatog na to sa Santon Plaza Coffee Mix. Kapi na, tambal pa. Batang estudyante sa Davao City giingong gibuli o gagikulata kabsan sa kinabuhi. Ang Express Balita manukad ni Jovetta Espanyol.
0: XFM Report.
7: Patay ang usa ka batang estudyante nga si Alias Jaira, kinsa giingong biktima sa pagpangbuli o pagpangulata sulod sa tungaan. Sumala sa usa ka social media post ni Christopher Lu Atailara, kinsa uyuan sa maong biktima. Gituuhang gisumbag o gikulata kini sa tulo ka mga lalaking classmate niyatong adlong Biyernes. Dugang pa nga nakauli pa silang panimalay ang biktima apan nakasinati na o pagpanakit sa ulo. Daling gidala ang batang babae sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC og nasayran sa gihimong medical examination nga adunay blood clot sa ulo og naputol ang ugat niini nga gingong hinungdan sa kamatayon sa grade 3 pupil sa Lapu-Lapu Elementary School sa Downing Dakbayan sa Davao. Tungod niini, daghang netizens ang nagpahayag og kasubo og kabalaka bahin sa gingong kaso sa bullying samtang aduna sa mga nanawagan nga paligunon pa ang mga programa batok sa pagpanakit sa mga estudyante sulod sa mga tunghaan. Sa pagkakaroon, naningkamot ang XFM News Davao nga makontak ang pamilya alang sa dugang impormasyon o pahayag o ning kasamtangan. Wala pa makapagawa sa opisyal nga statement ang naisgutang eskwelahan bahin sa insidente samtang nagpaabot pa sa resulta sa investigasyon ang publiko. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system madoadlawa sa pag-inom ng Xanthone Vitamin.

0: Number 110, sumala sa Davao Light. Walay maputlan og serbisyo sa kuryente tungod sa wala mabayaring bill nga naglangob sa billing period gikan Agosto hangtod Oktubre 2026. Diin, lakip niini ang tanang residential og non-residential customers sa ilang franchise area. Bisan pa niini, giawag gihapon sa power utility ang mga consumer nga adunay kapasidad sa pagbayad nga ipadayon ang gustong pagsettle sa ilang mga bayronon aron malikayan ang pagdako sa utang og mas bugat nga bayranan sa umaabot nga mga bulan. Nahitabo ang maong pahibalo kaliwas sa sunod-sunod na pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Light nga sumala sa kumpanya. Resulta sa mas taas na generation charges o guban pang pass-through cost sa ilang ginabayarang mga power supplier o wholesale electricity spot market or WESM. Sa miagi mga simana, nagpahayag usab o kabalaka ang pipila ka mga opisyal o mga consumer sa padayon na pagsaka sa presyo sa kuryente nga nakapekto sa mga panimalay, negosyo o mga serbisyo sa lokal nga gamhanan. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Dugabang hungit sa itong balita nga lokal, gipangutana ni Davao City Councilor Danny Deng Hirang ang Davao Light and Power Company kung DLPC kung natuman ba nini ang bagong direktiba sa Energy Regulatory Commission nga nagamando kini sa mga distribution utilities nga adunay dakong pagsaka sa generation charges nga magsumiti kini una o detalyado nga report sa commission. Gisang at ang pangutana atol kini sa investigasyon sa Davao City Council man sa mga reklamo sa mga konsumidor may kalabutan sa taas nga bayranan sa kuryente. Sumala sa ERC, ang maong report na kinahanglang isumite 5 kaadlaw sa dili pa ipagawas ang bagong billing. Gilauman sa konseyo nga matubag sa DLPC ang tanang pangutana aron nga masiguro nga nasunod ang mga mandato sa ERC og mapanalipdan ang interes sa mga konsumidor sa Davao City. Emduman nga gianunsyo sa DLPC ang ilang increase sa singil sa kuryente sa milabay ng mga adlaw kansa moabot na karon dulan 14 pesos ang matag kilowatt hour.
1: Express Balita, Express Balita.
3: Alas 6:10 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Nga doon na kinimalunggay leave sa mga katropa nga dakong tabang aron maprotektahan ang atong mga atay o kidney. Sa detalye sa balita, mukabat sa Osaka gatos o 100,000 ka mga benepisaryo sa Davao Region ang gitakdang mudawat sa 2,000 pesos ng monthly financial assistance ilalom kini sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa datos sa DSWD Field Office 11, nga sa breakdown, 15,640 beneficiaries makadawat og assistance sa Davao de Oro, 23,780 sa Davao del Norte, 31,955 sa Davao del Sur ug Davao City, 18,446 sa Davao Occidental ug 27,038 sa Davao Oriental. Sumala ni Assistant Regional Director for Operations sa DSWD 11, Merlinda Paragamac, nga tulo ka mga grupo ang lakip sa Uplift Program kini ang naglakip sa 4Ps. Wala na appeal sa 4Ps apan pobre ug ang low income workers subay kini sa validation sa community-based monitoring system ug social security system records. Dugang paniini nga nagsugod na ang payout sa ubang probinsya sa rehiyon kung asa ang maong programa subay kini sa direktiba sa gobyerno nga mahatagan og suporta ang mga pamilya nga naapektuhan sa global crisis.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Aduna kita 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Nagpadayon ang Davao City sa pagpaligon sa international nga relasyon. Uman madawat ang delegasyon sa Indonesian Chamber of Commerce and Industry o CADEN nga nagatumong kini sa pagpalapad sa negosyo o pamuhunan. Lakip na ang kooperasyon tali sa Davao City o Indonesia. Gipunting sa panagtigom ang pagbalambo sa agri-business, renewable energy, food manufacturing o smart city solutions o gilawman sab nga kini magbukas o dugang opportunity sa trabaho, teknolohiya o bag-ong negosyo alang sa syudad. Kabahin sa positibong resulta sa panaguban ang pagdapit sa Davao City sa Trade Expo Indonesia karong Oktubre ug ang pag-imbitar sa mga Indonesian investors sa Davao-Borneo Economic Corridor Conference sa Setyembre, lakang gilauman nga magapalig-on kini sa trade ug investment partnership sa rehiyon.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang unang barangay assembly ubos

0: sa kalahi panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP sa Barangay Tandang o Tandang Sora, Governor Generoso, Davao Oriental. Gipaila sa DSWD ang mga tumong, sumbanan o proseso sa programa nga nagtumong sa pagpalig-on sa kaandam o galig-on sa mga komunidad batok sa mga kalamidad o peligro pinaagi sa aktibong partisipasyon sa katawhan. Gitambungan kini sa mga opisyal sa barangay, mga procleader, barangay functionaries o uban pang stakeholders nga may pakita og suporta sa maong inisyatiba. Isip kabahin sa kalihukan, may pasar usab og resolusyon ang barangay og nagpili og mga community volunteers nga mahimong kauban sa DSWD sa pagpatuman sa mga proyekto alang sa mas lig-on og andam nga komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kita 14 minutos na ang paghagtok sa ika-alasay sa buntag. Ukaroon sa tuwang mga haon sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Balita sa Regional.
2: Ang atong Balitang Regional, hatog rato sa Santon Vitamin C. Dakong tabang kini aron nga munindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C. Sugdan na karong adlaw ang pagbutang og mga barricade sa Public Safety Office sa pipila ka bahin sa PA o P. Acharon Boulevard, Santiago Boulevard, Kagampang Street og West Side sa Jensen Public Market. Aron nga hingpit na nga masugdan ang construction sa relocation site sa mga vendors nga gikonsiderang temporary long-term plan sa lokal nga panggamhanan. Gipresenta sa Public Safety Office Acting Head Engineer Milin Gicosala ang mga parking area o bahin sa dalan sa gawa sa palengke ang isarado samtang 24 oras ang pagbantay o pag-implementa sa Traffic Enforcers o Civil Security Unit. Inoon, gipaklaro ni Jensen City Administrator Shanti Liedo Pistano na wala pa eksakto nga schedule ang pagbalhin sa mga vendors. Gigahinan kini sa lokal nga panggamhanan og 25 milyones ka pesos alang kini sa relocation samtang 10 million pesos sa demolition. Mamahimo kini nga libre sa mga vendors apan kinahanglan gihapon nga applyan o gabayaran ang kuryente og tubig. Matod pa galing sugdan ang pagtukod sa mismong relocation. Sunod nga tukod o tutukan sa kontraktor ang drainage system. Subli na nawagan si Attorney Francisco Gacal ang City Legal Officer sa mga vendor nga dili na hulaton pa nga pugson sila nga muhawa sa sulod sa palingke labi na nga sugdan na ang demolition.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa balita nga regional construction worker critical human gidunggab sa kaubang trabahante sa Surigao City. May Express Balita si katropang Lemuel Okay.
1: XFM Report.
3: Anaa sa critical nga kahimtang ang usa ka 26 anyos nga construction worker human kini gidunggab sa iyang kaubang trabahante dito sa Puroka 2 Barangay Serna, Surigao City alas 9:15 sa miaging gabi. Sumala sa investigasyon sa Surigao Component City Police Station ang biktima nga residente sa Purok 4 San Ignacio, San Pablo, Laguna dali nga gidala sa Caraga Regional Hospital alang sa pagtambal. Nakasibat usab human sa mga panagbangi ang suspek usa ka 21 anyos nga construction worker nga gikan usab sa San Pablo, Laguna ug padayon pa nga gipangita sa mga otoridad sa pagkakaron. Gipakita sa inisyal nga investigasyon nga ang motibo sa mga krimen nagsumikad sa personal nga kasuko tungod sa giing ng balik-balik nga pagpangdaot, pagpanginsulto o pagpangbully sa biktima ngadto sa suspek sukad pa sa miaging adlaw. Sa gabi sa insidente, samtang nag-inom ang biktima uban sa iya mga kauban o ang suspek nag-inosara sa barracks, giingong gisukmag o gitukmod na usab sa biktima ang suspek pinaagi sa mga pamasangil o pagpanginsulto. Tungod niini, nakuha sa suspek ang kitchen knife nga gibadaban ang aduna gitas-on nga 13 pulgada. Giduol ang naglingkod nga biktima o gidunggab kini og upat ka higayon. Nakaangkon ang biktima og usa ka samad sa tuo nga bahin sa liog, duha ka samad sa tuo nga dughan og usa ka samad sa tuo nga bahin sa tiyan nga miresulta sa paggawa sa pipila ka internal organs. Gisuwayan usab sa suspek ang pagdunggab sa usa pa ka 40 anyos nga kaubang trabahante apan nakalikay kini samtang nagdali og gipugngan sa ubang mga kauban ang suspek. Bisan pa man sa maong pagpugong, nakahimo gihapon pag-ikyas ang suspek ngadto sa wala mailhing direksyon. Padayon karon ang gihimong hot pursuit operation sa mga otoridad aron madakpan ang maong suspek, samtang giandam na ang formal nga kasong kriminal nga ipasaka bato kaniya sa Office of the City Prosecutor sa Surigao City. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Aduna kita 18 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntaga sa atuang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal! Balita sa nasyonal!
2: Ang atong balitang nasyonal, hatog rato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod kay adunay kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod kini sa lawas, mga katropa, diretso kini sa atong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract, mga katropa. Ato nga Siron ang detalye sa ato nga balitang national, manukan sa ato nga sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Express Balita. Bagyo Update.
4: Mga katropa, patuloy na kumikilos pa west-northwest ang tropical depression Quiapo habang nananatili ang lakas nito sa silangan ng Central Luzon. Ayon po ito sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa 950 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour habang kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa banta ng malalakas na hangin, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyang Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora. Nagbabala ang PAGASA na posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim ng Signal No. 1 ng malalakas na hangin at mga pag-ulan, habang pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Inihayag ng House Prosecution Panel na matagumpay nilang natapos ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, kumpiyansa ang prosecution sa naging takbo ng presentasyon dahil naging malinaw at matibay ang testimonya ng tatlo nilang testigo. Sinabi rin ni Luistro na naghahanda na sila para sa susunod na yugto ng paglilitis, partikular sa artikulong may kaugnayan sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Dagdag niya, bagamat malayo pa ang tatahakin ng impeachment proceedings, nakahanda ang prosecution sa mga susunod na pagdinig.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Kinumpirma naman ng Senate Impeachment Court na naihain ang subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte kasunod ng ikasiyam na araw ng impeachment trial. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, ang manifestations ng ilang senator judges na tumututol sa subpoena ay para lamang sa record at hindi makakaapekto sa bisa ng resolusyon ng impeachment court. Dagdag pa ni Tongol, mas naghihigpit na si Escudero sa oras ng manifestations ng mga senator judges habang binabalansi ang pagiging magalang at maayos na daloy ng paglilitis. Inihayag din niyang ang susunod na tatalakay ng impeachment court ay ang artikulo kaugnay ng umunoy maling paggamit ng confidential funds ng BC Presidente.
1: Express Balita.
4: Sa kaugnay naman na balita, maglalabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court laban sa dating Land Bank Branch Manager Led Constantino at Nenita Campuzano upang humarap bilang mga testigo sa pagbabalik ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 29 matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Constantino at Campuzano ang unang mga testigong iaharap ng prosecution sa pagtalakay ng artikulo ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Inasahang magbibigay ng testimonya ang dalawa hinggil sa proseso ng encashment at physical withdrawal ng confidential funds para sa Office of the Vice President at Department of Education.
1: Express Balita.
4: Samantala, isiniwalat ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag na kabilang sa mga iniimbestigahan ng ahensyang posibilidad na ang umano'y kontratang assassin o kinontratang assassin na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte ay nagmula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ayon kay Matibag, hindi lalampas sa 20 individual ang kasalukuyang saklaw ng kanilang investigasyon kaugnay ng naturang usapin. Sinabi rin niya na mayroon na silang mga natukoy na pangalan at nakakausap na ng NBI ang ilan sa mga pamilya at kakilala ng mga ito bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Dagdag pa ni Matibag, kabilang sa kanilang na-narrow down na mga personalidad ang ilang men in uniform na nasa aktibong serbisyo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Balik rin sa ito sa Dagbayan sa Davao. O ganoon ito ang luparan ng itong balita-balitang international.
5: Balita sa international. Balita sa international.
2: Ang itong balitang international, hatugan na ito sa Vision X Plus. Magkatabang giniyaron nga malikayan ang, o magkabalikayan, o magkabaton o glaucoma, katarata, dirigium o gubanpang mga sakit sa mata ang iyaha kini nga paglikayan mga katropa. Vision X Plus, mapalit na sa ito mga butika. Daritalya, misaka na sa 41 ang kumpirmadong namatay human sa pagkayabo so sa ka-ferry sa Guyana diin. Adunay 179 ka mga tao ang sakay usab nini. Sumalapas sa mga otoridad, 77 ka mga pasayro ang naluwas samtang daghan pa ang gituohang nawala human sa trahedya nga naitabo niya itong Sabado sa gabi. Nagpadayon ang search and retrieval operations uban sa tabang sa 16 ka mga sakyan o sakayan o mga diver gikan sa France aron nga pangitaon ang mga namising. Gisusi usab sa mga imbestigador ang posibleng sayop sa passenger manifest o ang giingong paggamit og illegal nga droga sa pipila ka tripulante isip posibleng hinungdan sa insidente.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pikasbahin na himong unang nasod sa European Union ang France nga magpatuman og pagdili sa paggamit sa social media alang sa mga batang 15 anyos paubos. Giaprobahan sa kadaghanan sa mga magbabalaod ang maong balaod nga gilauman nga pirmahan kini ni Presidente Emmanuel Macron aron nga mahimong opisyal nga balaod. Tumong sa lakang nga mapanalipdan ang mga kabatanunan gikan sa posibleng negatibong epekto sa social media o online platforms. Samtang susama nga mga polisiya ang gipatuman o giplano usab sa Australia, United Kingdom, Spain, Greece, ingon man Denmark.
5: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuwang balitang paugnat sa kusog.
5: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Ang atong balitang paugnat sa kusog. Ato ganito sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini mga katropa 30 minutes. Usa maglabing-labing kang misis siguradong mas mulalom o mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Man Enhancer. Sa detalye gibago sa Women's Tennis Association ang eligibility police o i-require ang mga atleta nga mag-submit kini og one-time genetic gender test. Ipailahom sa SRY gene test ang mga players aron nga masuta ang biological sex o ma-administer ang test pinagi kini sa check swab or blood test. Sumala pa sa WTA spokesperson nga magsugod ang player screening ni Liga subay sa tanang appropriate confidentiality o data privacy safeguards o kasamtangang comprehensive player engagement program. Kaya naman nga sa niyaging polisiya, gitugutan ang transgender women na magig-compete kung dili mulampas sa gitak ng threshold ang ilang testosterone level. Soba o sobra kinit sa duha katuig. Inon walay nabutyag ng transgender women ang kasamtangang aktibo kini sa professional tennis. Samtang gilioyon ang ubang mga kasamtangan o kanhi pros sa maong testing na gumigan kay usa kini ka matod pa ka discriminatory o discriminatory. Niadap sa maong susama nga pulisiya ang International Olympic Committee o uban pang sports organizations naglakip kini sa World Athletics Federation o World Boxing Federation.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 9:27 sa Balitang Showbiz.
6: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin mga katropa, mag Clear Skin Herbal Soap na ta. Sa detalye, nagpahibalo si actor Coco Martin nga gusto niyang ma-produce ugo sa ka-stage play pinaagi sa Actor PH aron makahatag og dugang oportunidad sa mga artista. Nagsugod ang ideya atol sa iyang panagkita uban ni Ding Dong Dantes. Din ilang gisgutan ang mga paagi sa pagtabang sa industriya sa kalingawan. Matod pa ni Coco, importante nga adunay duga nga proyekto nga makahatag og trabaho ug makapakita sa talento sa mga artista sa nasod. Samtang nagpadayon sa iyang serye nga Si Gabo, nag-andam usab siya sa iyang pelikula nga On the Job ug gisaulog ang upat ka pasidungog nga nadawat sa Batang Quiapo gikan sa FAMAS Broad Guest Arts Awards.
5: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tonga balita nga lahi ra gyud kon LRG atong kanato syempre sa Santon Plus Gold gama gini sa 100% nga extract supplements, natural ingredients, aduna gani mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina ang Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee, Lazada og mga o Shopee og sa ubang mga butika mga katropa. Sa detalye, pinakadako nga ceramic nga alkansya sa kalibutan gitukod sa Colombia. Gipasidunggan sa usa ka theme park sa Rakira, Colombia, ang ilang dugay na nga tradisyon sa paghimo og mga palayok pinagi kini sa pagtukod sa pinakadako nga ceramic nga alkansya sa kalibutan na opisyal nang giila karon sa Guinness World Records. Ang higanting alkansya nga aduna kini gitason nga 9 ka metros, kapin 10 ka metros ang gitason og gibugaton nga kapin 30 ka tonelada. Dili kini dekorasyon lamang tungod kay adunay tinuod nga hulugan og sinsilyo alang sa mga bisita. Ang tanang sinsilyong matigom gikan sa mga bisita idunar kini ngadto sa mga lokal nga animal shelter aron nga makatabang sa pagatiman sa mga mananap nga nanginahanglan pug kini og tabang. Mahimo sab nga suludon sa mga turista ang higanting alkansya diin adunay gallery nga nagapakita sa kasaysayan sa pottery ug paghimo og ceramic nga alkansya sa mao nga rehiyon nga usa sa mga ilado nga sentro karon sa keramika sa Colombia.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Alasays imedya sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Puno kini sa natural antioxidants nga makatabang sa pagprotekta sa cells batok sa oxidative stress. Arthritis mga katropa ug mga bukol-bukol sa lawas, walay gipiling edad sumala sa mga eksperto. Ipasabot karon sa mga eksperto nga ang arthritis ug mga bukol-bukol sa lawas mahimong mutakdo sa bisan unsa nga edad. Bisan mas kasagaran kini sa mga tigulang, mahimo usab kini nga mahitabo sa mga batan-on tungod sa heredity, impeksyon, kadaot sa lutahan ug ubang sakit. Matod sa mga eksperto nga bantayan ang padayon nga kasakit, paghubag, pamula, kainit sa lutahan o bukol na nagkadako ug nga dili na mawala sulod sa pipila ka semana. Sumala pa ni Dr. CJ Nadruda sa Yes to Health Incorporated nga makatabang ang Xanthone Gold Herbal Capsule alang sa pagpakgang sa mga bukol-bukol sa lawas tungod sa mga powerful antioxidant ng mga sangkap niini sama na lamang sa mangosteen, ginger, turmeric ug malunggay extract.
5: Express. Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw karon nga Huwebes. Oy, Pizza 23 na ngayon bulan sa Olyo 2 Igadus Meal. 26 mga katropa. Good morning.
0: Happy morning kaninyo mga katropa. Sugda na to itong adlaw nga healthy pinaagi sa pag-inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, tambal pa. Maigbuntag sa atong naglantaw sa atong Facebook Live. Katropang Randy Archaga Santisas, Archie Castillones sa San Rafael Baliti, Davao City, Mary Grace Cruzada Ingonman sa Team Kwek Kwek daw sa Tagum City, kang katropang Lynn, Sheila, Mara, Lovely, and Maui Grace Uga K. Good morning kaninyo mga katropa.
2: Yan, at tangipon mga katropa, ang ato ang The Secret of Health, kaupan ito niya si Doc Remily Tuuy, mga katropa. Pagkong man, ang programa nga Bullseye, sa mga issue por issue trabaho lang, walang personalan, yours truly, inyong makauban. sa ngalan sa tuwang Kinatibok ang Puwersa sa News and Cardiverse XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong Katropa, Katropang Alan Abais, kami magayon.
0: Kamaturan ang sandigan!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
18: The Secret of Health.
19: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
20: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
17: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apil pili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling. Himsog ang atong lawas.
15: Santon Plus Gold.
21: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
22: Santon Plus Coffee Mix.
23: Coffee dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
17: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: XFM.
14: Kaklarik sana.
25: Exciting.

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo, alas 6:42 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!
3: Good morning!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hey, daplin. Isapot ko karong buntaga, daplin mo. Kamu din na mga tikpulakpak niya, pinara ng kumbok. Isa, dua, tulo, upat. Okay na lang. Naman lagi may bago lagi niya. May bagong kamot, ha? Ito mga katropa. Sila niyong mga nagka-anam na taog ka ng, nagka-inom man taog ka ng, kuhaan ka ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Karoon mga katropa, ang pangnanam dito, tuwa nabili dito. Natimta niya akong premium D3. Ako giapas mga katropa, o emergency call, karoon nga adlawa. Pasensya na yun mo ha, kay magsakay sa Jumron. Wala na ako ang inyong tura-tura. Alas 6:44 na mga katropa, kumusta mo din ha? Kumusta ang inyong lingkod karong panahon ha? Kaya wa gani magtindog katropang Alan Abais.
4: Alan Abais. Bullseye.
1: Basta lagi!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kumusta mo sa mga giyabog kita, mga amigos y amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay, ito mga kaluman o mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa rin. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental o Kotobuga sa maabot niya itong pagsibya. Usa kang panghinaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa itong labang magkagagahong. Yaton nga safe and sound sa Matagusaka destination. Pasod gawas yaton dakbayan sa Davao. Sa mga nagabiyahe karon mga katropa, balag hinay basta kay safety gayod kita sa kanunay mga katropa. Mo gini ato ang gusto nga ipaabot ya kaninyo mga katropa, kinahanglan nga dili ta magdali-dali. Kay kung magdali-dali ta mga katropa, basig asa Hinoon kita pauli. Hinay-hinay mo. Kay balag hinay basta kay safety kita sa kanunay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang atuang programa mga tropa hatong kanato syempre sa Yes to Health Incorporated. Uga sa mga produktong gigaman ini ang Santon Plus Gold. Labi na kining atuang kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ka inom og nanam taud-taud lang mga katropa kay pa na ko na timplang ako ang premium D3. Na ako'y gitakil dire sa ako ang bulsa mga katropa nga premium D3 ha. Nagtuo mog pike ni ha. Ang ato ang premium D3 mga katropa, brown ang color sa sachet. Ayan, mo ni ang premium D3 ha. Onya unsay kanindot ang ato ang premium D3 mga katropa? Usa kini ka naputay capsule ani. Ang capsule sa premium D3 mao ra pud ni ang epekto mga katropa sa ato ang premium D3 coffee mix ni siya, no? Ang premium D3 mga katropa katong soft gel capsule. Abi niya mga katropa, grabe, no? Mo ni makahatag og kanang instant nga energy. Tungod kay aduna kini taas nga medium chain triglycerides mga katropa ang pasabutan na. Nga kung musulod ni sa tong lawas, modiritso na sa imuhang atay. Nga kay ba naman taon sa function sa tong atay, di ba? O gamahimo kining instant nga kusog. Ang ato nga premium D3 mo kini ang gitawag nga vitamin D3 nga aduna kini VCO o moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga naguna nga butika, mga katropa nationwide, mga katropa. So, kining ato ang mga suki nga tipaminaw pag mapalit mo ka ng mga Santon products gikan sa Yes to Health Incorporated. pangitaan nyo ni mga katropang sa sachet kaning gikan sa Y2H. So kanang logo din ho, kanang diri ho, kanang logo diri. Mo na siya ang naitatak Y2H sa Yes to Health. Og sa tubangan ani mga katropa na puni siya logo sa tong kape tubangan, diri ho. Mo na dia. Tan-aw na ninyo mga katropa ang ato mga logo. Nganong importante ang logo kay basig maluglog ta. Na ay mga peke kayo nga mga santon karo mga katropa nga wala gani FDA approved pero sa ilahang sachet na ay FDA approved. Mo ni mga katropa nga gasunsuon lang. Mo ni mga we will not mention what kini nga company, nabari company or kumpanya lang. Kumpanya sa mga tigpakaroon ingnon, mga katropa nga makapadao, tinuni sa tuapod nga santon. Muna, makaingon ta mga katropa ang atong santon products sa ginama ni sa kining well-extracted ang pagama ni mga katropa. Unya, nindot po kayo nga tuapod nga pagama. Limpyo, sigurado, garantisado. Unya, kaninyong santon mga katropa, santan din na. Gikagod rin as kilid-kilid mga katropa. Nako!
3: Mapriso ka!
1: Mapriso ka kay nagbutang-butang kag FDA approve niya waday kay kanagani mga papeles dokumento. Kabalo ka unsay sekreto mga katropa kung ugaling mailhan nimo nga ang imuhang produkto garantisado. Wala siya'y giingon na ito mga katropa o kanaganing patik-atik lang, dilipike. Kanang madawat sa mercury drug. Kay ang mercury drug o guban pa nga mga dagko pod nga mga butika mga katropa stricto kay nag mga dokumento, stricto nag mga papeles. Bisa pag guwapo kag pangalan si muhang kape diya mga katropa pero wala kay kana ganing FDA approved, wala po kay CPR kanang certificate of product registration, wala kay LTO. Lisod mo na ang CPR mga katropa. Maunin ang mga test mga katropa para una ka sertifikahan sa imuhang produkto o maristro kini mga katropa. Aduna na yung mga test o qualifying test din hakaroon kung ugaling unsa ka epektibo ang imuhang herbal. Maunin mga katropa nga kining atoa is proudly to say nga dunay tatak Yes to Health. Pangitayod pag ato niyo sa butika, ma'am katong santon, tagaan kag santon diay pero santan diay. Siya ay dili ni mao katong netatak Yes to Health. Ja to ang karton mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix, no. Tanan yun na dunay yun netatak Y2H to ni mga logo. Kay daghan kay mga imitation karon, grabe ni mga Pilipino.
5: Bullseye.
1: Makadaot sa tong negosyo mga katropa, imbis kay maayo ka atong bottom line diri mga katropa nga makahibalo mo unsa kaayo kini atong produkto, unsa ka epektibo kini nga makapaboost sa tuwang immune system mga katropa, magsakit na nimong koto-koto. Peke man, wala may tatak Yes to Health Incorporated. Y2H ha?
5: Bullseye!
1: Diba Harold Salang, Junji Danghil Guminang? Oy, like, share, and follow mga katropa. Ha? Naka-load na ko, nito nakadaog ni Antong kagahapon. Pero ang kini mga katropa ang isa, wapan ako ni Malodi ha, Lodan taka biro o, no? Kaya sige ko pangita ni mong message ba. Ako yung gireview ni katong Friday, Friday o Thursday. Ngayong buntaga si Brian Vincent Vironi, mauni nakadaog kantong answer nga Vince Dison. Nalanganin ko padala si Mag Gcash, kaningo magugag i-convert na lang ni mas kape. Pero karo, hindi mo na po kang i-Gcash na lang, okay na. Una na po, ayaw na lang Gcash, katropang Alan, coffee na lang. Kulang man, kung makadaog kag otro, kay 200 money per box ang ito ang kape dire. Pwede ko matagaan talang kagkato nga, mga lima.
3: Pinawa!
1: Kaya para mga katropa, makatulaw dito sa itong kape. Pero bitaw, pinag-media. Suroy diri, Brian Vincent Biro. Pero una ka mo suroy, ingnata para makaandam po ta o kape. Kaya ba siya pagkahin ni mo daan, hurot ng kape.
3: Pinawa!
1: Kakapain ng limog kape niya. Okay ha? Kung namin na magkakaroon, Brian ta Vincent Biro. So mga katropa, magabalita o na kita mga katropa sa tuwang headlines. Karong mga oras ha?
0: Headlines!
1: Ang ato ang mga headlines sa tugan ato, siyempre sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. O ang kaning ato ang New Year's Peak Mountain Resort, kapartner na ito ni mga katropa ni ato ang programa nga Bullseye. Kung gikapoy na ka sa kainit o kasaba sa syudad, tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw, presko nga hangin sa kabukiran, uban sa mga nindot kayo nga talanaon, nga magkaparelax ka sa imo ang nauna o lawas. Mas maningaw pagyud ka samtang nagatilaw ka sila nga delicious nga buffet meal na dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Tanuhan na ang imong sulod nga o sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort, imuhang pahulayan ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga katropa. Doon nalang gamay nga problema ning mga kasilingan nga mga resort din sa Marilog, mga katropa. Apil sila nga naapiktuhan din sa kining pag-landslide din sa May Marahan. Pero madawa, itong ipasirit ang atuang tropa o crew na ito, mga katropa, katropang Marvin Ibano, para makita na ito dito, mga katropa, ang kining area dito sa Marahan. O niya, mangutan na po tag-asa ni pa-shortcut, gawas din sa May Arakan, kung saan nga mga ruta, mga katropa, makahatag o ka na ganing kini-ganing overview din na ang ato apod ng mga team din na mga tropa. Kay naa karong adlaw mga around 10 o'clock or 9 o'clock, mga katropa, ang secretary sa DPWH si Vince Dizon. Siya nga lantaon, mga katropa, gunsa kadako ang damage dito sa Marahan nganong dili kini magian hangtod karong kuno na. Ugunsa ka magbuta makaslag Bailey Bridge din na karon. Naga na break 2 ka bulan pa ni kung Bailey Bridge, mga katropa. Kung taon-taon pag ini kay halos nahurot ang kalsada pagkadahili na pagyuliki sa mga nabilin. Ay nako, people, mga my friends na mga katropa.
0: Headlines.
1: Ito sa itong mga headlines sa bata nga estudyante sa Davao City giingong, gibully o gikulata. Agoy. Lugula sa ginikanan ani, mga katropa. Ay kabsan in town sa kinabuhi, mga katropa.
0: Headlines.
1: Kaya karon kung mga minors ang kining mga suspect kung sa'y buhaton sa tuang otoridad ani. Kapunika, okay lang yan kay minor man. Hindi ganon. Nahulihin pa rin yan. Kasuhan pa rin yan. And then let the court will decide and determine kung doon na ba sila ay discernment sa ilang agimo.
0: Headlines.
1: Hoy, ang Davao Light nagpalawig kini sa no disconnection policy hangtod October 2026, mga katropa.
0: Headlines.
1: Nagpalawig mo sa inyo hang pagpamutol. Pero wa mo nagpalawig sa inyo ang pag-increase.
0: Headlines.
1: Ang dato sa ERC sa pagsumiti og report sa pagtaas sa singil sa kuryente, amo ni gipangutana sa konsehyo kung natuman ba kini sa DLPC.
0: Headlines.
1: Sa balita nga regional temporary long-term plan sa GenSun public market sugda na, ang 35 million pesos nga pundo mao kini ang gigahin.
0: Headlines.
1: Ito na construction worker in town, mga katropa, critical human gidunggab sa kaubang trabante na po sa Surigao City.
0: Headlines.
1: Sa balita nga national, purbida gyud sa to ang ika-9th monitoring, mga katropa, sa impeachment trial ngadto sa Senado sa impeachment court. Nagasintro kini sa trial by publicity. Trial by publicity. Nga naman, every time, mga katropa, nga mutingog si Gerville Luestro, mga katropa, palaging kakibat ang malalaman ng taong bayan. Taong bayan. No, taong bayad o taong bayan. Tarunga na Luestro, ha? Kay nakito, people.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, 41 ang patay sa pagkayabo sa ferry dito ni sa Guyana.
0: Headlines.
1: France, magpatuman kini og social media ban alang kini sa mga bata. And then sa tong balitang o balitang paugnat sa kusog, ang genetic gender test iobliga kini sa WTA. Ito, okay, kung sa Olympics pa na, mga katropa, no, ang kabuksing sa mga female nga mga boksidor, mga lakinon. Di kay lakinon, mga katropa, transgender yun. Okay na tag ka na ganing lesbian. Kaya bilong mangyapo na sila, mga katropa, nga to sa kini mga female dira sa Olympic boxing na to. Pero kanang transgender, pandamay ng kinomo, lucky mangyapo na. Lahi ra magyud ang kusog sa mga babae kaysa sa mga lalaki, mga katropa. Di man na nausab yang kinomo, dapat operahan yahang bukton siguro pang babae. Lagi operahan ang lain mang bukton. At tumang ikatulong tiil. Lalaki lang yapon. Og kusog og bukton. Karon kay tan-aon mga katropa kung unsa galing kini, naghanang nag-react kay discriminatory kuno. Mas labaw ng discrimination ang mahitabo kung ang imong kabuksing lalaki niya kontra babae. Sa ato nga balita nga, showbiz Coco Martin nagplano og stage play alang kini sa mga artista. Mga katropa, muna yung naglangkob sa to ang mga headlines karong orasa. Adlaw kita karon nga Huwebes, pagkadali ragin sa to ang adlaw mga katropa. Adlaw nga Huwebes, Pizza 23 sa nimbulan sa Hulyo tuig 2026 sa itong programa nga Bullseye!
5: Bullseye! Bullseye!
1: Dirita sa ito ang oras. Sunod kita ay 2 minuto. Sunod na nga tayong ikala 7 sa buntag mga katropa. At usan delikatan mga katropa ang ito ang mga balita. Gikan po sa ito ang mga patrollers karong mga oras at taon mga katropa. Ha? O gado na po tayo balita. Gikan po sa ito ang Lone Ranger na ito nga patroller. Dito to sa Dakbayan sa Davao mga katropa, Marvin Ibano. Kay ang kapin na 68 million pesos kung matod pa nga budget alang sa kadayawan 2026 plus tado na para sa CTOO mga katropa. Mao ba? Oo. Madam OO ani karon. Oy, kadayawan no festival na day karon mga katropa no. Feel nyo ba ang ato ang mga prutas nga barato? Feel nyo ba ang ato ang mga durian kung nagbaha ba o mangustin? Pinawa! Dako-dako budget ni mga katropa, 68 million. Ato nga siron ang kompleto nga detalye manugada ni katropa nga Marvin Ibano.
6: Live report! Live report! Right, Mar.
7: Mukabak sa total 68 million pesos ang kinatibuk ang budget nagigayon sa Davao City LGU alang kana sa tibuok kasaulugan sa Kadayawan Festival 2026. Sumala ni City Tourism Operations Office kung CTOO Head William Nito Tormis Jr. Daghang aktibidad ang giandam alang sa tibuok selebrasyon hinungdan nga gipadak-an sab ang maong budget. Lauman sa ang mas daghang kompetisyon, inubanan sa dagkong papremyo nga nagatang, ilabi na ang gikahinamang indak-indak sa kadayawan, pamulak sa kadayawan ug uban pa. Sama sa nakalabaing tuig nga selebrasyon, gilauman nga nagsaon kini ug nilibuh ka partisipante ug spectators sa pagsaksi sa gipasigarbong tradisyon, kultura ug kadato sa kinaiyahan sa syudad. Samtang sa pikasbahin mga katropa itong katangan, ang dugang pagpanubahin nato kay gawin ta karon sa marahan mga katropa alang sa pag suta usaba sa kasamtang sitwasyon sa lugar, humansab sa netabo nga pagdahili sa yuta kung asa dunay mga apektado nga kalsada o gato ang lauman ang pagbisita usaba ni DPWH Secretary Vince Dizon alang sa uunsa nga mga lakang ang pag-aimoon ni ini labot sa maong sitwasyon. Makanang ang update din sa Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Live report. Live report.
1: Alas 7:01 na mga katropa. Salamat kini mga katropa nga Marvin Ibano sa nasagap nga balita. Nagatubag na din si Brian Vincent Biro. Kapigyo daw ang iyahan na lang yun. Silang kay pwede na ito na i-convert into coffee. Atang-atang lang yun ha. Kay para makahibaw ka kung doon na tayo stock nga maabot din. Kay grabe ka hot cake nga itong kape. Basta tatak, yes to health mga katropa. Suabe! Dito mga katropa sa line pang balita. Grabe naman yung ato agaraw mga katropa ng mga balita sa palibot. Oy, ha? Puro man iingon o mga disastrous na mabutang. Mga disaster nga nahitabo. Ato ang adalikatan mga katropa. Kining ato ang mga balita gikan sa ato ang mga patrollers sa karong mga oras. Ha? Sa ato ang kasikbit ng mga probinsya. Ang XFM nato ng mga silingan nato mga katropa. Dirita sa ato ang XFM Bukidnon. Duha ka individual na bingwit sa mga sakop sa CDEU sa Barangay Aglayan, Malaybalay City, unsa kay atraso ani nga nabingwit man. Gihimo na sila karong isda mga katropa kay gi pasul. Ang detalye minukad ni Jao Pagutayaw.
8: XFM Report.
9: Sulod salita sa mga operatiba ang duha ka mga individual dihang gihimo ang usa ka drug bypass operation sa Purok 4B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 8:53 sa gabi, Hulyo 21, 2026. Mga dinakpan, gila sila Bon, 26 anyos, Minyo, dispatcher o alias Mark, 28 anyos, ulit ang walay trabaho, o mga pulos residente sa naisgutang lugar. Gidako pa ang mga dinakpan, human ni kagat sa paos police, nga nagpailang pusher buyer o napalitan o usa ka sachet sa gituang Shabu. Diyang gihimo ang pag-body search. Sa mga didakpan, nakuha sa posisyon ni Mark ang 500 pesos nga buy-bus money. Samtang ang 2 kasasyay sa gituang Shabu, nakuha kang bon nga nakasulod sa isa ka plastic container. Gibaraban ang anaas sa 4.74 gramos ang tanang droga nga nakuha o gaduna estimated drug price nga 57,703 pesos. Sa karoon ang mga didakpan, gikustudiya na sa Malaybalay City Detention Facility o pasakaan sa kasong paglapa sa RA 9165 kung magpayuhot o droga. Mga katropa, para sa lean and fit nga pangluwas o likod nga mga pukog, tumarpirmi sa pinakausog food supplement na gigama sa Yes to Health Incorporated ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad Dris XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
8: XFM Report.
1: Ato na kita iya, 3 minutos na ang paglagutok sa ikala 7 sa buntag, mga katropa. Duha ka individual adrita panawagan sa hustisya nagapadayon alang kini sa LGBTQ member nga oy napalagan kini nga patay dito sa Veruela. Duhay buda ni mga katropa no tuwa nga sayron ang detalye manukad ni Ray Alenton.
8: XFM Report.
10: Nagpadayon ang hugot nga panawagan sa pamilya alang sa hustisya sa pagpatay sa 32 anyos nga membro sa LGBTQ nga si T.D. Suan Piderico, usa ka residente sa Barangay Del Monte, Veruela, Agusan del Sur, human kini na diskubrehan ang patayeng lawas nga gilubong sa usa ka bakanting luna sa may Purok Otsos maong lungsod. Sumala sa eksklusibong interview kang patrolman Loren S. Humamil, ang investigador sa Veruela Municipal Police Station, formal na ang gisang-at ang kasong murder batok sa sospek. Gisaysay sa inahan sa biktima nga si Dina Suan nga katapusan niyang nakaistorya ang iyang anak sa dihang gihagad niya kini nga muadto sa ilang bukid aron na magpugas og mais. Mibalibad ang biktima tungod kay aduna kini duty sa ilang barangay. Apan sukad ni adtong adlawa, wala na makauli si Tide. Human sa pito ka adlaw nga subsob sa pagpangita na diskubrihan lamang ang iyang gitabunang lawas sa yuta nga dunay samad o nga nabuak ang ulo o naong. Ang suspek giila nga si Fidelmar Brakel Cabrillos, usa ka membro sa CAFGO nga diin voluntaryong may surrender dito sa Bislig City Police Station. Sa iyang depensa o pahayag sa kapulisan, gipahayag sa suspek nga aksidente kunong naigo sa ulo ang biktima gamit ang iyang armas. Din matod pa niya ginudahan niya nga misulod ang biktima sa iyang gitambayan og mihikap sa iyang lawas samtang siya natulog. Dugang pa sa suspek, nagtuo usab siya nga usa ka espiya ang biktima nga gipadala sa iyang kaaway. Sa pagkakaron, padayon paghapon ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron matugkad ang tanang anggulo og tinuod nga nahitabo sa maong insidente. Samtang sa pikas nga bahin, nagpabilin ang hugot nga auhag sa pamilya ni Tide nga mapahamtang ang hustisya pinaagi sa subay og husto nga proseso sa balaod.
11: Ang regarding ana sir, ang suspect na naron to study namo tapos na file na ang case ani sir. Ay wala sir, dili sa kampo sir. Ang confession aning ko ang nag extrajudicial confession man siya sir. Nag-inom ni sila dito sa area sa katong may Haloblakan niya. May kalit ni og abot ang biktima pagkahuman. Iha gusto pa ulion ay naghimas-himas sa iyang lawas. Moto murag nainit iyang kuan, moto murag siyempre kay nakainuman. Mao na to ang hinungdan nga napusil niya.
10: Ang tipik sa pamahayag ni patrolman Lorena Z. Humamil. Katropa, aron kanunay makalikay sa bisan unsa nga mga balatian gamit kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
8: XFM Report.
1: Oy mga katropa, salamat kanimo Ray Alinton. Mga katropa, una kita sa tuang pag break ug sa tuang news trends sa karong orasa, no? May buntag dito od kang Richard Ramos, Ronaldo Dizon, happy viewing and good morning pod also to you and also kay Brian Vincent Biro, mayong katropa, mayong buntag katropa ng alan, nalimot pod ko, katropa ng alan nag-PM na ko, sige, ipili appeal na lang ko usab para kape na lang ako kay lami kayo. Lami kay na sa lawas ang Santon Coffee. Oy kining ato ang mga katropang Santon Coffee, butangi jud ninyo mga katropang apelyido ha. Santon Plus Coffee Mix sa Yes to Health Incorporated. Kaya di ta magkumpiyansa mga katropa tungod lagi aning proliferation of kini mga imitation na products ba. Imbis kay maayo ang atoang tumong makadaot na hinuon.
12: Bullseye! Bullseye!
1: Ganda mag-example ha. Ako, appeal ko sa networking company, nalimot na ko sa kadugay mga katropa, nga mo ang produkto, katong nga stem cell, nga sublingual, nga stem cell made of, dili siya placenta, kaya may uban nga placenta mga katropa, capsule, made of kanaganing fruits, and yes, na

0: sa ako ang kauban sa church mo na nakapalit ko ato mga tropa. Ako ning gipagamit nga to kaniya karon buhi pagyapon ng tugkaron. Kabalo ka giundang sa Malaysia mga katropa ang pagpadala diri kanang ilang mga produkto. Tungod kay na pala mang gyapon makita nila karon sa mga online pero puno na kining sugar coated na ug dili na maotong ingredients pero kopyang kopya mga katropa ang sachet. Abig yun, no? Pero ang sulod mga katropa, reddish siya, dili siya kapareha o content. Muna na-alarm ang kining manufacturing company para lang yun nga maproteksyonan ang ilahang kabililhon silang tumong nga maayo ang usa ka individual dili kwarta mga katropa ang gipasulabe. Gipang recall nila ilang maprodukto sa Pilipinas. Luoy kita ka ng ulaw kay ba? No? Tungod sa daghan kayong imitators. Mopon niyo mga katropa, kanyang ito ang produkto. Pangitaan niyo ang tatak, yes to health, mga katropa, mga itong butika. Palita kong Santon nga kape, tagaang kaglahi nga Santon pod na pangalang, na ipangalang nga Santon, pero walay tatak, yes to health, ayaw na. Ayaw mo na, kay Santa na.
1: Pinawa!
0: Ilikado na. Mabalik na sa itong mga news trends. Sa karamang oras sa mga katropa sa itong mga issue, por issue, trabaho lang, walang personalan. Taot-taot po musunod na. Ato ang delikatan, una mga katropa, kaling ato apod ng mga kaibalog. Ikan sa itong master control at ang oras. Alas City Jess.
2: XFM.
3: Kaklarit sana.
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
4: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
9: Bullseye.
0: Okay, duna kita ay 12 minutos na ang paglagutog sa ika alas 7 sa buntag mga katropa, no? Dirisa sa tuang mga news trends sa karang mga orasa. Presidential preference sa 2028 mga katropa. Abin nyo kinsay nanguna ni karon. Si Vice President Inday Lamangyapon ang nanguna. Okay, kung imong tanawon diri mga katropa ang kining 2028 elections presidential preference, pila ang percentage nga nakuha ni Inday mga katropa? Vice President Sara Duterte 49%. Wow. Gisundan kini mga katropa sa nagibidibid kang Marcos karon kay basig iendorso. Si Lini Robredo anaa kini sa 26%. Wow, Japon. Wow, tong palakpakan ng Japon kay dako-dako na ng 26% ay sa wala pa election. And then niapunta mga katropa sa nasuko kagahapon kay taas kayo ang oras nga gihatag kang Robin Padilla. Si Rafi Tulfo mga katropa nga ambisyoso po 14%. Unya naapil po si Vince Dizon, padagano man mo si Vince Dizon nga padulong panigmarahan karong orasa.
1: Pinawa.
0: 1% mga katropa. Unya si Benji Magalong nga usahay mo atake sa flood control pero dito narapoy-poy narapod iyahay napoy iyahang proyekto nga pud nahuman.
1: Pinawa.
0: 1% po mga katropa. And si Nick Torre, anong giapil mo si Torre? Kadag wala lagi niyo giapil.

0: si Risa Ontiveros diri nga Risa na man. Asa naman yung Risa na diri we?
1: Pinawa.
0: Si Nicanor Nicolas de Nicolas Torre Nicanor man. Nicolas Torre mga katropa 0.01%. Tag mudaga ning pagka presidente si Torre no pagka disgrasya ha mga katropa, kaswerte ning tawana. Kaswerte ning tawana kung ugaling mudaga ni mga tropa niya mudaog.
1: Pinawa.
0: Kananam nig makainom ni og kanang kape mga katropa. Wala diri na apil mga katropa sa kuan ha. Na, actually na apil pero nato nakuha eh ang kaning kay Risa Ontiveros. Muhilak tog dinhi mo i-apil sa survey. So mo ni ang mga presidential preference mga katropa. So nara naglangkob kay Lenny Robredo og Inday Sara. Wala gyud te laki ani mo sunod ani siguro ba. Diri punta sa pikas bahin mga katropa si Vince Dison. Yes, gitakda gini nga mabisita sa landslide area dito ni sa Marahan. Pero madlaw mga katropa susihon sa to ang DPWH sa secretary unsa ka lapad, unsa ka dako ug unsay mga alternatibo nga mga dalan din ha. Ako pa nimo kuan katropang Vince kuan Dison. Ayan to si Vince Dison kay basketballista to.
1: Pinawa!
0: Si Vince Dison mga katropa, ato ning ipanawagan, tatagalugin mo kasi hindi niya maintindihan eh. Eh. Kahit ba naman hindi ka nakikinig sa amin ngayon, eh pipilitin ko talaga magtagalog. Alam mo, Secretary Vince, ang gagawin mo dyan sa mga alternatibo na mga rota, mayroong mga pinapakita kasi yung mga vlogger dyan na papunta ka ng before ka sa Marahan ay sa landslide area, sa Marahan pa din ang pinakamalapit na yung dadaanan, malapit din na kanto dyan, papunta doon sa Katipunan, labas ka doon sa Napaliko na kanto, papunta, palabas na ng kanto din ng Arakan. Papunta ng Arakan sa Ruhas, lusot ka ng Cotabato. Pero hindi ka na makakapunta doon. Pero merong 8.5 na kilometers. Alam mo yung 8.5, madali lang yan. Iaabot ng isang oras yan. Kapag ka malapad yung kalsada, so gawa mo na kayo ng alternatibo na ruta. Ilang araw matapos yung disgrasya dyan, na landslide I mean, dyan sa Marahan, wala pa tayong nakikita na nagpapalapad ng kalsada itong mga taga Department of Public Works and Highways. For the meantime, diyan sa mga sinasabi po nila na mga alternatibo po na mga ruta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakita na lang po natin sa vlogger mga katropa na naiipit na yung ibang mga sasakyan. O bawal daw kasi truck na magdaan doon eh. Pero hindi mo talaga mapipigilan, wala naman nakabantay eh. Walang nakabantay. At saka magbigay kayo ng mga ruta na may mga sign ni Jess para hindi naman mawala yung mga tao, yung mga biyahidor. Grabe, almost mag 3 weeks na, wala pa kayong ginagawa. Hindi niya isip yan. Mabuti pa siguro ako na lang dyan. May naisip pa po tayo kahit ganiri lang tayo. Alam mo, nag-introduce ug kanang money ang ato ang pinakaduol nga ruta niya tapos ato sa ning palapdan, buldusan sa nato ni Bi para at least mulapad-lapad po ni Bi. Pero ting piita yun kayo, murag kanggaras kabo mo kaagi. Mga motorcycle, nang yapon ang kanang lapad-lapad nga makaagi. Malapad-lapad naman na kay kung motorsiklo ka, ang piit nga dalan, mulapad mga nga to nila. Alas 7:18 mga katropa. Nako, balikan na to na mga katropa kay ngatong crew karon dito si katropang Marvin Ibano. Sa sunod-sunod kini mga katropa kung asa kining lubot ni Vince Dison karon kay di na lungan eh. Kaya importante nga makakuha ta og kana ganing on the site nga information nga makuha na to mga katropa kung saga pag unsa jud kadako mga katropa ang damage din na karon sa May Marahan.
2: Bullseye!
0: Ano marini mga hinahinay nga pagliki sa yuta mga katropa nga nung wa magyud na natabang o napugnan.
2: Bullseye!
0: Dokumento nila Scania sa pikas bahin gituohan ni Matibag bisan wala magkita sa self-confess nga hitman. Si matibag mga katropa sa pagpadayon sa kining investigation dito sa impeachment court mga katropa. Gituhan niya, ningon siya nga, I believe it's all the get cross.
1: Sino ba?
0: Iman na ito mga katropa. Sa laktod ko no, di man maayo, kung magbot-bot lang, pero siya ko no nga pagpanuki-duki, parang naiingganyo na siya kay Las Canias. Pero pangutana kini mga katropa sa kining prosecution, ano na, sa defense panel, sa pamunuan ni o sa kaning katauhan ni attorney Mark Vinluan. Maminaw tatag portion ani katropang kuan B. Royce.
3: Asin answered po, Your Honor.
4: The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for in behalf of the presiding officer.
5: But at you are at liberty to disclose who searched for that Las Cajas document.
6: Ito nga po, yung pong dokumento, we got hold of it. Sabi nga po natin, meron po kami mga tinatawag na amin pong mga informants at mga source. It was provided to us. Nung ibinigay po sa amin to, hindi naman po ibig sabihin, ay amin kaagad itong paniniwalaan. At tama po kayo.
5: Okay. That's okay. I can ask subsequent questions regarding to that. So, actually, my question is, after you had obtained this document, did you subpoena Las Cañas to verify the contents of those documents?
6: Hindi po. Sapagkat he is nowhere to be found.
5: That's enough. So, without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained?
6: Again, ibabalik ko po ron sa lima nating factors. Isinama lamang namin po isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, nandun sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte, at in fact, sabi pa nga niya, huwag niyo nang barilin, kidnapin niyo na lang. Pero bago po kami dumating doon sa punto na gamitin yun, tingnan na po namin yan.
5: Sorry to interrupt you. So the short answer to my question is yes.
6: Pakiulit po yung tanong ninyo.
5: The question is, did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas?
6: Yun nga po yung sagot po. Opo, hindi kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Right. So hindi po kaagad namin pinaniwalaan.
5: Okay.
7: Your Honor, may just manifest that the defense is actually misleading already the witness. He kept on raising the question, did you believe right away? When as a matter of fact, the witness is explaining.
5: Your Honor, I never meant, sorry.
8: Counsel, kindly let the lead prosecutor finish.
7: The witness has been saying that he did a lot of things after receiving the affidavit of Las Cañas to the extent of going over the five factors that he testified to yesterday. But after that first question, so that means yes. The defense said yes to his question, did you believe to that right away, to that affidavit? The position of the witness, Your Honor, is no.
5: Short rejoinder,
8: actually,
5: Your Honor.
8: Actually, asked and answered by the witness. That is his response, counsel for respondent, to your question. Yeah. Move on, counsel.
5: Yes, Your Honor. We are satisfied with that answer. But another follow-up question. So without verifying it...
7: That's misleading, Your Honor.
8: Allow him to finish the question, counsel. What is the pleasure of Senator Judge Gaetano?
9: Yes. Just on your ruling, maybe clarified, because the question was, pinaniwalaan mo ba? Ang sagot niya, hindi ka agad. So, counsel was asking for yes or no. I just want to be clarified. Hindi pinaniwalaan agad, does that mean afterwards pinaniwalaan mo na or never mo pinaniwalaan? Just so that the record is clear. Just that clarification.
8: Thank you, Senator Judge Cayetano. Alan, witness will please answer.
6: Yes, Your Honor. Kaya ko nga po ikinikwento yung buong pangyayari para po makita kung paano po kami dumating dun sa punto na ginamit po doon sa pattern of violence yung pong affidavit na ito.
8: So, liwanagin ko po, Director Matibag.
6: Opo.
8: Hindi nyo agad pinaniwalaan nung simula, pinadaan nyo rin sa inyong SOP sa investigasyon, kalaunan, pinaniwalaan na ninyo at sa ngayon, pinapaniwalaan po ninyo yung nakasaad dun sa dokumentong yun.
6: Kalaunan po, ito ay ginamit na namin na isasabasihan po doon sa pattern of violence pagkatapos po namin idaan sa proseso po.
8: So pinaniwalaan nyo na, pinanghawakan nyo na, kumbaga.
6: Sa ngayon po, tama po, Your Honor.
8: Okay.
0: Ayun.
5: And pinapaniwalaan okay. Yun without...
0: Okay, salamat, Engineer, no? Puro siya nga pinapaniwalaan at hindi pinapaniwalaan at ako po'y naniniwala. Na itong mga... huling mga binatawan ni Matibag na akala natin ay isang bomba!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na makapabulabog din na sa Senado, mga katropa. Siya na may nooy na bugbog. Puro man non-responsive sa mga pangutana because clever kay sila, mga katropa, nga mutubag, nga kabalo sila, nga kung mag-stick sila dito sila ng affidavit, o niya karon kung i-scrutinize na ilang affidavit mga katropa, daganag mga sigwi-sigwi ng mga tubag, nga di na mao ang uban. Ay, naku, wala pa ganun sa katunga mga katropa sa kiniganing mga pangutana. Tapos sa Article 4, mga katropa, murag diri palang daan, nagsangkiig na. Balik na mga katropa, atong balikan kini ato ang isgutan niyo tataon, no? Kinagatawa na lang diri karon mga katropa si Romilita Bacarog, si Anan o si Joran Mats, may buntag media o Rexa Ordiniza and Jing Pigarido, good morning. And Romilita Bacaro, also to you, good morning. Ingon siya, unta, isa ng among mabunutan Santon Gold Coffee Mix kay Lami Jud Kayo ang coffee sa Bullseye. Clarix Ana, God is good all the time. Basta kayo mag-like, mag-share, mag-follow. Bagong mga likers o mga followers o kining ingon o sharer. Ang katong nag-share mga tropa, motoy na ay entry. So, mubalik ta mga tropa, kaysa itong pagbalik, kining ERC, ang Energy Regulatory Commission. Daan naman din nagapahimang no sa mga distributor utility kini mga DUs mga katropa nga dili kini magpasaka sa singil sa kuryente o mamutol. Ang ituman lang sa uban kayang dili mamutol pero ang pagpasaka ipaturatoy. Nako. Kasi makalusot ang interview na po ng mga katropa, dili kang konsyal na Danny D. Kasi siya may nagapatawag ni mga katropa at ng milabay ng Martes. Aron nga ipa-explica sa DLPC kung satisfied ba siya, mga katropa, o sila sa konsiho. O nga sakto lang bagyod ning pagpatubo sa singil, mga katropa, nga ito ang giantusan karon sa kuryente.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Balik ta, mga katropa, sa ito nga bullseye, human lamang gini. Alas 7:26.
1: Kaklarik sana.
10: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muri, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal.

0: Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
2: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba?
7: Nasa opisina?
6: Makareduce kita og energy consumption, utility costs,
7: ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
6: Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting! Bullseye!
11: Bahala ko no og masakitan, bahala na mo riyan. Ako'y labot yung mga sakitan na yung dughan riyan. Basta kay ako diri makakapilan ko sa ako ang premium D3 kay gasiril-siril ko rong buntagar og pangita ari akong tasa. Ay mag. Wadi bisa ko sana bilin gi pangkaon man siguro tog apil sa man nag-inom dire. Kini lang ako ang pang-sample ako. Pang-sampling namo, lami man gyapon. Kay lain man guni mga manginom dire mga tropa kay mukaon mo pud apog apil mang mag-imnon. Hmm. Di ko kahigup man ipiting imita man. Mm. Mm. Ah. Nanam!
12: Pito ka!
11: Pagkananam lang yun. Wala ako ang sapot karong oras ang nawa akong mag... Dali ang nakainom ko karong mga tropa og nanam! Nga gikan sa Premium D3 Coffee Mix mga tropa. Tatak, Yes to Health Incorporated. Tulor mo ni Kladok ni Hurot naman. Isa ka sachet sa ingon ani nga kasi nga gamay nga baso mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Pure kayo. No? Kinahanglan ka duha o ni Monique Timpla. Ako din tibla no niya. Engineer. Ramay gandagahan po ni. Ibog niya ito ang mga suki ani ka ng mga katropa.
12: Dito ka!
11: Totoon mga katropa ha, kaya ito nga magkakulitugon ang linya mga katropa ni Councilor Danny D. Yan. Sige lang, Engineer, kung naibahala sa iyo, hadiha sa iyo ha, mga exerting of effort din ha. No, nalimot na po si Geoffrey. Ba't tayo duklo niyo na
12: po? Dito ka!
11: Redford White na ito, di ba? Katulo na ni Kadlaw at Elod, ani ba? Moro na problema di ay di ludan. Dinita mga katropa mi sa tuang kining nasaga po diri mga katropa nga statement o pamahayag gikan sa Energy Regulatory Commission. Kay daan na sila nagapahimang no mga katropa sa mga DUs, kanang mga DUs nga ni distributor utilities. Nga unsay ilahang nga gibutyag gipanawagan nga ayaw mo pagpamutol.
12: Pinawa.
11: Ayaw po mo pagpasakag singil sa kuryente. Ningon mga katropa ang kining taga DLPC. Hindi kami mamotol, pero hindi nyo kami mapipigilan ang pagtaas sa kaning kuryente. Okay, singil sa kuryente mga katropa. Lalima kagahapit at 14 pesos. Tungod din mga katropa, si Konsyal Danny Dayang Hirang, ang chairman sa Committee on Finance na sa City Council, na feel niya ang sentimento sa mga katilingban. Nga nung ingon-ani naman na ninagpakita sila mga billing mga tropa nga nag 1, 2, 3 na, tulo, murag ang ilahang isa kabulan, murag tulo kabulan nilang ibayaran. Nasa tong linya karon si Councilor Danny Dion sa kay resulta ni mga tropa ni Sipot ba kung sa mga pamahayag sa side sa DLPC nga nagatarungan dito mga tropa sa tuwang sanggunian panglungsod. May buntag, ganin mo Councilor Danny D. Good morning, welcome back sa tuwang Bullseye program.
12: May buntag Pastor Alan sa Bonsai. Good morning sa tanan.
11: Good morning, good morning. Dita magalangan no kay si Konsyal Danny Dayang Hirang lang gyud ako nadunggan din nga nangutana gyud. Kamura bag feel sa uban nga okay ra kay kwartahan na siguro sila di muriak nga pahali atong kuryente. Anyway, kumusta man ang inyohang session o nisipot ba ang DLPC o kung sa'yo mga katarungan nila?
12: Well, nitambong ang Double Light Power Company og ilang gi-explicar nga ang mga kuryente kadaghanan ani gikaon sa Visayas ug Mindanao. Og tungod diini namalit sila sa spot market kay kaning kuryente manggod laylay supplier ani na British, na Headcore, British mga Japona, na coal plant, na San Miguel. So klase-klase ka na karon paliton nila ang kuryente. Karon mingon sila nga ang kuryente mahal. Tungod kay ang pipila ka planta na igol sa linog, wa na ka-operate, ug uban pa. So duha, nabalhin ang kuryente sa laing lugar ug naapektuhan sa mga kalamidad. Ako silang gipangutana naman diya ang coal plant. Yan tong sige brownout ang Davao, ang usa ka rason nga solusyon na to, magbutang og coal plant diya sa Inawayan Turil.
11: Yes.
12: Anang diya sa Turil. Dakukay nga planta na. Ang usa ka filosofiya nga gitugutan na sa dakbayan, mao ang siguruhon ang supply sa kuryente sa Davao. So, pasabot, unahon na to ang dakbayan sa Davao. Apan, ang coal plant sa Buitis, nagabaligya gyapon sa laing mamalitay o kuryente. So, ingon ako, usar naman mo ka kumpanya. Pwede ba nga magsabot na lang mo nga diya na lang dugangan ang supply sa Davao aron mubos ang presyo sa kuryente. Kaya kung dagdag kuryente di na mamalit sa gawas, mubos ang presyo sa kuryente sa Davao.
11: Tama.
12: So, usap to ka solusyon.
11: Ang pasabotanin mo, Konsyal, ang kining coal-fired power plant na to diri sa may Domoy ba ni? Area?
12: Turil. Turil, Inawayan Turil.
11: Inawayan o portion po sa Santa Cruz. Okay.
12: Santa Cruz. Tunga na. Mauro po yung planta nga ang katunga. Nasa, nagyan sa boundary mismo.
11: Oo.
12: Kanang linyada ba, nasa tunga ang planta.
11: Maugin na patungan. 350 megawatts na din ha. No, if I could recall, no, sa katong ilang pananggipang ligawan din ha, dito sa City Council para maprobahan na, magka-produce sila og 350. And I remember nga si Inday Sara, iyan nga tama to yung magisulti konsihal no nga si Inday Sara Duterte iyan nga gipatugutan o gitugutan gumikan lagi kay tagaan og priority prioritize diri ang atong dakpan sa Davao karon imong gisulti nga nagabaligya po dai sila og naga supply nga to sa laing lugar so dili gyud ta fully nato maninga tuang sa address nila sa tuwa.
12: Correct nagabaligya sila sa laing lugar sa maong kuryente. So ang solusyon ana diri gyud i-supply sa Davao. Kay magigso usar man na sila pilaro gyud pagplastar ana.
11: Mga buitis ang Japan.
12: Then of course kung negosyo pud ang ilang tanaw dili na kayo mo nang kanunay na winasulti alang. Ang siyudad sa Davao buutan kayo sa buitis. Gani kaning apo agwa gyatan sa ila.
11: Oh, correct.
12: Kay numdumanin mo.
11: Yes.
12: Giaprubahan ka na ni Mayor Rudy. Kay dagaman po sila natabang sa syudad. Kanang 911, natabang po nila na. Dagan silang natabang sa syudad. Magtinabang ngayon ba? Kanin mga sodium lights. So, ang solusyon yun diya, kay usahay matingala punta, muingon po ng ERC or unsan yung PISAM. Na wa may problema sa kuan, wa may problema sa supply. Wa may problema sa tawag ani sa kurinte, dagamang kurinte sa Mindanao.
11: Oo, dagang reserve.
12: So, oo, dagang reserve. So, maglibog po sa hay. Unsa man yun yung istorya ani kisa may nagsulti og tinuod.
11: Oo, yun. Mhm. Ya kay okay,
12: pero ningon po ang double light ko agyo po sila mahimo kay ang presyo sa gawas mahal. Ang akong nakita din eh, magkaon sa unsa ni basi magsugod og brownout ni kung ila pong i-shortage ang supply.
11: Dili ba kani konsyal, no, sorry, makataka diha. Dili ba kani yes na mention nila nga kulang og supply, unya nagdugang lagislag area, dili ba ka ingon ani ang rason?
12: Usap po na karoon ni so na po ng issue na. Hindi kayo, hindi ko engineer. Pero asa man sila magkuha ang kurente?
11: Kanapod.
12: Kung kulang ang kurente dito sa ang tinamban ng istorya, kita mga ordinaryong tao magsabot, manta. Okay, na i-brown out dito sa Del Norte, dito sa Samal, sa ito pa kulang ang kurente. Pero asa man sila magkuha ang kurente? Natural, supay rana nila dito sa Tumoy. Oo, so dakog posibilidad og may balibad sila nga dili tinuod.
11: Oo.
12: Sa lain bahin, gipangutan na punta, okay ra ba na ang mulambang ubang lugar? Okay ra na, mulambang Panabo, ang Digos, ang Santa Cruz, o ubang lugar, yes. Samal, Panabo, Tagum. Kay ang Davao, kabahin naman sa sentro ni ini.
11: Correct.
12: Kay ang nagpuyo diri kadaghanan, gikan man sa taga Nay Oriental, Nay taga Bintur.
11: Resident diri.
12: Oh, dahil po so usa, kung usay kalambuan sa silingan, atil po tadi ha. Ang hagit lang yun diri, unsaon nila pag repair, unsaon nila pag plaster ba nga mahilo na og tarong.
11: Pag nireklamo sila kay taas daw kuno matod pa ang demanda, hinay ang kaning supply. Unya tingala ta anong gusto sila og kanang managhan ilang supplyan. Onya kita sa dakpan sa Davao, well, na compromise sa tadrig sugod. Mamugun ni fear kani adto pa. Issue ni kani adto pa, no? Una pa sila ingon, di ba kami maapektuhan des Davao City? Dili ko, no. Onya karon lagi nagsugod naman eh.
12: So, mong gani, so kaning kurinti manggod, dagang sistema ni na ay namagoy balaod ani nga na ay pisam, na ay lasang ang pagkaplaster sa kurinti sa Pilipinas. Murag wala magkadimao ba? Dagang aksyonista. Lain, mo palit ka dito, mo baligya ka dito. Ang uban po, sila rin po itigay mo kurinti, sila rin po itigbaligya. So, ang isig katao na itong mga Pilipino, murag na nag-isa rin punta sa itong sariling matika. Ano eh?
11: Di ba kahata ni Kunsyal, sila ramang good gihapon ni... Okay, Kunsyal. Sila ramang good gihapon ni nga kumpanyaha o kini mga apelyedoha, no? Tama tayo mo ha, di ba mo ingon og kanang magsabot, tagana tong kanang prioritization ni ato ang o i-prioritize na ato atong dagpas sa Davao nga dito lang mag-compromise, no? Unsa na to pagsuta nga matuod o matinud-anon ng ilahang mga rason?
12: Ipatawag yun tanan na ang napatawag na mo itong isa kaadlaw double light. Tapos na diya ang karong Lunes, session naming Lunes, na diya ang TSI, kaning coal plant. So, but kulang pag yun na, dapat ugdili man diya sa sessional, pero okay rin po diya sa sessional para ang tanan pong mga tao makakita o makapaminaw. Iimbita mo yun ang gobyerno. Nagwat na ko sa mga kauban ako sa konseho. Ang active din eh, si Councilor Bungguyan o si Councilor Mahipos. Kasi siya may chairman sa energy, ako sa finance. Magkita na to karong Martes o si floor leader po, active man po si Councilor Advincula. Pag-utano na to, ipatawag tananing tanan, maglingkod. Pwedeng delay sa session hall, maglingkod tag-usa ka adlaw. I-plaster yung tarong, tapos na diya ang mga konsumante.
11: Mga data yun na, sa chamber of...
12: Okay, kaning data magod sa kurinte, mathematics na eh. Kilowatts hour, murag ordinaryong very technical. So, ang engineer, napay ubang mga isyu nga pwedeng lingkuran sa tanan, nga natanan ang mga chamber of commerce, nadia ang mga household homeowners. Kaya naman ang gobyerno, Juan, as Alan, di man ang gobyerno pwedeng one-sided. Paminaw ni mo tanan.
11: Oo, tinood na. Kay, kung sa DLPC lang ka maminaw, siyempre, ang ilang rason mo na to. Standard na to. Pero mga tanapot na nga to sa WISAM, kung tinood ba ni mga tanapot na sa ERC, lahi man po ng ilang istorya.
12: Oh, dagdamang ko ng kuwan yan, na WISAM, na PISAM, na ERC. Dagang aksyonista sa gobyerno ba? So, ang nakita po na kudere, ang double life, po kayo, kalihok kayo, murag naitan po sila sa sistema. Pusa, katong pag-session na mo, akong ging nandugay man tang kauban dire, kinasingkasing kung diripod sila ni sikat sa Dabaw, diripod ang dakong customer, nga sabton ang taga Dabaw. Kaya ang at ang tuwan ng ani Alan, kabaw mo, ang ginabayaran sa siyudad sa kuryente sa Tarsada, sa Jumlite o mga building, mabutog 300 milyon is.
11: 300 milyon?
12: Ang tuig. 300 million plus.
11: Ang tuig.
12: Kaya nagbayad man tanang nagsiga sa Tarsada, di kan man nila. Kana mga building sa uban na niya, mga government building, city hall, mga justice, o uban pa, city council, 911 yung mga building, nag-aandar mag-kurinti niya. So, sa karon mga 300 plus million, ang 350.
11: Sabi na siguro wala tayo mga solar-powered lights na to din na, no? Okay. So, naputol si Konsyal, no? Magkayot, no? Ato lang ning siren mga tropa, ato nga sa itong pagbalik nagtawag na doon niya. I hope nga magkatawag tawag outro, no? Kay nabilong ta sa 15-15 na po, Dani.
9: Pinawa!
11: So, nasa ito niya. Ay, sorry, Konsyal, palenta. Kay naputol ta. Sige daw.
12: So, ang solar, okay rin na. Kaigikan mo na sa tawagan eh. Kainit sa adlaw. Libre mo na.
11: Oo.
12: Pero, mayon lang po sila nga. Ngit-ngit mo na. Pinong sila, nibalin sila sa midlight kay Hayag. Kapun, pero kurinti lang kaya pun.
11: Kurinti lang kaya pun ta. Konsyal, nindot pero na plano?
12: Sige, Alan. Go ahead.
11: Nindot yung plano. Ngayon, patawag yun to, no, para at least mo lamang kung naay problema. Pag may kulang ta sa supply sa kurinti, di naay makatubag ang taga coal-fired power plant din na karun. O kumusta na ato ang megawatts na? Nasibo ba ta sa 350 megawatts na nag-produce? O pila pod ang atong ginakuha diha sa DLPC, diha mismo nga source sa itong kuryente. Kaya sa una, balikan na ito itong gingon ni Inday, mas dako tagpahat unta sa posidi din na eh.
12: Yeah. Alan, kung asan makita na or asan makita na ang source sa kuryente, napay discount ang area. I think ma-recall na research lang na ako dito sa Iligan, nama dito Marina Cristina Falls. Murag barato ang kuryente dito.
11: Labi na sa palibot, no?
12: Palibot. Masig magkaka-discount mo pa dari sa Dabaw.
11: Sige, guwapo na po siya.
12: Kung salik, nakipit rin sila. Kanang sila, tapos sa sudad. Pero dapat ipaklaro yun nila sa katawahan. May perting lisura ng mga tao, kwan.
11: Okay. Sige, anyway, Konsyal, salamat aning imuhang paghahatag ka ng update, no? Gamay na lang, Konsyal, ato saning isigwe gamay dito sa politika na isugutanan. Observation na lang po, una ka mag-luwat, no, sa itong oras karon. Observation ni mo aning ikasyam nga impeachment trial kung nakatutokbogan, nakalili ka ani. Unsay tan-aw ni mo ani, Konsyal, bugbog or kining nabulabog ang kining atoang mga witnesses din nga taga NBI?
12: Sa karon, hangtod karon, walay rason nga i-impeach si Sara, si Vice President Sara. Kita man. Dokumento, walay notaryo, di man na madawat dito. daghan kayo. Ang mga testigo, makita man sa mga tao, makita man sa mga tao, Alan, sugod pa sa primero, ang kabaw kabisag ordinaryong tao, dili naman gikinanglan mabugado karon ka makasabot sa balaod. Pero makita ni mo nga sa ilang pamutana, mula gyud rason sa karon nga si Vice President Sara tanggalon.
11: Ayon, so anyway, minsay na lang nato Konsyal sa itong mga Dabawin News karon nga relax lang ta, bahalag mahal. Ha? Basta kay Wa man ka niniingon ang aton taga DLPC nga hangtod sa hangtod na ni, temporary man ka ni.
12: Ang sa karon ang akong masulti alan na dili mi mundang ako inyong pinili diya bisag isa o tulo rami duha. Ug unsay nasa tao dito ta?
11: Ayon.
12: Agiyon lang natugwan. Agiyon lang natug panagsabot kay kaning Double Light na himo nang pong party sa Kalambuan sa Davao.
11: Mm.
12: Mo nang ginaingon ako sab tapod ni.
11: Oo.
12: Kuan lang ba drawing ta basig
11: pwede po mo. Win-win solution ta, win-win solution.
12: Win-win tao kung kaysa may pwedeng magpalugi. Mm. Pero kani mga tao manggod ng katawan nga na maglugi na ni daan eh. Urot na.
11: Nagbitay na tong liig ani.
12: Salamat kay Alan. Thank you.
11: Salamat kay Konsyal sa mga observation po. Labi na sa tuang trial now kay Salamat kay Konsyal.
12: Salamat sa inyong tanan. Thank you. Okay, bye.
11: Okay. Si Konsyal Danny Ringhirang sa Second District ng atong Dakbayan sa Davao, mga katropa.
13: Bullseye!
11: So, wapag yun dahil, no? The same nang gyapon ng rason sa DLPC, sa diyang sila ni Luwat o pahayag itong mga katropa. Mora gyapon ito ilang gipost ilang mga rason. Tungod ko nung kay nagpamahal si Wisam. Nga nung naaman po mo dito, nagkakuha. Kaya nalagi na shortage na sa kuryente. Kumusta rin itong coal-fired power plant nila sa mga Abuitises? Kumusta nga itong hydro power plant sa mga Abuitises lang gyapon? Inyora mo na mga apelyedo diha nagpadagan. Siyaro po ang mga Abuitis karon mga katropa nga naay tag-iya o kanang hydropower o kining coal-fired power. Dili ta magkapamarayag nga kamuman din na Abuitis mangyapon ng distributor utility. Pero ako, I agree with the Konsyal Daridi. Ayaw po palabi o duot ni ato ang taga kaning DLPC. Distributor utility man lang sila. O lagi, pero ayapon may palabiipon o pamahal. O nalisod mga katropa, lagi, i-explain ka naman nato na kanyad to. Pagka-private gani mga katropa, wag yun na'y subsidy high. Kung unsa tong presyo, mawag yun ng presyo ha. Pag government gani mga katropa, napuno tao ka ng subsidy. Like bugas mga katropa, kung ang kilo sa bugas karon ni patong napunog sa isinta, magpalit ka o ka na ganing subsidized by the government, naranas sa tag 40. Nagpa-alkansi kanunay ang gobyerno din na mga tropa, walang tanasayod, ana. So, magpalit ka o kining NFA.
14: Pinawa!
11: Anyway, magbalik na ka mga tropa, ha? Kanatay bisita siguro ani, ito ang tag doon, taga BJMP ata, ito ang mahinabi karon. Kumusta kang ito ang mga pinirisong, dili ni matawag na itong pinirisong, kini mga PDLs na lang nato ng mga kababaihan nga unsa ka anindot kini diri sa tuwa sa Dakmen sa Davao unsa mga proyekto nilang ginaandam o ginahaon mga katropa ug unsa ka anindot ning mapriso ka diha sa BJMP ngadto sa mga prisuhan sa kababaihan. Wala nga, hala sige, pagpapriso na mo dito.
14: Sino ba?
11: Makabalo mo unsaon mga katropa nga makahimo mo chicken nuggets. Makahimo mo dito mga tropa o kanang burger. Makapang panahi mo. Okay, kung ang uban diyan nagtestimonya mga tropa, kung wala min na priso, dili mi makahibaw mo trabaho.
13: Good morning.
11: Ubalik ta mga tropa no? Panti pa sila na. Unya sa tong pagbalik mga tropa ha. Ato na tagano bagdagan no. Supposedly ato ang ipabati kaninyo kining si Senator Judge Villanueva. Both niya nga siren kinsa gyud ning giingong hitman ni VP Sara ug ang NBI director matibag wala man gyud ning gikatug-an mga katropa. Nya ato pong ipabati kaniya mga katropa ang gatong ulahi nga pamahayag ni Robin Padilla nga nagka-dipo-dipo may nog tubag si Luis Tro. Nahulog may nog mga katropa nga si Luis Tro mura na magsiya naga interrogate nga to kang Robin ingon si Robin nga mali ka ata Ginoo ginang prosecutor. Ako ngayon ang senator judge, eh, bakit mo ako tinatanong? Wala ka naman doon sa baluarte mo. Sa baluarte ka po ng senador. Ako ngayon ay senator judge. Akala mo, ikaw yun. Mabalik na mga katropa, no? May buta rito at panita sa pag-like, pag-share, pag-follow. Ako niyan yung mga greetings. May ako niyong basahon, taon mga katropa sa itong pagbalik. Nanarabad rin si John Kenneth Iray o Jay Kabugaw. Thank you, Councilor Danny D. Nagpasalamat siya Dinalin Arcio Amaro. Good morning po. Watching live from San Francisco, Agusan del Sur. And Ronnie Pijo. Good morning ni Mudiha. And Tristan Wyatt Gulay, Araxoma de la Pina. Good morning from Mawab Dioro and Romilita Bacaro. Mabalik tama katropa. Human lamang sa mga reminders sa itong Master Control. 8 o'clock na.
15: Kaklarik sana.
10: Exciting!
13: It's 8 o'clock.
14: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
18: The Secret of Health.
17: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa